0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

0: isagid kam ayad-ayad nga adlaw sang Martes dira sa imo abyan. Welcome sa aton nga programa Oras na Pilipinas diri sa GSIS2DXKI. Kahapon nag-special broadcast kita related sa SONA. Halin aga hasta hapon gid. Maulanon gihapon ang aton iyang panyempo, buti na lang subong nagsanag-sanag nagawa. Praying nga hindi na magulan. Damo doon ang nabahaan. Kumusta ka mo dira? Kabay safe ka subong abyan. Salamat sa Ginoo sa bag-o nga adlaw. Dugang niya sa aton nga kinabuhi. Updanay naman kita, kutob alas 9, subong aga. Ipadala lang diri ang inyo nga mga mensahe, pagpanamyaw. Kung namati ka mo sa SONA kahapon, diin dito nga parte sang SONA ang nakarelate ka. Mayara ba? Din dito ang tuod sa imo. Message lang dira sa aton iyang number 0963-180-1469. Amo lang nang gana na naton nga number na tong isagali wala doon. 0963-180-1469. Or mag-message sa aton nga FB Live sa 1062DXKI-FEBC Radio. Live na kita dara sa aton niya Facebook page. Ang una nga nag-heart, si Brother Jacob sa Thailand. Tag si Jandy sa Jensen. Thank you for keeping us company always. Dari sa ONP. Pag-ina naman sa Balitaan, mati manda si Mami Presi kag nanamyaw. Tuesday morning blessings to you all. And from Cavite, hello sa Bernardino family. Hello Tristan sa Gulay family dira sa may ano sa Tampakan. Nagpagupit lang si Migo Dave. Nagpagupit. Kasi kasali siya dito sa nag-protesta sa Palawan. Pero wala sa nagpakalbo. Tristan ah. Yan, nag-patupi lang. Nag-trim. Sang hair. Yan. Hello dra kay Kuya Edgar. Kay Sis Noralyn sa Garcia Hospital family, kay Sis Bevelyn sa Fonticha Hilahos family, kay anak knowledge ko nagali. Nagsulod doon ang akon nga bed music aton nga pabalon. Ayan, tapuson ko anay ning akon nga greeting sa mga nag-connect da sa FB ha. Wait lang gid. Sa earlier program takaina na namyaw man da si Brother Rick Mendoza, blessed day po. And shout out da sa inyo Brother Rick. Si Pastora Jade dira sa may COG Isulan. Pero well family, nagsay amen siya kagina sa message sa Shepherd's Call. Thank you so much Pastor Jorem. Hambal naman ni Ate Janet. And shout out dira sa inyo ni Kuya Ed sa Katakutan sa Monte Families. Ang aton mga tuners kaina si Sis Daisy sa Mogote Conception family, Sis Neneng Borhel Galvez family, si RC, si Sis Lenny sa Babas family. Thank you for always tuning in. Sa TSK naman kaina nag-message man dira si Sis Regina sa Baho Gestupa family. Good morning, blessed morning everyone. Salamat po sa inyo pag-connect diri sa DXKI through our FB Live. dugang pada nga mga friends naton nga hindi man nagaparamdam pero araw-araw nakikinig. Please naka-tune in diri sa DXKI. Salamat sa pag-upod ninyo, Pirmi. Diri kita anay sa aton nga pabalon subong Tuesday.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

Para sa aton na pabalon for today, basahon naton ang Exodus chapter 14 verse 13 to 14. Fear not, stand firm, and see the salvation of the Lord, which He will work for you today. So verse 14, the Lord will fight for you, and you have only to be silent. Sa iligay nun, Exodus 14, 13 hasta 14. Nagsabat si Moises sa mga tawo, "Indi kamo magkahadlok. Magpakalig-on kamo kag makita ninyo ang pagluwas sang Ginoo sa inyo subong nga adlaw." Sa verse 14, "Ang Ginoo magapakig-away para sa inyo. Indi na kinahanglan nga magpakig-away pa kamo." Ang ini nga account sa Book of Exodus, amo ni ang panahon nga nagtabok ang mga Hebrohanon sa Red Sea. Kung aton nga balikan ang account sang Israel crossing the Red Sea sa Book of Exodus, dito kita yagaumpisa sa verse 14. Pero kinanglan balikan ta ang verse 13. Agad maintindihan naton, kag makita naton kung ano ang ginapakita sang Ginoo kag ginatudlo niya. Wala naton ning story about Moses dili sa chapter 14 kung sa diin gin stretch out niya ang iyang staff, ang iyang tungkod, and the waters were divided according sa command sang Ginoo sa iya. But the miracle actually begins one chapter earlier. Bago pa man na gintunga sang Ginoo ang Red Sea, ginpili sang Ginoo ang road that would lead His people there. Hamba sa Book of Exodus sa chapter 13, 17 to 18. Sang ginpalakat sang hari ang mga Israelinhon, wala sila pagtuytuyi sang Diyos sa dalan nga pakadto sa duta sang mga Filistinhon. Bisan amuto ang laktod nga dalan. Kay nagsiling ang Diyos kun may inaway nga tubangon ang mga Israelinhon basi magbaylo ang ilahuna-huna kag magbalik sila sa Ehipto. Gani ginpalibot sila sang Diyos sa kamingawan pakadto sa mapula nga dagat. Armado ang mga Israelinhon para sa inaway paghalin nila sa Ehipto. Dara mabasa naton nga miyara gali sang mas laktod o shorter nga route. May mas hapos nga dalan kag mas dasig. Pero hindi amo to ang ginpili sang Ginoo nga agyananda. Nga ah? Because God knew exactly where that route would end. Ang laktod nga dalan nga ato would have brought Israel face to face sa mga Philistine armies before they were ready. Balansang Ginoo ang kasing-kasing nila.
balaan sang Ginoo nga kung makainkwentro sila giyera gilayon, they would lose courage kag mabalik naman sila sa Ehipto. So instead of leading them into a battle they could win or they could not win, again, dala sila sang Ginoo sa Red Sea. Then the story takes an unexpected turn. He led them sa Red Sea. So ang instructions sang Ginoo sa ila, magkampo anay sila sa kilid sang Red Sea. And soon, si Pharaoh nagbag-o ang iyang huna. Gintipon niya naman ang iyang mga army kag ginlagas niya ang mga Israelita sa kaisang mga kabayo, chariots. Imagine na kung ano ang kadlok sa mga Israelita sininga panahon. Kay Red Sea aridi sa pihak nila, dayon bukid sa palibot nila. Tapos ang mga army ni Pharaoh ga palapit na sa ila. Wala na sila sang iban pangadalaganan. No way to fight. No human way of escape. Kun sa perspektibo sang tawo, na trap na sila. And ano ang naging response nila? Fear quickly turned into complaints. Siling nila kay Moses sa chapter 14, verse 11. Nga adiri mo pa kami gindala sa kamingawan, agud mapatay. Wala bala sing lulubngan dito sa Ehipto? Nga agin pagwa mo pa kami sa Ehipto? Nagkumuron na sila, no? Na dito pa sila ilubong ko, no? Sa Ehipto, nga wala dito sang... Nga dito pa sila sa wilderness, ano pa ilubong, no? So, pero tinang kadlok nila, nga daw matyaga nila, sure na gid ang ilang kamatayon. Sa verse 12, hambal nila, hindi bala nagsiling kami sa imo dito sa Ehipto, nga pabayaan mo na lang kami nga magpaulipon sa mga Ehiptohanon? Mas mayo pa para sa amon nga magpaulipon sa mga Ehiptohanon sang sa mapatay diri sa kamingawan. Ilang nasaksihan ang pulo ka mga plagues nga natabo, no, dito sa Ehipto kag ginpakita sang Ginoo sa ilang iyang gahom. Nasaksihan man nila ang Passover kag ang pag-deliver sang Ginoo sa ila sa kamot ni Paraon. Apang sangara na sila sa ital-ital, nalimtan nila ato tanan kag nagkumod na sila. Kung kita mangin honest lang sa aton kaugalingon, we often respond the same way. Kung ang kabuhi, no, wala nag-unfold the way we expected, ano ang aton nga response? Kung gasira ang pirtahan para sa aton, ano ang aton response? Kung ang aton mga pangamuyo, no, matsyagta, wala ginasabat sang Ginoo, ano ang aton response? When the future feels uncertain, ano ang aton reaction? Masami, we begin to question God's wisdom. Pamangkot kita, Lord, nga ang naging dala mo ako diri. No, kapareho sang response sang mga Israelita. Isa, ginabalikan ta tong mga butang. Sa diin gin-rescue na kita sang Ginoo sa dira nga mga butang. And imagine somehow nga daw, mas mayo pa to sa una, no? Kung magtubang na kita sa mga uncertainty,
sa sininga panahon. Like Israel, we sometimes mistake God's leading for God's living. Ang budlay nga dalan abyan, hindi na proof that God has abandoned His people. Sininga tion, wala pa nakitaan sang mga Israelita what God was about to do. Ang dagat that looked like their end would soon become the place of their greatest deliverance. Long before nga nagsiningitan sila sa kahadlok, God had already declared His purpose. Sa verse 4, siling dara sang Ginoo, "Kagpatigahon ko ang iya tagipusoon kag lagson niya kamo, pero laglagon ko siya kag ang iya mga soldado. Sa sininga paagi mapadunggan ako kag mahibaloan sang mga Ehiptohanon nga ako amo ang Ginoo." Sa paminsar sang mga Israelita, natrap sila. Then Moses spoke one of the most comforting promises. Kung binbasa nato, no? Kaina. Bal ni Moses, "Fear not, stand firm, and see the salvation of the Lord, which He will work for you today. The Lord will fight for you, and you have only to be still, to be silent." And amo gito ang natabo. "The Lord moved in the pillar of cloud and fire to stand between Israel and Egypt. Kinbuksan niya ang dagat and Israel crossed on dry ground." Pakita sang Ginoo nga siya ang Dios sang duta, sang dagat, sang hangin. Nga mga butang ginasimba sa mga Ehiptohanon, mga Dios-Dios ang ilang ginakilala. Diri nakahambal ang mga Ehiptohanon, "Let us flee from before Israel, for the Lord fights for them." Kag sa sunod nga verse, mabasa naton nga ginmanduan sang Ginoo si Moses nga bayaw liwat ang iya kamot. "And the waters returned and Pharaoh's army was overwhelmed." Atong lugar nga ginkadlukan sang mga Israelita became the place where they witnessed God's greatest act of salvation. Ang lipot nga dalan wasn't God's plan. The Red Sea was. Because God wasn't simply trying to get Israel to Canaan. Pinatudloan niya sila ang ilang deliverance would never depend on the easiest route. Mag-depend gid ina on the God who was leading them. So abyan, kung ang dalan nga imo nga ginalaktan subong seems like talantaw mo doesn't make sense, if it feels longer than you expected, or matyag mo ara ka na sa dead end, di pag-isipa, God has taken a wrong turn. The God who chose the road for Israel already knew where it would end. And the God who is leading you today already knows how your story ends too. Ang pamaagi niya may not always make sense to us, but they are always guided by His perfect wisdom, His unfailing love, and His sovereign purpose. Saligi ang Ginoo,
kung diin niya man ikaw gina lead abyan.

Alas 8:26 ang aton nga takna. Padayon kita dari sa aton iyang programa. Hello kag happy listening mandara kay Brother Ken. Pudda kay Tatay Robert sa Bagong Bayan. Shout out man liwat kay Sis Noraline. Mga public service announcement, ato naman tagaan ligwa. Dari kita sa aton nga action line. Idulong sa aton ni Miga Jen.

0: Action! Line!
1: Ang DICT Region 12 South Cotabato Province, in partnership with Cisco Networking Academy, may ara sang free self-paced online course para sa Introduction to Internet of Things o IoT and Digital Transformation sa July 27 to August 2, 2026. 6 hours for beginner. Para sa mga interesado, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sa DICT R12 South Cotabato Province.
0: Action! Line!
1: Ang city government sa Coronadal ginauhag ang tanan ng mga lehitimo nga tricycle for hire drivers nga magsumite sang valid driver's license sa city franchising office sa pamaagi sang inyong TODA president until July 29, 2026, 2 p.m. Ini nga mga dokumento kinahanglanon para sa pagproseso sang 2025 LTFRB fuel subsidy.
0: Action! Line!
1: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa July 29 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan bugos ng coverage area sang Barangay Lamlahak, Lake Cebu. Sa July 30 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Siloton, Lake Cebu. Sa July 31 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Salacafe, Tiboli. Sa August 1 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan coverage area sang Barangay Disawo, Tiboli. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan implementation.
0: Action! Line!
1: Ang LGU GenSan may ara sang traffic advisory. Umpisa Hunyo 24, ang mga truck kag heavy vehicles wala na ginapahanugutan nga mag-agi sa Desera Avenue kag Yumang Street. Kinahanglan nga mag-agi sa Diversion Road. Para naman sa mga bus, wala man ginapahanugutan nga mag-agi sa Yumang Street padulong kag pagwa sa GenSan. Halin sa Desera Avenue, kinahanglan nga mag-agi sa norte padulong sa Diversion Road. Ang mga light vehicles pwede mag-agi sa Yumang Street Extension. Ang Yumang Street mangin one-way route siya para sa light vehicles umpisa alas 3 tubtob alas 7 sang gabi. Ang entry, Desera Avenue corner Yumang Street kag ang exit, National Highway lapit dira sa Forest Lake Cemetery kag Raffles Machine Shop.
0: Action! Line!
1: Pinapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 km/h, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 km/h, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 km/h, Crossing Dagok to Junction Canary Site and vice versa 60 km/h. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
0: Action! Line!
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Live.
1: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail

0: kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kaga pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
1: Action Line.
0: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements: Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, 1 photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
1: Action Line.
0: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
1: Action Line.
0: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Pigkawayan may ara sang gina-offer nga free assessment sa driving NC2 20 slots, carpentry NC2 kag masonry NC2 nga tig 30 slots, events management services NC3 20 slots kag trainers methodology level 1 COC2 20 slots. Ini siya first come first serve basis. Para sa dugang impormasyon, please contact Provincial Training Center Pigkawayan sa Poblasyon 3 Pigkawayan, Cotabato or mag-contact sa ilang number 0965-3155100. Ang mga requirements, photocopy sang PSA birth certificate or marriage contract, certificate of employment, and 2 pieces passport size ID picture.
1: Action Line.
0: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026-2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong mag-submitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/CHED12COCHO AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook StuFaps Region 12.
1: Action Line.
0: Ang Philippine Council of Evangelical Churches may ara sang Adopt a Pastor campaign. In line sa natabo ng 7.8 nga linog sa General Santos City sa Jose Abad Santos kag Sarangani. Bangod sini damo sang mga nadulaan sang balay, panginabuhian kag lakip na ang ilang mga church buildings. Sa pamaagi sa Adopt a Pastor, pwede ka mo maghatag sang 2,500 basic monthly food support, 5,000 pesos family recovery assistance, 10,000 pesos comprehensive monthly support. Pwede ini siya makabulig sa pagbangon sang isa ka pastor, isa ka pamilya kag isa ka komunidad. Para sa PCEC bank account details, bank name BDO, account name PCEC, account number 003

0: 0929-800-0243 branch-anunas-kamias. Para sa dugang nga impormasyon, pwede ka mo mag-PM sa PCEC FB account.
1: Action! Line!
0: Ang Office of the Civil Defense Region 12 may ara sang Real Resilience Video Contest. Inisya 60-second or 1-minute Facebook reel to inspire others to become disaster ready. Sino ang pwede maka-join? Open inisya sa tanan yung mga residente sang Soccsurgeon Region nga may edad 12 to 18 years old. Ang submission period August 1 to 14, 2026 until 5 PM. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mong magbisita sa Civil Defense Region 12-Soccsurgeon FB page.
1: Action! Live!
0: Ang FEBC Philippines nag-iimbita sa isa ka Life Connect Wellness Edition, hashtag Break the Cycle, a mental wellness forum on bullying and depression. Ang speaker si Dr. Joyce Go. Sa August 15, from 8 AM to 12 noon, dira sa Philippine Bible Society Tower Hotel and Events Place, United Nations Avenue, Ermita. For more information, please contact 0947-333-5605 or sa 0927-778-6909. Para magpa-register, iscan lang ang QR code nga ara sa FEBC Philippines FB page.
1: Action! Line!
0: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iya sa real property, ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iya sa lupa, talatapan, makinarya, kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante nga magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Inisya importante, una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sang assessment o transfer of assessment, pagtama sang mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal, or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
1: Action! Line!
0: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soccsurgeon Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, Cinco Niñas, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mong mag-contact kay Mr. Jack Ronan or Miss Cathy 0838771122.
1: Action! Line!
2: Alas 8:43 ang aton nga takna. Amo to aton nga mga public service announcement. Sa aton nga pagpadayon, diri naman kita sa aton nga talakayan portion.

0: this time makaupod nato ng aton nga family counselor nga Suki from Malay Boracay Lifeline, si Kuya Danny Solidong. Good morning, Kuya Danny.
1: Good morning, Mega Joy. It's nice to be back. Maraming kaganapan na nangyayari sa ating bansa ngayon. But opo, I'm glad that, you know, by the grace of God, nakaka-survive tayo.
0: Mm-mm. Kahapon yung sona ng ating Pangulo, yes, no?
1: Yes.
0: Nabanggit niya yung kahalagahan ng pag-protekta sa mga bata.
1: Yes.
0: Isa yun sa mga natalakay sa kanyang sona. Sa inyo po bilang family counselor, gaano kahalaga ang papel ng pamilya sa paghubog ng ligtas at responsableng kabataan?
1: Kung mapapansin natin sa panahon natin ngayon, maraming kabataan lang nawawala na ng totoong value sa buhay. Nakakalimutan na nila yung mga mabubuting asal na dati ay tinuturo sa atin, hindi sa pamamagitan ng salita kundi pamamagitan ng pagmomodelo ng nakakatanda sa atin. Mm-hmm. I remember before, kapag ikaw ay dinala ng lolo't lola mo sa ibang mga kamag-anak, automatic ang pagmamano ang nandyan.
0: Mm-hmm.
1: Automatic yung po at opo. Irregardless of age, so ang nangyayari sa atin ngayon, mukhang sa panahon natin ngayon, yung personal relationship ay tipong nawawala, at more na punta tayo sa relationship na discussed by the social media. Kahapon ang nakita ko sa ano, gusto kong tinan sana yung mga values na binanggit ng Pangulo. Napakinggan natin yung when he said ang mga Pilipino ay noble, kind, gracious, great race, and siguro ang pinakamahalaga dun sa narinig ko ay we are respectful and dignified.
0: Mm-hmm.
1: Ang gandang mga katagano. And I think one good thing about I am not pro anything, but I love the Philippines. Pero
0: yeah,
1: sa tingin ko, the president himself is telling us how to be respectful. Halimbawa, siguro kung pinapatulan niya lahat ng mga negative comments na narinig niya, nababasa niya, and so on, baka mag-retaliate, di ba? Pero hindi. He respect other people's views. He respect other people's opinion about him. And ginagawa lang niya ang trabaho niya bilang pangulo, bilang ama ng ating bansa. And mahalaga 'yon. He mentioned about dignified. Nakakatuwa na sa iba't ibang lugar ngayon, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, kapag pre-present siya ang kanyang sarili, he moves with distinction. Ang mga leader ng ibang bansa, nirerespeto siya, ginagaling siya, kinakausap siya ng maayos. And hopefully, itong mga bagay na ito ay makita natin na nakakaroon ng dignity ang Pilipino sa bawat galaw ng leader. Sana makuha ng kabataan ngayon na itong mga modelong ito, itong mga narinig natin ay magbigay ng mas malalim na kahulugan. Kumbaga, hindi lang ito word na ating pinapakinggan, kundi ito yung word na ating nakikita sa pangkalahatan.
0: Mm-hmm.
1: Nakakalungkot dahil just a week ago, I was talking to a boy, a 14-year-old boy, at gumagamit siya ng mga salta na parang salta ng matatanda. Okay? Talk about depression, talk about anxiety, about stress. And nung ni-review ko sa kanya, hindi masyadong malinaw sa kanyang kaisipan yung mga binabanggit na yun na salta. Siguro it's about time for us na baka pwedeng lumalim. Now, alam natin na may problema ang ating educational system. Sinasabi ngayon ng DepEd na even a grade 10, ang level ng understanding nila ay pang grade 4. So, can you imagine the 6-year gap?
0: Mm-mm.
1: So, sino ang magtuturo nito? 'Di ba ang siguro kung magsisimula man sa pinakamataas na executive, siguro kasunod will be down to the level of family. And sana nga sabi ko, pwede ba itong pag-usapan ng pamilya, itong narinig? Mm-hmm. And not be, you know, ang mahirap ngayon na nabahira ng ano eh, nabahira ng kultura ng division, in that mm-hmm. sense na kapag ikaw ay kulay pula, magkakalaban kayo ng kulay green at mm-hmm. magkakalaban kayo ng kulay pink. Mm-hmm. It's not be the case kasi hindi naman nagbabago ang kahulugan ng salta kapag meron kang identity sa ganitong mga grupo.
0: Mm-hmm.
1: So, ay napag-uusapan sa iyo Mega Joy, dahil may mm-hmm. pamilya ka, may mga kamag-anak ka.
0: Mm-hmm.
1: Ito mga values na ito, napag-uusapan ba ito sa isang ordinaryong pamilya?
0: Dapat. 'Di ba? Dapat tinuturo natin 'yan sa mga anak natin, 'di ba, mm-hmm. no? Kinokorek yeah. natin sila at ina-uphold mm-hmm. natin yung mga values na dapat ipasa natin sa kanila, 'di ba, no?
1: Yes.
0: Kasi yung sa social media, parang wala nang ano, no, screen. I mean, wala nang pili.
1: Yes,
0: kahit foul language dyan, di mo na ma-stop yan, di ba?
1: Mm-hmm. At ang malungkot dito, even the parents themselves, na nababasa naman itong mga bagay na ito, mukhang hindi tayo marunong maglagay ng ano ng filter, as they say.
0: Mm-hmm.
1: I remember nung bata pa yung anak ko, iniisip ko noon na ang cartoons ay designed to be an information para sa mga bata, o magkukuha sila ng mga values, kukuha sila ng mga bagay na makakatulong sa kanila. Until later on mababasa natin na even cartoons themselves
0: mm-hmm.
1: merong naka-warning.
0: Mm.
1: Parental guidance.
0: Oo.
1: So, now, ito ngayon ang malungkot. Pagdating sa social media, may parental guidance ba?
0: Sa mukhang, ngayon?
1: Mukhang wala.
0: Wala na ngayon, ba?
1: Oo. Tingnan natin na ang si Zuckerberg ay dinimanda ng isang taga-Australia.
0: Mm-hmm.
1: At naging ano yun, naging malaking palaisipan. And true enough, nanalo yung ano, hindi ko lang ma-sure kung ilang milyon ang pinataw na ano na fine, kasi ang claim ni ano, ang claim ng nagdemanda ay sana nilagin daw ng Facebook at ng description na parental discretion is ano
0: needed.
1: Is commended, pero walang ganon. So, at nanalo, at ngayon I remember the other week lang, merong interview si Zuckerberg sa isang Congress ng Amerika. At over and over binibigyan ng emphasis ng congressman na so far gumagawa na ng content just for the sake of doing the content, yet ina-approve ng social media. So parang sa panahon natin ngayon sa Pilipinas, na laro nang na-polarize na talaga, parang wala nang control. Ano man ang gusto mong palabasin, go ahead with it. Mm-hmm. Even to the point of may mga sinungalingan, mm-hmm. there's a rise of
0: fake
1: lies na mm-hmm. lumalabas.
0: Mm-hmm.
1: Pero mukhang ano, at sino ang mag-filter nito?
0: Mm-hmm. Dapat ba isulong yung limit sa pagkakaroon ng social media account ng mga kabataan? Isa yan sa pinupush na law sa Senado.
1: Yes. Naalala ko one time narinig ko si Senator Aquino talking about this.
0: Mm.
1: And I hope na mapabilis, kasi parang everyday counts. At of course, nahihirapan tayo sa Pinas kasi may alam ako na may mga parents na ang mga anak nila, even below 10, ang parents ang gumagawa ng account.
0: Mm.
1: So how can you control something kung ang parent mismo ang hindi nag-a-agree? So that's one. Mm-hmm. Sumunod ay ang mga bansa so far na productive, ang mga bansa na maingat din ay mga maulad na bansa. Let's take Sweden. Let's take the European countries. Australia, America. May mga state na sa Amerika na binaban ang social media kapag ikaw ay 16 year old below. So siguro it's about time for us na nai-remind na ang mga ganitong quality at ganitong mga patakaran at kalakaran ay dapat maimulat na sa atin bilang mga Pilipino. Kuminsan mapapaisip ka rin kapag pinakinggan mo yung mga social media accounts about foreign people na nagsinang matagal sa Pilipinas, at kapag in-interview sila, ang dami nilang positive na comment about we Filipinos. One of which will be, siguro i-dikit natin yung saltang na walang American equivalent, walang English equivalent, sabi nila, yung word na kapwa.
0: Na we are a people tao. No?
1: Yes, we are a people of connectivity. At wala itong English na equivalent. Kasi kapag sinabing kapwa tao, di ba, parang magkaisa, magkadugtong. So yung sinusulong ng rugged individualism sa ibang bansa, wala tayo nun. But similarly, may mga maiingay na tao na akala nila sila ang authority, at malungkot ay marami ang nahuhumaling na sumunod sa kanila up to the point of wala ka nang nakikitang positive sa ginagawa ng iyong bansa, ng iyong mga leader. Even sa LGU, wala, pag ikaw ay kontrapartido, parang lahat nung positibo na nakikita ay natatapan ng mga negatives. So, I think it's about time na baka palalimin natin ang ating discourse. It's about high time na rin na magkaroon talaga ng totoong dialogue within the family. Ito, di ba, madalas nating binibigyan ng emphasis na baka the same, ipakita muli ng tatay ang leadership, ipakita muli ng nanay ang leadership in the family, para ang mga information na lumalabas, kung ma-filter ito, kung ano ang tama at ano ang mali, kung maipaliwanag, kung mapag-usapan, siguro may mas malinaw na pag-uusap, and therefore maiintindihan ang bawat nangyayari ngayon sa ating bansa.
0: So, wag i-promote yung hate culture, kasi parang yan yung na masyadong ano ngayon, no, parang makikita talaga natin sa social media na pinopromote.
1: Yes. And ang mahalaga dito will be, kumbaga, ang sabi natin, of course, madalas natin sinasabi na si God ang ating ang captain ng ating ship. Pero we need also to remember na si Lord, inapointin niya ang leader ng family, ang lalong-lalo na ang ama. Diba? Being the captain of our own ship. Now, kung saan papunta ang captain na ito, kung saan niya ititimon itong mga bagay na ito, sana ma-capture ito, kasi sabi nga nila, dapat alalahanin natin na ang mga bata ngayon hindi lang nakikinig ng mga statement, mga sinasabi natin muli. They are good observers. So, kapag sinabi natin, minomodelo ba natin ang mga bagay na makakatulong para ma-enhance ang self-esteem ng batang ito, para ma-enhance niya yung kanyang mga strength, at maipakita sa buong mundo. Kasi makita yun, na nakakatuwa, halimbawa, without taking size, naabutan ko si Pepe Diokno, si Jose Diokno, way back. scale ng ano mga 60s sa high school na 70s high school na ako eh.
0: Mm-mm.
1: So nakikita ko yung ano anda kapag tiningnan ko ngayon si ano yung nasa Congress ngayon na joke no. Nakakatuwa na sabi ko wow merong pag-asa something like that. Pero meron pa rin tayong mga nationalist leaders na ang talagang pinaglalaban nila ay ang kapakanan ng ating bansa. Irregardless of their political affiliation. So ako masyado akong maraming ano dahil ako ay panganay na apo. May mga word pa rin si Lolo, okay? Na hanggang ngayon dala-dala ko. Ang sabi ko nga salamat sapagkat ang mga tinuro niya sa amin before nung bata pa kami hanggang ngayon na yakap-yakap ko 'yun. Ang malungkot yung ngayon. Kasi ay 'di ba from time to time sinasabi ko sa inyo na ako ay kumakausap ng kabataan and sad to say na maraming kabataan ngayon if not all pero maraming kabataan ngayon wala talaga silang guidance sa kanilang mga tatay dahil na as may palagay sila na nag-aaral ka naman nagbabasa ka naman maraming source of information siguro sapat na yan. But to say the least, hindi sapat ang naririnig ng mga anak natin sa labas. Dapat may maririnig ni sila sa loob ng tahanan. Mm-hmm. At walang ibang magbibigay nung kundi tayo bilang mga magulang.
0: Mm-hmm. So ang keyword today, Kuya, is modeling. Kailangan nila yes. ng modelo para yung yes. mga values na yon ay maipasa sa kanila, no? Hindi lang yes. concept kundi talagang nakikita nilang concrete na example, no? Ang yeah. mga magulang, ang mga adult, ang mga ate, kuya, tito at tita, no?
1: Yes. At mahalaga yun kasi yun ang ini-embrace ng mga bata. Mm-mm. Kung ano, di ba? I remember there was a commercial before na ano, kung ano ang nakikita ng mga bata sa matatanda, yun ang akala nila ay tama.
0: Yan.
1: So, naabutan mo ba yun?
0: Opo.
1: That was 1990s. Yeah.
0: Yan. Tsaka,
1: until today, parang it's a good reminder.
0: Yan. So, values talaga, no? Kaya mabuting maibalik talaga yung good manners and right conduct na
1: yes.
0: ano no subject sa schools natin and yung mga teachers natin ang magmo-model niyan sa bahay yes. naman ang mga parents tsaka mga elders yan no?
1: sabi nila masyado nang mahaba ang good manners ang right conduct siguro pwede nating paiksihin values education
0: Yan na rin naman yung meaning nun, di ba, yes. no? Values education. Maganda yung ginagawa din ng Child Evangelism Fellowship ngayon dito sa amin kasi nagpa-partner sila sa DepEd para maturuan yung mga bata ng mga values na sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Yun talaga
1: Amen.
0: Yun, di ba, no? Values from God's Word.
1: Natutuwa ako, ano, kasi I remember before when I was still active sa ministry ng Christ, suki kami ng CEF, ang office pa nila dati sa Quezon City, sa Back to the Bible Building. At meron akong naging kaklase counseling before na taga-CEF, taga-Pampanga siya, pero he's working as... At pinag-pray namin niya that time. Kasi nahihirapan before na ipasok ang CEF sa mga school kasi yun nga, merong connotation na religious. So, natutuwa ako doon sa sinabi mo na merong nang ano, unti-unti merong nang connectivity ang CEF sa mga schools.
0: That's good news. Kaya in-encourage din natin yung mga teachers no na magpa-train, 'di ba, no? Paano i-approach ang mga bata, no? And paano sila turuan ng mga values na 'yan.
1: And of course, nakakatuwa na marami na rin mga Christian teachers we have so far. Even though may mga teacher na parang alam natin na medyo hindi ganun kalakas ang value system nila. Pero kumbaga, on the other page, meron tayong Christians na teacher na magpapakita ng mas malalim na katuturan ng value education. Siguro ang ano lang ang magiging challenge na talaga is paano magpaka-Kristiyano ang Kristiyano.
0: Modeling pa rin, no? Balik sa modeling.
1: Yes. Mm-hmm. Yes.
0: Ayan. At maganda rin na yung mga ano natin, mga churches natin, may mga campus ministry na ginagawa, 'di ba, no?
1: Mm-hmm.
0: Reaching out to the young people, 'di ba,
1: yeah,
0: no? So, 'yan isa 'yan sa mga nakikita nating solusyon, no, sa problema,
1: yes,
0: no, involving our children ngayong panahong ito, 'di ba?
1: Yes.
0: Ayan. So, we need to do something, no, to protect our children kasi ang daming harmful influences sa social media, sa paligid, wow, 'di ba, no? And
1: yes,
0: talagang vulnerable ang ating mga kabataan. Thank yes you Kuya Danny for your time
1: siguro,
0: once again.
1: Ano, opo. Siguro I'll end with ano with the statement coming from the zona na ano, we need to remember that even we as Christians, we are respectful and dignified.
0: Mm-hmm.
1: And with that statement, of course, ang una nating respect ay with our eternal Father in heaven.
0: Mm-hmm.
1: At yung pangalawa, respect natin sa mga leaders na mm-hmm nagpapakita ng pagmamahal sa ating bayan.
0: Mm-hmm.
1: At kapag ginawa natin, halimbawa yun, I think merong pag-asa ang kasunod, magmula sa ating ngayon hanggang sa kasunod na generation.
0: Mm-mm. Thank you, Kuya Danny. Ingat po.
1: Kayo din dyan. Maraming salamat.
0: Alas 9:05 ang aton iyang takna abyan. Yun, modeling. Sana, no, sa pwede naton nga himuon sa subong panahon nga medyo kulang nagid ang damo sa mga kabataan ang nagkadula man, no, sa tsakto nga dalan kay way na sinasangi na look up nga model kadamuan sini mga bata nga na involved sa mga riot, no, kay way man sang tatay nga model para sa ila, no, laban-laban na, no. Mo naton ang aton nga parte, no, kag aton gid nga proteksyonan ang mga kabataan aton sa malain nga mga impluwensya sang subong nga panahon. Alas 9:06, Trinlanay Kutob kay tagaan pa naton Ligwa ang programa pod kay Bishop David Sobrepeña ang aton a word of hope. Ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier sa pag-assist diri kagina ni Kuya Anson. Miga Jen kaga Miga Dave. Nagabilin kami sa inyo sang mayang aga sa mga balita kag impormasyon nga ato nabatian ang Diyos lamang aton pagasaligan.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Family Matters.
1: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
2: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702-DZAS.
2: Agapay ng sambayanan.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
0: Magandang umaga po, mga kagapay. Hinahabol ko si Facebook, hindi ko pa kasi nakikita. Eh, no? Good morning po muli sa inyo lahat. Tuesday morning na naman po, Martes ng umaga. Malamig na umaga po dito sa studio po sa 702-DZAS, FEBC Radio TV, dito po sa One Corporate Center. Tayo po ay live na live po ngayong umagang ito sa programang Family Matters ng Tuesday edition po. So kung kayo po ay nakikinig na po sa atin, ayan.

0: Na nakita ko na yung Facebook Live po natin. Pa-like and share na po, ano?
1: Delayed telecast.
0: Ayan, so habang nag-share si Pastor James sa ating mga ano, mga kamag-anak, kaibigan, mga kaagapay po natin, ay babatiin ko muna kayo ngayong umagang ito, July 28, 2026 na po. Ang huling Martes po ng Hulyo. At ito pong programang ito ay tayo po ay isang AM station po ng Far East Broadcasting Company of the Philippines. At tayo po ay member po ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. So muli po sa Facebook Live, paki-like and share na po tayo sa ating YouTube channel. You may like and subscribe. Sa ating mga meron pong mga mobile phones and kayang-kaya pong i-download po ang ating official app galing po sa ano nga ba tawag dito, hold on, let me get my cheat sheet. Pagdating talaga dito sa mga ano pa, hindi kasi tayo techie eh, di ba, maaari nyo pong i-download sa Google Play App Store and Apple App Store yan, para po kahit nasan kayo naroon, basta po kayo ay may Wi-Fi or my data, ay pwede nyo pong pakinggan ang mga programa po dito po sa FEBC, no? Philippines, iba-ibang station po natin dyan ay mapapakinggan po ninyo. And so ngayon po umagang ito, kung kayo po ay nasa radyo lang, transistor radio, at hindi nyo po kami nakikita, boses lang po ang inyong naririnig. Bumabati po ng malamig na umaga po si Ate Isa Tika.
1: Maganda umaga po, nag-share
0: serious
1: pa po
0: siya, no? Mali yung tansya ko ng timing kasi nag-share pa po
1: siya. Nag-share pa po ako ng mga ano natin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kami po ay nagagalak na kasama namin kayo ngayong umaga. At sa makulim, hindi ko maintindihan ang weather. Makulimlim, mainit, mainit ngayon. Parang uulan na naman. Pero magandang umaga po sa inyo lahat. At kami po ay nagagalak na kasama namin kayo. Nag-first honor na yung inaanak natin si Pastor Alex, o tinan mo.
0: Andiyan na ba? Oo nga, number one.
1: Magandang umaga po sa inyo lahat. Kami po ay nagagalak sa na nakasama namin kayo. Napakaganda po ng topic natin today. sa mga magulang na may mga anak, kailangan yung mapakinggan. At i-share ang ating program ngayong umaga. I cannot overemphasize that enough. Kasi po, over the last, matagal na tong issue eh, pero I think na-highlight kasi doon sa mga nangyayari sa mga kabataan online, yung mga trahedyang nangyayari sa Tacloban, kung saan-saan, malaki po ang link nito. And that is the danger of technology. Technology addiction. No, ano ang signs ng inyong mga apo o inyong mga anak ay hindi lang mahilig mag-gadget kundi na-addict na sa gadget? At ano ang mga pwede nating gawin na paraan para masolusyonan natin ito?
0: Yeah. Ayan. So, paki-share nyo na po ano para hopefully po ang prayer natin ay ma-bless po ang ating mga listeners ngayong umagang ito. But before that, gusto ko lang po batiin, konti lang po yung actually napakadami po ng birthday celebrants nitong linggong ito. Nung nakaraan medyo delayed nga yung ating birthday cake sa ating mga celebrants dito sa studio, no? Nagdala tayong tig-isang slice lang muna kay Kuya Bri, kay Kuya Reg, kay Kuya John. Kuya Nat, birthday mo rin ba? Ay hindi, malayo pa. January ka eh, di ba? Akala ko kasi lahat ng mga kaharap ko ngayon dito, mga nagbo-birthday eh. Pero gusto ko lang pong batiin, tomorrow actually is my, grabe, bilis ng panahon, is my ate's 60th birthday.
1: Wow!
0: Tatlo
1: tanda
0: na ang citizenship
1: rocks
0: niya, di ba?
1: Tanda mo na rocks.
0: Nakakilala.
1: Nagkakilala tayo, teenager pa tayo lahat.
0: I know.
1: Actually, hindi po. Elementary lang po ako noon, nung time na yun. Sila po ang teenager.
0: Ay, hindi. Well, actually, hindi. Elementary ka nga nung nakilala kita kasi nag-graduation ka ng grade 6 eh. Ay, hindi.
1: Hindi.
0: Pala.
1: Ikaw ang nag-graduate ng grade.
0: Sorry.
1: Hindi nyo malalaman na Tumatanda na yung asawa kasi nakakalimutan.
0: Oo nga po. Yung memory ko, hindi po
1: kasi
0: ako.
1: Kasi po, sunod-sunod ang birthday nila magkakapatid.
0: Yes, one entire week nag-celebrate oo, ang Ate Donna
1: si,
0: ko.
1: Si Dida tapos
0: ng,
1: na.
0: Ng 25.
1: And
0: binabati natin, bagamat hindi naman nakikinig yung kasi nasa Amerika, si ating sister-in-law, Sheila Tika, on the 27th.
1: Right.
0: And then again, tomorrow, si Ate Roxanne ko po, so nakakilala po sa inyo sa aking sister. She's celebrating her 60th birthday tomorrow. Yan, so binabati ko po ang aking ate. And then on the 29th, also tomorrow, binabati po natin si Pastor Julius Ato Bacani. Nagsa-celebrate din ng kanyang birthday. And of course, ang dati nating kasama dito, si Ate Hannah Placer is also celebrating tomorrow. And then on the 30th, binabati po natin si Pastor Cipriano, a.k.a. Dong Consunhi.
1: Oh, wait, the birthday ni Sheila is
0: 27.
1: No, isa araw, the other day.
0: So,
1: happy birthday to my favorite sister-in-law on the our side.
0: Oo, eh, kasi isa happy lang ang sister-in-law mo on that side, eh, di ba? Ayan, on the 30th po, ang ating kapartner sa ating orphan care ministry dyan sa ating church sa IBC ay si Pastor Dong Consunhi. Magse-celebrate ng kanyang, I believe, 80th birthday na ata niya, no? So, happy birthday sa iyo, Pastor. And gusto ko lang po magpasalamat sa Operation Compassion Philippines, kung saan nung Saturday, we had our third installment. We have been doing the TBRI training, the Trust-Based Relational Intervention training for our adoptive parents and foster parents po natin. Tsaka yung mga prospective, yung mga nag-a-apply right pa lang. We did it in portions sa ating support group po dyan, ano, which we are a part of. We did our third installment ng TBRI training natin nung Saturday dito po din sa Dakong, sa may Pasig din po. And it was such a blessed time. I cannot talagang kahit na I was physically drained, pagod na pagod po ako kasi
1: sabi po niya sa akin pagkatapos, na-appreciate kita.
0: Na-appreciate kita lalo kasi pag nagpa-preach siya, 'di ba? Pag sunod-sunod, and I started early that morning kasi I had a 3-hour class and then ilang hours yung nagtuturo ako. Pero sulit na sulit po.
1: Ang dami niya din, no? Ilan kayong, parang nakita kong dami.
0: Actually, just enough lang naman. Pero maganda kasi doon, you know, you're able to share the gospel.
1: Right.
0: Kahit di naman po lahat ay nakilala sa Panginoon. Right. You're able to share how in this journey of orphan care ay talagang pag ikaw mag-isa, hindi mo kakayanin, no? Kailangan mo talaga ng biyaya ni Lord. And ano kasi, it's a safe space. So you're able to talk about yung talaga mga realities po, no? Yung difficult realities po ng pag-foster or pag-a-adopt. So maraming po salamat muli sa Operation Compassion with the leadership of ang ating awarded na si social worker po natin at director natin dyan, si Sir Jerry Mooney, and of course si Ate Minette, Gonzales, and yung ating mga iba pang mga kasama po dyan. Si Ate Aina, si Ate Rizan, mga social workers po dyan. And also, I would like to invite you all. Meron po tayong poster dyan. So, kung narinig po ang aking tinig, hilingan ko lang po na ipakita ang ating na-distract ako, nakita ko kasi, hi mama and dada, Emma is watching po.
1: Ang aming apo.
0: Oo. Hello Emma girl. Ayan. Maraming po salamat. Ayan yung ating poster po, no? With a partnership po ng Generations Home and a Victory Pasig dyan po sa Dakong Estancia Mall. Magkakaroon po tayo ng Justice and Worship Night po beginning at 7 p.m. So kung kayo ay nasa Dakong, nasa mall area na po kayo, meron po tayo yung Justice and Worship Night, Seeking God's Heart, Responding to the Orphan Crisis. It's a worship night, obviously. It's we do a worship and then prayer para po sa ating vulnerable community, ang ating halo-halo po yan. Beginning with a pregnant woman in crisis kung saan sometimes she is at a loss kung anong gagawin sa kanyang child. And then doon po sa sector po ng mga bata po mismo. And then even with the community, with our social workers, the churches that come together to help itong community atin na to, we pray for them. So if you would like to join us po, Justice and Worship Night, partnership po ng Generations Home, and Victory Estancia, 7 p.m. po this Friday, July 31st po. So join us if you are available. Ayan. Daddy, ka meron ka bang added na mga announcement before I read yung mga bumati sa ating
1: wala po, meron mo kasi August pa. August 1 po ay National International Holiday. Ganun. Bawal po tayong magtrabaho, bawal din tayong
0: pahinga din.
1: Sakakulong tayo sa bahay at magluluto, maglalaba, maglilinis. Dahil birthday po ng asawa ko yun. So, isa-celebrate natin yung mga ginagawa niya araw-araw nung araw na yun.
0: Sabi ko nga, di ba, ang best birthday gift, ano, hire niyo ako ng cleaner sa bahay para linisin yung bahay ko. Kaya lang, at the same, ayoko naman pinapagalaw yung bahay
1: ko. Kasi so, okay, pagka po nilinis natin yung bahay natin,
0: lilinisin ko ulit.
1: Babalik po siya, tapos lilinisin niya ulit.
0: O di kaya, lilinisin ko muna bago kayo pumasok para
1: maglinis. Tama po. Tama.
0: Alright, before we go to our Bible reading, gusto ko lang pong batiin ang mga nag-greet na po sa atin sa Facebook chat box po natin. Of course, aming inaanak dyan sa Dakong, Japan. I wonder, ano, kung dito malamig dahil tag-ulan, ano ba ang weather dyan sa Dakong, Japan? Inaanak na Pastor Alex. Pastor ka na ngayon.
1: Parang summer pa ata sa kanila eh.
0: Paalam mo nga sa amin ano ang weather dyan. Ate Rosalinda Manzano, good morning. Nakikinig daw siya. Malamang ito. Alam ko to si Ate Rosalinda, Transistor Radio ito eh. Ate Faustina Habla, good morning po. Ate Juliet Mendoza sa Dakong, Texas. Ayan. I like daw your outfit. Black is beautiful. Salamat po. Ano yan? Pampapayat po natin para wag naman masyadong Ate Marivic Dichoso, maganda umaga po. Ate Luz Farinas, happy birthday daw kay ate. Salamat po. Thank you po. Bumati na sa akin ng happy birthday. Ate Nora Canciela, good morning. Ma'am Jennifer Naguyat, hello po. Ano pong topic po ngayon? Yun po, technology addiction in children, symptoms and prevention. Yan po ang ating topic ngayong umagang ito. Ma'am Minda Lopez, pakibati po Pastor Vic Consenco ng SEMI or CEMI Merciful God Church, Magalang, Pampanga. Birthday po niya ngayon. Ay, happy birthday po, Pastor Vic. Garcia Vincent, nag-heart, emoji po siya dyan. Or ano ba yan? Yun, kung ano man tawag dyan, ano? Watching from the UK. Oh, wow! Ano oras ba dyan sa UK? Ayan, si Andrea. Hi, Mama and Dada. Hello, Emma girl. Ate Sister Christy, Kitty Marcelino, good morning sa'yo. Tita Ivy Lasso, Chit Autor, happy birthday, Mavic. God bless you more. Tita Lydia Solis, Pastor Paul James Cruzado, Belia Makiling. Super init daw sa Japan. Oh, really? Talaga,
1: sumagot,
0: ha?
1: Mas mainit pala sa inyo kaysa sa amin. Wow. Dito na lang muna ako sa Pilipinas.
0: Ayan. And Chen Santonia, good morning po. Pabati din po sa kanyang pamangkin birthday today kay Japheth Gadil. Good, happy birthday po sa'yo. Marilu Dumasig.
1: Ay, yun pala, may announcement pala ako.
0: Meron kang announcement.
1: Opo, ang Mandaluyo Christian Church Association, usually po, first Wednesday of the month, right, ang kanilang meeting, no? Mm-hmm. Pero ang meeting po natin ngayong buwan ng August will be August 12. Not the first Wednesday, kundi August 12 po. Dahil po, ito po yung gaganapin sa River of God Church kay Bishop Chito, sa Shangri-La Plaza Mall, sa food court po, nandun po yung church nila. Alas 9 po ng umaga.
0: I saw that post.
1: Opo. Pero ang entrance nyo po dito sa labas ata, sa kabilang side. Sasabihin nyo lang po, ROG o River of God, doon po. So August 12 po, baka po may mga nagtatanong kung kailan po ang meeting ng ministerial. So yan po.
0: Okay. Alright, yung iba pong mga humahabol, mamaya ko po babasahin po iyan. Ano? For our Bible reading, again po, ang ating topic po for today ay technology addiction in children's symptoms and prevention. Ang ating verses po for today, ang verse po for today ay matatagpuan po sa Psalm 127 or ang mga awit 127 at ang ikatlong verse po. Babasahin ko po ang Tagalog version po. Kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga supling pagpapalang mayroong galak. Yan po. Right, Dad, your turn po for the English
1: version. Ang sabi po ay Psalm 127 from the ESV version. Ang sabi, behold, children are a heritage from the Lord, and the fruit of the womb a reward. Part po ito ng ano eh, ng isang mahabang portion ng chapter in scripture talking about the importance of family. In unless the Lord builds the house, they labor in vain that build it. Yan yan eh. Pero yung heritage, no? Hindi po, madalas po nababanggit na yung word na heritage ay pamana. No? Although totoo naman yon, pero heritage is not just a pamana. No? Ang ginamit po dito ay pagpapalang mayroong galak, no? Ang ating makaloob, no? Pag hindi pa rin nahit yung ano eh, yung word na kasi heritage, hindi naman kaloob is gift, no? Pero because of language translation issues, ang hirap i-define. Pero pag sinabi po kasi nating heritage, it is more than an inheritance, although para siyang inheritance, and it's also more than a gift. Ano po ba ang pagkakaiba? Ano po ba ibig sabihin ng heritage? Ang heritage po ay, in fact, after this, in-explain niya eh. Mighty is the man who has a quiver full of them like arrows in the gate. Pag sinabi po natin heritage, ito po ay, to explain it, I guess, clearer, ito ay pamamaraan ng pagkakakilanlan ng isang pamilya o tao na dahil sa because of their pagkakakilala sa kanila, ito ay naging heritage na sa kanila o pamana na sa kanila na kilala sila sa ganun. Okay, now sa America po ay meron silang ginawang study na that lasted for decades on decades. Sikat po ito, narinig nyo ito, mga pastor, ginagamit ito pag Family Month. Ang tawag doon, the Edwards and Jukes family. It's a study of lineage, more than 20-year study ito, na si yung Jukes family, na ang tatay nito ay si Max Jukes, at yun naman isa ay si Jonathan Edwards. Kung Jonathan Edwards, alam niyo kagad na ano yan, na pastor, no? Pinag-aralan nila side by side kasi nag-coexist yung dalawang pamilya na to at the same time, no? Si Jonathan Edwards ay isang pastor at ang asawa niya ay manggagawa ng Panginoon. Pareho sila. And they followed the lineage and eventually naging heritage. I don't remember all the accomplishments, pero basically, yung linyada ni heritage ay nag-produce ng napakaraming pastor, missionary, evangelist, senators, yung isa naging vice president ng Amerika, naging puro ganon. Hindi naman marangya, kundi mga tao na maganda ang kanilang heritage. Pag narinig mo yung pangalan, oh, yes, mga Edwards, linyada ni Jonathan Edwards. No? Ito po inumpisahan ng isang tao at dinala ng kanyang buong angkan, pagkakakilanlan ng kanilang angkan. No? Si Max Jukes po ay sila mag-asawa, parehong kriminal. And over the same amount of time, which is that's why sobrang interesting yung genealogical study ng nitong dalawa eh. Kasi sabay sila eh, no? Si Max Jukes po at ang kanyang asawa labas pasok sa kulungan. At ang kanilang mga anak, apo sa tuhod, apo sa hilalaki o naman ay either nakulong, nakakulong, kriminal, alcoholic, addict, yung iba natuto ng pag-aaral o natuto ng trabaho sa loob ng kulungan. Basically, yung buong heritage nila pariwara. No? Yun po yung sinasabi dito. When God gives you a child, hindi lang siya kaloob, hindi lang siya pamana. Ito po ay punla na magiging pagkakakilanlan ninyo ng inyong pamilya. The fruit of the womb, a reward. Yun, anak, regalo. Sabihin niyo, ating po mga anak ay hindi po, ang sinasabi po dito, na ang ating mga anak at ang ating pamilya ay hindi po ibinigay ng Panginoon sa atin para lang po sa atin. Para ma-enjoy natin, para magkaroon tayo ng laruan, ng anak. Kung hindi po, kung ito po, whether you do it correctly or not, ito po ay magiging pagkakakilanlan ng inyong pamilya. It will be a heritage. Ito po ay pamamana ninyo sa mga susunod na mga henerasyon. Ako po ay pinagpala na maging third generation na pastor at manggagawa ng Panginoon. Hindi po dahil holy of holies ang aking lolo o aking tatay, kundi naging tapat po silang tagapangalaga ng binigay na pagkakataon ng Panginoon sa kanila. Dahil po doon, nung panahon ng aking ama, although hindi siya sumunod kagad sa Panginoon, no? When it came time for him to make decisions of his life, he followed and committed his life to God. Nung ako din po ay ganon, buti na lang nagkaroon ako ng asawa, o hindi ko pa siya asawa, na siya po ay mas naunang nag-surrender sa gawain ng Panginoon bago sa akin. Nung umabot po ako sa panahon na nagpang-abot kami ni Lord, ako naman po ay binigyan ng pagkakataon na sumunod sa Panginoon, third generation. Pinagpala po kami ng Panginoon ng amin pong isang anak ay ngayon ay pastor na din. Ang aking pong panalangin ay yung susunod na henerasyon, yung aking mga apo, yung aking pong apo who is now, ano ba si Zach? 13? 13 or 12?
0: Hindi kita tutulungan.
1: Actually kasi po, ano siya, mukhang 21, sobrang laki niya. Halos kasi tangkad ko na po eh.
0: Giant.
1: And he said he wants to serve the Lord also. Okay? And pero ngayon ata gusto niya broadcaster. Dami niya gusto gawin. Oo. Itutuloy po na aking mga anak sa awa ng Diyos, kung kami po mag-asawa ay patuloy na magiging tapat sa Kanya sa awa at biyaya ng Panginoon, ay susunod po iyon. No? Ibig sabihin po, ang sinasabi dito sa Psalm ay ang ating mga anak ay hindi sa atin lang para ma-enjoy. Hindi sa atin para pagtapusin ng pag-aaral, bigyan ng pamana, bigyan ng kung anumang yaman ang meron sa lupang ito, sa mundong ito, kundi ito po actually nagbe-build tayo ng pagkakakilanlan ng ating mga anak. At dapat po ay maging tapat tayo sa pag-aaruga at pagpapalaki sa kanila. Kasi sabi, they are a reward of us, of our, and they'll eventually be our heritage. Mm-hmm. Yan po ang ibig sabihin ng verse na yan. Kayo po, ano po ba ang inyong goal para sa inyong mga anak, sa inyong mga apo? Sana po ay hindi maging politiko. Naku po. Sana po ay hindi, kundi wala namang masama sa pagiging politiko. Kailangan maging tapat at kristyanong politiko. Tapat at kristyanong doktor. Tapat at kristyanong inhinyero. Tapat at kristyanong pastor. Hindi lahat ng pastor tapat. No? Yun po, kasi po sa dulo, sa punot dulo nito, ay sisingilin tayo ng Panginoon. Hindi sa dami ng diploma natin, sa dami ng awards natin, o laman ng bangko natin, kundi naging tama ba tayong ehemplo para sa Panginoon. Yan po ang...
0: I always say that about nung pinasok ko po ang mundo ng social work, no? Buti na lang po, praise God, na napunta po ako sa isang Christian school when I got my degree. Kasi when it comes to social work, alam mo naman eh, 'di ba, equality, lahat eh, equal
1: puro ano, karapatan.
0: 'Di ba? And kung hindi ka Kristiyano, it will become the most humanistic platform,
1: right.
0: No? Pero pag Kristiyano ka, gawin mo yung tama, 'di ba? Kasi nga hindi yung titingnan sa iyo ni Lord eh hindi yung mga dami ng ginawa mo, kundi ba ginawa mo ba kung ano yung sinasabi niya.
1: Right.
0: So very, very important po iyan, ano? And I thank the Lord for, you know, tong topic natin na to. Speaking of yung ating TBRI nung Saturday, no? We went back dun sa lesson namin ng unang-una about how the brain is developed and how kung saan mula pa lang sa tiyan pa lang ng nanay, kaya nga binibigyan niya ng folic acid, eh, 'di ba? So syempre ang audience ko noon were adoptive parents and foster parents. So usually kasi nga ang iniisip ng mga magulang is that the habang baby the better, pero actually nasa tiyan pa lang ng nanay nagde-develop na yung brain. But there was a question there, and tinanong ako, paano nga daw kung the child has been through a lot of traumatic experiences already,
1: right,
0: by the time nila makuha, no, ano pa ba daw ang pwedeng gawin doon?
1: Paano mo habulin?
0: Pwede pa bang baguhin yun? Pwede pa bang habulin? Kasi, like for example, ito, talking about technology addiction, no? Later on, we'll find out na grabe po ang epekto po talaga nito sa utak ng bata.
1: Sobra.
0: No? Now, one magandang thing, no, about the creation ng Panginoon, kasi ang ating brain, meron po siyang ability po talaga to change, no? Yung neuroplasticity po niya na it can still be changed, pero imbis na dumating ka sa panahon na kailangan mo pa siyang baguhin, simulan mo na siya ng tama. So kumbaga parang prevention na kaysa correction ka, 'di ba? So but you know, like yun nga eh, the Bible says it, you train up a child in the way he should go. Simulan mo ng tama. Para sa dulo, kung halimbawa man tumaliwas man siya,
1: alam niya.
0: Yung foundation niya, yung babalikan niya, tama kasi yung foundation niya. So yun po, yun ang, and by the way, muli, no, ang topic po natin ngayon is technology addiction in children, symptoms and prevention. I remember a few weeks ago, dinala po namin yung aming dalawang foster children to a movie theater. First time nilang makapasok sa sinehan, no? Tapos, nag-bonding time lang kami with them. And pinanood po natin yung, I think, still ongoing pa po, yung Toy Story 5. And sobrang na-appreciate ko yung topic po nila. Kasi nga, doon ay binag-uusapan na
1: yung bata tumigil na maglaro.
0: Wala nang naglalaro ng toys.
1: Uh-oh.
0: So, iniisip ko nga, no? Oo nga, no? Kasi yung creators of the film, toys. Yun ang tema nung
1: wala nang nagto-toys.
0: Wala nang nagto-toys.
1: Na-addict na yung mga bata sa gadget.
0: Na-addict na. So like ang relationships nila are all in the phone or in the iPad. Which nung isang araw natutuwa ako, 'di ba, the other day nanonood yung mga bata na ano, but most of the time talaga as much as possible gusto ko pinapanood nila yung mga Bible stories like Superbook, hindi ko alam kung may flying house pa ngayon eh, pero nung pinapatay na natin, enough na, tama na, kasi na reach na nila yung limit nila for the day, naglalaro sila sa bahay ng baril-barilan.
1: Actually, habang kumakain
0: kagabi,
1: medyo nainis na ako noong una kasi bang ang ingay,
0: diba?
1: Pero part of me, I was like,
0: yes,
1: bayaan natin.
0: Bayaan kasi play natin talaga eh. Diba? Nagkikilitian silang dalawa. Wala silang magawa, kundi silang dalawa.
1: Bawal manood.
0: Bawal manood eh, no? So, very important.
1: Po, and kasi foster children po namin, no? Hindi sila sanay sa gadget, sa TV, sa ganon. And napansin po namin, nung nakita na pwede sila manood, wow, grabe.
0: Grabe yung tutok.
1: Hindi mo sila makausap.
0: Right, oo.
1: Ganon
0: kalakas yung effect.
1: Or you're like, huy! You know, as in, you're right there and you're calling their name. Tapos, parang hindi ka na narinig. Sobrang glued sila. And then, if they see someone na naglalaro, talagang glued talaga sila doon.
0: Right. Yeah. So, magbe-break po muna tayo. Babalikan po natin ang ating topic. So, kung hindi pa po nyo nasi-share, paki-share po, no, during the break. And babalik po muli ang Tuesday edition ng Family Matters.

0: recover lahat and all. Nag-undergo kami ng chemotherapy and radiation therapy. May nakita po kaming isang ospital malapit sa amin. Pumasok kami doon sa charity ng radiation therapy niya. Yung 33 sessions, totally wala kaming binayaran sa kanila.
1: Dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
2: Alright po, mulay pong nagbabalik ang Tuesday edition po ng Family Matters. Dito po sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. At ang topic po natin today ay addiction, ano, pagdating sa, ano nga yung ating exactong title,
3: Technology addiction.
2: Symptoms and prevention. Ano po? Sabi po dito, simulan ko na po sa ating, ating source po ay children. And screens.org and mayoclinic.org. Sabi po dito, the consensus is clear. The goal isn't to ban technology. O hindi naman talaga natin maalis.
3: Kasi hindi na po natin mababan yan.
2: Hindi na po.
3: Kayo nga po ngayon, naka-technology tayo.
2: Right. And there is a proper use for it. And I believe naman din, nakatulong as far as mabilis na yung mga bagay-bagay ngayon, eh, no? And very convenient. And hindi po masama ang ano, ang maging may mga, kung may mga instant or convenient stuff, talaga namang needed naman po yan ngayon. I remember, I mean, di ba, noong unang panahon, pagdating pa lang sa tawag, sa calls, di ba, pagtatawag ka ng overseas, o di kaya kahit dito po sa Pilipinas, may long distance ka, may local, may international call ka. I remember, kunikwento po ni Pastor James, nung siya ay naiwan dito sa Pilipinas, tapos ang kanyang ate at kuya nasa Amerika.
3: Right.
2: And you would call ate and kuya, you would have to go to PLDT.
3: Makati.
2: sa Makati. Office, sa
3: Makati. Alala ko yun. Punta ka sa Buendia ba? Buendia ata yun. Pupunta pa kami doon. Tapos gagamit ka ng ano, operator, kung ano-ano, as in.
2: Oo. Tapos medyo napadali kasi pwede na sa bahay mo, pero yung rotary phone pa, di ba? Tapos tatawag ka sa operator, sasabihin mo, I would like to place a long distance call too, and then you would give the number. Pero ngayon, it's really helped us a lot when it comes to connecting with lalo na sa ating mga parents na OFW.
3: Technology is indispensable. That's the word for it.
2: Oo, hindi mo na siya maaalis. And it is helpful, but we have to know, just like any kahit nga sa pagkain eh, 'di ba, you just have to know your limits. And kaya lang ang problema minsan sa atin po mga magulang, hindi na rin po natin alam kung paano po natin iseset yung guidelines,
3: right,
2: para sa ating mga anak.
3: Ginawa po natin, yaya.
2: Oo, kasi ano, sa totoo lang, laking tulong sa atin kasi madami tayong nagagawa kapag merong may yung nakagadget yung ating mga anak. Pero let's go over the difficulties, yung mga issues na nagkakaroon po tayo when hindi natin ito control. Let's take control over it. Let it not control us. Yun po ang importante po dito. Pero sabi nga dito, pero yun, to foster a healthy digital habit, protect developmental milestone. Ulitin ko po yun, ha. Protect developmental milestone and intervene early when screen use becomes compulsive. Ayan. So, Daddy, ikaw nga simulan mo yung three primary negative.
3: Ito po ay based sa isang study, longitudinal study. Actually, apat yan eh, yung ni-research ko na yan. Pero ito yung top two lang yung ginamit ko yung children and screens saka Mayo Clinic. No? Yung unang effect daw po ng negative effect ng technology ay impaired mental health and emotional regulation. Regulation is a ginagamit nyong madalas yan sa social work. Ano ba ibig sabihin ng regulation o self-regulation? Ano ibig sabihin nun? Anong pag ginamit nyo yung na-disregulate ako? Narinig ko sa inyo parati yan eh. Na-disregulate ako.
2: Ibig sabihin na wala ka, kumbaga parang ang gamit nga namin nung isang araw, imagine a train track. No, yung ano,
3: nawala
2: yung,
3: sa
2: yung
3: ano?
2: Bakal. So when you say dysregulated,
3: hindi naman nawala control.
2: Nawala ano ka sa tamang ano, sa what's expected, no?
3: Ah, okay.
2: So when you say dysregulated, parang bang you're out of, it is being out of control.
3: Ah,
2: out of control yung sa sarili mo.
3: So parang
2: hindi mo siya
3: nawala
2: kayang,
3: yung
2: hindi mo
3: proper
2: hindi mo
3: management
2: kaya i-manage.
3: Mo.
2: Hindi mo kaya i-manage yung emotions mo, yung thoughts mo, yon. Yun po ang ibig sabihin.
3: Sabi dito eh, pagka daw negative effect ito ay heightened anxiety and mood disorder. Yung mood swings. Loss of emotional self-soothing. Ibig sabihin, ginagamit po ang technology as a, sabi dito, digital pacifier. Naku, dahil ko nakita mga magulang na ganito, para manahimik yung ba. Alam niyo noong unang panahon, noong early times ng pinag-usapan natin to, hindi technology, pero wrong parenting in our early days in broadcasting. Kasi meron tayong magulang dati na kilala natin na pag yung bata nila makulas yung subuan ng candy. Naalala mo yon? That
2: yes.
3: was way back, way back. So sasalpakan ng candy sa bibig para manahimik yung bata o malikot sa simbahan, lalong lumilikot, right? Eto baliktad na. Ginamit ninyo ang cellphone, bang! Binigay mo as a digital pacifier para manahimik yung bata. In fact, segue, alala mo yung kinakwento mo sa akin na pinalabas mo ng video sa training mo nung isang araw, yung tatay tsaka yung baby.
2: Tatay.
3: Yung baby na ano, the importance of contact, yung peekaboo.
2: Ah, yes, yes.
3: Diba? Kwento mo sandali yon, yung ano na yon. Bigyan mo kami ng excerpt ng isang video na yon. Ang ganda-ganda na
2: so
3: yun.
2: So yung video na yon, just to give credit, ano po yon, yung TED Talks po yon. Makikita niyo po yon sa YouTube. And then there was a girl who was on stage and she was explaining kung gaano po ka-importante daw. Sabi niya, imagine that the simple game of peekaboo can change the world.
3: Right.
2: Sabi niya ganon. Tapos sabi niya, oh, magugulat ka, peek-aboo lang, no? And then,
3: laro lang.
2: And then there was an experiment where a baby, I don't think the baby was even a year old, no? Dinala sa isang room where nakakamera, no? So the dad and the baby was in another room, nakakamera, and then ini-instruct nitong 7-year-old girl what to do in front of a big crowd. Nasa, ano siya, she was on stage. And she said, so naglalaro ngayon si daddy at saka si baby. Very engaging sila. Pagkatapos, she instructed na, sige, go ahead and go take your tablet and work on the tablet. Nung nag-work on the tablet na si daddy, si baby was trying to get the attention ni daddy. Eh, si daddy busy, ganun-ganun.
3: Hanggang
2: sa umiiyak na po siya, hanggang sa humiga na lang siya, umiiyak siya because hindi siya pinapansin.
3: Mm-hmm.
2: Pagkatapos, on command, binaba uli ni daddy yung gadget and then started playing. When he started playing...
3: And this is a baby, ha?
2: Walang 1-year-old. And then biglang nag-light up uli yung baby and then tumatawa na siya uli. He was making sounds. He was imitating yung dad niya. And so the child was explaining because ang brain development ng isang bata is very critical in the first 5 years of life. So if there's no engagement... Walang connection, ito lang ang kaharap niya, yung gadget lang. Imagine, hindi mo nare-realize na later on in life, it will really affect relationships of
3: right.
2: the child, yung thinking process ng bata.
3: And even as a child, anong tawag dito? Iisipin kasi ng mga magulang. Di bata pa, wala pa isip yan. Pero actually, tinatrain mo na yung bata na, okay, ito pala yung pampaano sa akin.
2: So yung term na bata pa yan, wala pang isip yan, hindi po accurate po yun. Kasi po, science proves that it is in the first five years ng buhay ng isang tao,
3: right.
2: doon nag-develop po yung brain po ng isang bata.
3: Right.
2: Right?
3: Yes.
2: Batiin
3: yes,
2: ko lang,
3: yes.
2: Sorry, I just have to greet, no? Ma'am Evelina De La Rosa, nakakatuwa kasi, nakikinig daw siya sa La Union habang nasa farm. Nagtatrabaho daw siya sa farm.
3: Saan hindi ko nakita? Ay, kailangan ko
2: Medyo madami nang nag-greet sa atin. So, natuwa lang ako habang nag farming siya today.
3: Happy farming
2: salamat
3: po.
2: Thank you po. Oh, sige. But you know, totoo po yan, ano? Impaired mental health and emotional regulation. Subukan mo, no? Na yung madalas po yung mga bata ngayon, yung mga meltdowns nila, yung mga nagtatantrum sila, hindi nila makontrol yung emotions nila. Very rampant na po nowadays. Subukan mong tanggalin sa bata ang hawak nilang gadget, hindi mo na po sila, ang hirap po nilang i-pacify. Ano po? So, yan yung unang primary negative effect of technological addiction is the impaired mental health and emotional regulation. And yung susunod mo, Daddy, dyan, yung number
3: ang
2: two
3: susunod
2: mo,
3: po ay sleep, severe sleep disruption and fatigue.
2: Mm-hmm.
3: Dahil po, sabi, melatonin suppression. Ang melatonin po, sa mga tanong, ito po ay, ano tawag dito, isang chemical in our system na helps us to sleep.
2: Mm-hmm.
3: So, pag panahon na po tayong matulog, yan po melatonin automatically nagsisip in into our system to help us na matulog. Ngayon, pag sabi, nighttime screen exposure exposes children to blue light. Ibig sabihin, yung blue light na yan, may effect siya sa melatonin production.
2: Mm, okay. Wow.
3: Dahil doon, nawawala ito, makakatulog yung bata sa pagkapagod ng, siyempre yung mata, napagod, no? Pero, ipagising po niya dahil hindi nag-produce ng enough melatonin, sila po ay pagising, pagod pa rin. Pagod pa rin. Loss of emotional sa chronic exhaustion. Dahil doon, pagod.
2: Mm. Always tired, no?
3: Always tired. Kahit natulog sila, pagising nila, pagod. Also, a part of that is yung pong mental activity ay ano, tuloy-tuloy pa rin ang takbo. Mm. Kahit tulog. Mm. Kahit tulog. Sa counseling and psychology po, ang tawag dyan, preoccupation. So, nasubukan nyo na po bang ano, meron kayong pinanood bago kayo matulog. Tapos, pag tulog mo, ang panaginip mo, ikaw yung hinahabol ng vampira. Okay? Kasi po, meron kang pinagkakaabalahan bago ka matulog na iniisip mo. Pag tulog mo, yun ang ano, gumulo sa isip mo.
2: Mm-mm.
3: Right? Yun po.
2: Minsan pa nga, napapanaginipan mo pa.
3: Right. Yung kung ano man mo. Yung ano. Actually, kung minsan, ano eh, medyo ganon, pero hindi totally ganon. Yung ganon yung nangyayari. So, ano po yan? Kaya pagising nila, pagod. Kaya po kuminsan yung mga bata, marami po sa kanila, pagising nila, hirap na hirap silang gumising, hindi lang dahil gusto nila pang matulog, kundi sila po ay pagod.
2: Mm.
3: No? As opposed to normally po, ang taong pagod, pag natulog po ang taong pagod, ang lalim ng tulog niyan.
2: Yes, deep sleep siya talaga eh.
3: Kasi yung katawan mo nag-try to restore itself, no? Pero kung yung takbo mo ng utak mo, 300 kilometers per hour yung takbo, talaga pong hindi ito mapapaayos talaga.
2: Yeah. Nakailang bati, babatiin na nga kita, Ate Ruth Actub. Nakikinig daw siya bago daw pumasok sa work. Maraming pong salamat at hinabol mong nakapakinig ka, no? At ang ating pangatlo po na third negative effect is that impaired cognitive, social and linguistic development.
3: Ito na, nakita natin to after COVID.
2: Ah, yes.
3: You remember?
2: Uh-oh. Yes.
3: Kasi for 2 years, ang Pilipinas, yes, ang mga bata na nasa preschool, ang asawa ko po ay at that time preschool department head, ay mga bata nag-aaral sa Zoom.
2: Mm-mm.
3: No? Tapos after 2 years, finally,
2: nang bumalik tayo,
3: biglang nag-face-to-face tayo, no? Yung mga bata who was at that time was that 4-5 years old.
2: Yes, yes.
3: After 2 years, 7 years old na sila, naalala ko to eh. Practice ng graduation.
2: Mm. No? Unang-unang graduation actually natin yon when we came
3: ang
2: back.
3: Ang mga bata hindi nag-uusap.
2: Hindi nag-uusap. Mm-mm.
3: That was so weird.
2: Mm-mm.
3: Kasi nakaganyan lang
2: para
3: po sila.
2: Para silang na, ano, no, robot.
3: Oh, they mechanical. Didn't know how to relate to each other. Mm-mm. No? And in fact, even our own children who were grown all that time, nakita nila isang teacher nila, alit pa ang teacher ko. Akala ko matangkad to. I mean, you know, nawalan po sila ng ano, cognitive, social, and linguistic development. And in fact, Common po yan sa mga bata today who spend their entire time online. Hindi po sila marunong makitungo sa tao.
2: Mm-mm.
3: Much more so, hindi nila alam how to relate to other people.
2: Mm-mm.
3: No? So, as a result, mahina ang social skills. Hindi po ibig sabihin social skills yung ano lang ha, marunong makipagbatian. They don't know how to handle pressure from other people.
2: Correct, yes. Kasi in the digital world, you just cancel it out.
3: Right.
2: In the real world, you cannot.
3: How to handle, ano, they don't know how to handle rejection.
2: Yes.
3: But rejection is normal.
2: Right.
3: They don't know how to handle rejection. They don't know how to handle all of these things.
2: Mm-mm.
3: You know? And so pagdating sa actual real life, ito susunod, academic and attention problems.
2: Mm-mm.
3: No? Dahil po, ang alam naman natin, hindi palibasa matalino ang bata academically, ang bata ay magpa-perform properly academically.
2: Mm-mm.
3: Kasi kung ang bata po ay hindi na siya sanay na mag-fail, to have a bad grade.
2: Mm-mm.
3: Dahil sa online, naglalaro ka, pagka natalo ka, magdadagdag ka ng ano, manunood ka ng video, o magbabayad ka ng pera, mababalik mo yung buhay na nawala sa iyo. Sa eskwelahan po, pag hindi mo gusto yung grade mo, yun na yun.
2: Mm-mm.
3: Diba? Walang extra points, ika nga. So ngayon, yung bata, nagkakaroon ng downward spiral into what's... And this is not just little kids, although children na usapan. I've seen this and counseled with people who are adults already. Who don't know how to handle. I've had people who are adults who are in school, high school or college na, who don't know how to handle rejection.
2: Right.
3: Ang sagot ng isang kausap ko dati ay, pag bumagsak ako sa klase, mabuti pang mamawala nila ako sa mundo. I'm like, ha?
2: Yes.
3: Bumagsak ka lang sa klase? Gusto mo lang mawala sa mundo?
2: Mm-hmm.
3: Parang, wow! Bakit mo gusto mo wala sa mundo? Ako po kasi, call me old school, no? Iba yung mindset ko eh. Palibasa, hindi ako kapares nung nandon, sa tapat, no? No? Ako po, ang naging mindset ko, pag bumagsak ka, binigyan ka ng pagkakataon to do better next year.
2: Mm-mm.
3: Okay? Kasi, if you still fail next year, ikaw na yung may problema kasi hindi mo ginawa ng remedyo. Diba? If you don't like the grade and you don't make it, ibig sabihin, ako po, unang experience ko makaramdam ng, ano tawag dito?
2: Revelation.
3: Revelation. Una akong beses nakaramdam ng bagsak na grade. No high school ako. Okay. Ang grade ko sa math, 74.
2: Mm.
3: Eh, 75 lang naman, 1 point lang eh. Pasado ka na eh. Diba? So, ang naging mindset ko, siyempre, inis ako kasi ayoko naman talaga ng math, no? Pero pangalawa, inisip ko, in order for me to do better on the next grade level, kailangan ko lang habulin 1 point. Kailangan ko lang habulin 1 point. Para at least pumasa ako. Now, if I do better, edi okay. Pero ang kailangan ko, ganun yung mindset nun.
2: Mm-mm.
3: Mga bata po ngayon, pag nakakuha na 74, mabuti pa mawala na lang ako sa mundo. No? Babantayin niyo po, at ito po ay malaking part ng ito. So, how do we recognize warning signs?
2: Yan. Pero before, ano, dagdag ko lang, Daddy, kasi may note ka dun sa ilalim, eh. Additional on physical, ano, studies also show na it also affects yung health mismo ng bata. Bukod sa yung being tired, no? But there is an increased risk of obesity. So siguro kasi naka-gadget ka, so mayat-maya, di ba?
3: Right. Nakaupo ka lang.
2: Poor posture.
3: kasi nakaganon, no? Nakakuba parate.
2: And even hygiene.
3: O, teka, pero ano ah, bantayan mo to. Ako, as a guidance counselor, no? I've counseled with kids na ganito. Marami ko na po nakita na mga bata who are addicted to ano, nakuba sila.
2: Nakayuko.
3: Mga nanonood sa TV po ano. Pag naglakad po ay nakataas yung balikat, ngunit nakayuko ang ulo. Kasi po parati nakaganon.
2: At saka ano, pati hygiene.
3: Pati hygiene.
2: O kasi wala ka ng oras mag-toothbrush, mag-hilamos. O, pati, syempre, obviously, eye strain yun. Oh, alam na natin yun. Okay? Alright. So, sige, tuloy po natin.
3: So, paano natin malalaman?
2: Recognizing.
3: Ang inyong anak o apo ay
2: considered addicted na.
3: Addicted. Huwag po kayong magbulag-bulagan. Ano? Huwag niyo po sabihin sa mga nakikindi. Hindi naman siguro itong anak ko. Kung may ballpen po kayo, ay isulat niyo po ito kasi napakasimple po ng base sa mga datos ng research. Ito po ang ano, ang mga senyales ng atin pong anak o apo ay ano. Ngayon, kung ang problema niyo po ay ang inyong asawa. Ete, iba usapan nyo. Bata lang po usapan natin ngayon. Okay. Sabi niya, digital platforms are designed around dopamine-driven reward loops. To those of you who don't know, dopamine, again, ito po ay isang, anong tawag dito? Chemical.
2: Mm-hmm.
3: Sa ating isipan, na kapag ka po tayo nakakaramdam ng reward or approval,
2: mm-hmm.
3: Ito po ay nire-release ng
2: it
3: ating katawan.
2: It releases dopamine, yes.
3: Okay, na it makes you feel good.
2: Feel good.
3: No? Oy, nagustuhan, no? Ayan, dopamine, no? Children's prefrontal cortex sa harapan, the brain brakes are still developing, making self-regulation difficult.
2: Ito yung thinking okay. part mo kasi.
3: Dito po sa harapan
2: dito. That's your
3: dito
2: thinking
3: yun.
2: Part.
3: According to children's screens, hanapin daw natin yung una. Ano yung una?
2: Inability to stop. Hindi kayang pigilan. Cravings, distress, or extreme defiance when asked to log off. Pag sinabi ng tama na, enough na, ano na, hindi mo na makontrol. So yan, inability to stop.
3: Stop.
2: Oo. And because of that, yung pangalawa niya is neglect of priorities. So decline in academic performance, nagsiskip na ng meals, hindi na kumakain ng proper meals. Naku, kaya merong obesity kasi snack na lang ng snack habang ano.
3: Ang tawag doon, nag-abubot na lang.
2: Avoiding face-to-face social interaction and ayun, poor personal hygiene. So neglecting na yung mga dapat. No, you cannot stop, so you neglect your priorities, and then ang pangatlong sign mo is withdrawal symptoms.
3: Hmm.
2: Intense irritability, agitation, moodiness when away from screen. Pag wala siya sa screen niya, parang wala, ang hirap niyang ang hirap na niyang kausapin, ang hirap pakisamahan, lagi mainit ang ulo. And then ang last one po is escaping or secrecy. Sneaking devices sa kama. Ayan, pag nagtatago, sinabihan mo ng tama na, off na, itabi na, pero mahuhuli mo sa ilalim ng kama, meron pa rin. Or naglalay na sila about yung time nila. Kasi sabi mo, 1 hour lang. Tapos tinanong mo, naka 1 hour ka na. Hindi po, 30 minutes pa lang po. Ayan, naglalay na sila.
3: Tumatawad.
2: Oo. Well, naglalay. Pag dumating ka na sa point na naglalay na sila, ibig sabihin talagang hindi na po ito okay. Ano? So, yan po. Those are some of the signs. So now, finally, try natin. Binilisan ko yung signs kasi meron tayong medyo mahaba-haba itong 5-point
3: guidance. Pero important po talaga to. Ayaw po nating ang tawag doon, kasi kuminsan sasabihin ng mga magulang, hindi, di ba normal naman ginagawa ng mga bata ito, yung ayoko pa matulog, ayoko pa mag-ganito. Pero pinag-uusapan po natin, hindi po yung basta ayaw matulog o gusto pa maglaro, kung hindi po yung pagkaka-addiction sa gadgets,
2: mm-mm.
3: whether watching or playing, okay?
2: Mm-mm.
3: Yan po.
2: Okay, so number one po, ang ating number one guideline. Sabi ni Ate Thelma, control lang po sa paggamit at nasa tama at may limit po. Tama po yun. So ito nga yung number one natin. Set firm boundaries, zones, curfews, and daily caps. Ibig sabihin saan, so yung ano natin dyan, ano, established tech-free zones. Keep devices completely sa kanya. Inisip ko naman, although ang suggestion niya, no, out of bedrooms, bathrooms, and dining tables, charge all devices overnight sa labas daw. Yun yung suggestion, ano. minsan nagjo-joke kami dito sa bathroom na to eh, no? Pag medyo matagal yung isang anak namin sa loob, sasabihin namin, naka-cellphone
3: ka na.
2: Kaya nga sabi ng daddy niya, okay, pag pumasok ka, bawal ang cellphone sa loob. Kasi pag medyo matagal-tagal, ano? Or sa amin talaga, dining table talaga. No? Dining
3: sa amin table. Po bawal. Bawal na may telepono, sa lamesa, iPad. Actually, pati TV patay. Unless may UFC.
2: Unless may UFC.
3: Kasi po pati asawa ko nanonood ng boxing. Yan po mahinhin na yan. Nanonood po ng boxing yan, saka MMA.
2: Kasi daddy ko nag-alaga ng boxingero dati.
3: Oo,
2: mahilig talaga ako sa boxing. Tatay ko kasi ni-raise ako na ano eh, na mahilig kami sa boxing.
3: Maganda to eh, curfew.
2: Wait lang daddy, sandali. Balik tayo dun sa ano, zones. So zone. Yung lugar, mga magulang, please po.
3: Ay,
2: no,
3: nako.
2: Please po, do not give your children cell phones while they are in church. No,
3: right.
2: I've seen that
3: nako,
2: po.
3: Please lang.
2: Ayaw umakyat or ayaw pumunta ng anak sa children's church o

0: school,
1: mm-mm,
0: you know, unless needed sa classroom,
1: class,
0: no?
1: Right.
0: Kami po matagal nang ginagawa namin yan.
1: Ever since, bawal po.
0: Opo, bawal. Sine-check-in ang telepono, nasa office, may pangalan naman nila, ganon.
1: Hindi, actually, alam mo, nakakatuwa. Although, because our school is smaller, no? Sa ating Christian school. But when the kids put their phones, merong bin eh, tapos may grade level, no?
0: Right.
1: Grade, nabawa, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, pag wala nang, before ninanumberan pa nga eh. Ngayon, hindi na.
0: Hindi na.
1: When they come, they get their own phones. So far, wala tayong any history na nagkawala, nagkanakawan.
0: Right. In fact,
1: nga, mas safe na nandun sa bin eh.
0: Sa public school po, narinig ko sa radyo eh. Ang dami-dami nga lang sa diyante. Paano mo? Lagay niyo po sa advisory room.
1: Ah, pwede.
0: Sa table ng teacher. Di ba? Hindi naman kailangan ilagay sa opisina. Ilagay sa table ng teacher. O, di, ayun. Problem solved. Di
1: right.
0: po ba? Opo. Para po hindi nagtitiktok yung teacher.
1: Yun ang problema eh. Minsan si teacher mismo.
0: Pasimulo. Pasimulo.
1: Okay. Turn off screens at least 1 hour before sleep so blue light doesn't suppress melatonin and disrupt sleep cycles.
0: Pero alam mo, totoo yan. Kasi meron ako isang counselee na meron siyang anong tawag doon yung hindi makatulog sa gabi?
1: Insomnia.
0: May insomnia siya. So unang tanong ko is, how do you sleep? Ang sagot niya ay nagsa-cellphone. Kasi yun doon nagpapaantok sa kanya. Sa kundi kayo naantok, napapagod lang ang mata mo.
1: Guilty ako dyan.
0: Until ang nangyari sa kanya, kakaganito. This is a older person. Kakaganito. Nag-habit ng bad sleeping habit.
1: Mm-mm.
0: Not just yung sa phone. I'm not talking about addiction anymore. Nag-develop na yung brain niya ng bad sleeping habit. You know what I told this person to do? Sabi ko, magpainit ka ng tubig. Kahit na mainit ang panahon, maligo ka ng mainit na tubig. Kasi yung warm bath po calms your system.
1: Mm-hmm.
0: No? Tapos, patay mo lahat ng ilaw, tapos yon.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko, kung gusto mo mag-white noise ka, remember mo anak natin nung COVID nagwa-white noise, yung po, yung ganon.
1: Mm-mm.
0: Mag-white noise ka para makancel yung ibang mga ingay. Mm-mm. Alam mo, nakatulog na siya ngayon.
1: Nice.
0: Right? Kasi nga, follow an appropriate cap. 1 hour per day, ages 2 to 5, ganyan, no?
1: Mm-mm.
0: Lagay niyo po ng caps.
1: Yung
0: apo namin, nakakatawa yon. Ano sabi niya? Pwede na ba manood? Ano sabi niya? My son.
1: My son pa po eh. Kasi ang mga magulang niya, pag araw pa, hindi pwede.
0: Hindi pwede.
1: My son pa. Alam niya yung kanyang limit. Napapagalitan pa nga kami kasi kami mga lola at lolo.
0: Ayun lang.
1: Okay, number 2 po natin. Replace screens with engaging
0: offline
1: outlets. No? Hindi po ito yung mga outlet ng mga sapatos. Hindi po. Ibig sabihin, activities. No? Engaging na mga offline na mga activities. Kasi, halimbawa po, nurture early hobbies.
0: Right.
1: Sports, arts, reading. So, they have alternatives when off screen. Actually, the other day po, meron pong medyo funny but not so funny incident sa aming bahay. Dahil nga yung mga bata, yung mga maliliit naming foster children, limited po talaga sila sa screen time nila. So, they get to play. So, naghahanap ngayon ng mga pinaglalaroan.
0: Siyempre,
1: akala nila boxes. They're just boxes, no? Na paglaruan yung isang box ng aming anak na bumili ng regalo sa kanya ng tatay niya yung
0: speakers
1: ba yun?
0: Uh-oh.
1: Okay, so nagupit-gupit daw, no? Gupit-gupit pala nga intindi ko.
0: Uh-oh.
1: So, syempre, medyo upset yung aming anak kasi yung kanyang box na may warranty pa kasi yung kanyang speaker, nagupit-gupit ng mga boys. Pero pagdating ko po sa bahay,
0: hindi naman pala ginupit-gupit.
1: Hindi gupit-gupit, pero yung box po, mga ganyang kalaki. Doon sa mga nasa radyo, siguro, bang size nun?
0: Malaki.
1: Mga 3 feet, 2 feet, gano'n. No? Yung length po niya pa sideways. Ginawa pong bahay-bahay. Ginupit yung mga meron kasi mga square-square.
0: Kinortihan.

0: So may pintuan, may bintana. No? So hindi ko alam kung matutuwa ako dahil ang creative nila. No, naging creative sila or syempre yung isa kong anak.
1: Sakit sa ulo.
0: Talagang medyo upset siya kasi may warranty pa po yun eh. Wala na ngayon kasi gupit-gupit na po yung box niya, no? Pero yun po, you know, hobbies like arts and all of that, para alam po nila they become creative sa kanilang mga ano, mga activities po. And then another one, Dad. Ano yung next
1: sabi
0: one
1: niya, place a fun offline activity immediately after screen time to serve as a smooth natural transition stopping point. Ibig sabihin, wag po sabihin, oh, tama na. Bigyan nyo ng segue, no? Mm. O magbasa naman tayo, o maglaro tayo, o tumakbo-takbo kayo sa labas. Naalala ko tuloy nung panahon ng COVID, no, yung mga anak natin, nakapako na, sabi ko, ay, nene, lubas kayo lahat.
0: Mm.
1: Magbuti na lang kami po, may, sa church, katabi namin, may gym sa taas, huwag kayong babalik na hindi kayo pinapawisan. Is kaya ano po, wag basta tigil, no? Sabi niya, embrace boredom. Ibig sabihin, hindi po kailangan pinaparate na merong aktibidades. Okay? Hindi po pampakalma. Sabi niya, avoid handing over devices to pacify every restless or emotional moment.
0: Mm-hmm.
1: Downtime is essential for developing creativity and emotional self-regulation. Ibig sabihin, yung downtime, important po yun. Ako po personally, ano, sabi nga, kundi ako counselor, may ADHD ata ako eh. No? This is to me part, malaking help po sa akin ito, yung downtime. Yung ano, yung wala kang gadget or nababasa ka, just reading, sa akin important yun. It mm-hmm. allows me to, ano, to be able to do that. To some people, they go to the gym after work.
0: Mm-mm.
1: You know, iba-iba eh, no? Sa mga bata po, since wala pa silang pattern, important po yan eh. So, for example, sila po galing sa eskwela. I don't know about some parents here, no? Maybe some can comment. Huwag niyo pong pagawin kagad ng assignment pag uwi sa bahay.
0: Mm-mm.
1: Kasi 10 oras na po nag-aaral yung bata. Di ba? Bigyan nyo ng konting break time.
0: Yeah.
1: Oo, palaruin nyo. Sa amin po, sa mga schools ngayon, daming napaparanoid ng mga eskwelahan na bawal tumakbo at maglaro ang mga bata.
0: Guilty ako dyan, dati.
1: Kasi nga naman, baka maaksidente, mananagot yung eskwelahan, pero...
0: Mm-mm.
1: Ang kawawa po dyan, teacher.
0: Uh-oh.
1: Kailangan ilabas yung gigil sa
0: right.
1: katawan. Yung, yung ano... Yung pawisan ng konti, di bali mag-amoy putok yan, pero at least di sumasakit ang ulo mo.
0: At least pagpasok nila sa loob ng classroom, all physical energy na release.
1: Oo,
0: nila.
1: Oo, nailabas, nahihinga nila. Nailabas
0: na nila.
1: Oo. Important po yan, important po yan.
0: Naku, Ma'am Gemma, salamat po. No, sinishare niya sa kanyang mga friends ang topic for today. Si Ma'am Gemma Aswal, salamat po. No, hope maging blessing po lalo na sa mga magulang. Alright, and next po natin, keep the usage
1: purposeful,
0: supervised, and safe.
1: Ay, lalo na safe.
0: Okay.
1: Lalo na safe.
0: Co-view and guide. Watch or play alongside your children to talk through content, discuss ads, teach digital literacy instead of allowing passive, isolated scrolling. Maging active po kayo, no? Doon sa pag-join in sa inyong mga anak. Tingnan nyo kung anong tinitingnan nila. In fact, dito nga po, sabi, yung sumunod po dito, curate high quality. Ibig sabihin, yung pong pag, kung ano man yung kanilang pinapanood, ano, ay dapat po yun, alam po ninyo. Sa amin po, when we allow the kids to watch, talagang as much as possible po yan, ay in fact, nakakatuwa kasi yung aming two foster children, I guess, apparently, ngayon lang talaga sila na e-expose about the Bible, about
1: Uh-oh.
0: Christ. You know, after nilang manood nung, ano, nung Super Book, ano, I remember one time, may ginagawa ako, naglalaba ako, and then pumasok ako, and then sabi nung, ano, ni older one, sabi niya, Mami Isa, sabi niya, si Jesus pala, no, namatay sa cross para sa kasalanan natin.
1: Uh-oh.
0: No?
1: So, sa kanila parang sobrang
0: it's
1: bago
0: something
1: yun.
0: New, bagong-bago sa kanila. So, nakakatuwa, no, yung part na yon. And Dun po sa last one under point number 3. Restrict in-app spending. Ha, ayan.
1: Nako.
0: Sabi po dito, remove.
1: Yan po ang kalawit, by the way, ng online gaming. Yung pag namatay ka, bibili ka ng buhay. E pag nagpagamit ka ng telepono mo, baka mamay ad yan, ad ng ad. Pagtingin mo, laki yun ng bill mo.
0: May kilala ako dyan, di ko nalang babagiti ko sino pagtingin
1: niya. Nagulat sila pagtingin nila, bakit ako may bill tungkol sa gaming? Opo.
0: Nako, lagot. Alright, daddy, number 4. Ayan, matatapos
1: number four,
0: natin.
1: Monitor for red flags and act early. Ang online gaming po, unfortunately, ay hindi monitored.
0: Mm.
1: No? Ibig sabihin, ang hindi monitored, wala pong bantay. Kaya po napakaraming mga predators ang namimiktima sa online gaming. Kaya nga po, ano po eh, huwag niyong pabayaan ng inyong anak ay una, yung ano, kung bata pa yan, yung nagse-cellphone sa gabi, mag-isa lang sila. Okay? Kasi napakarami na pong bata, lala mo nung 2 weeks ago may online, after nung tragedy sa Tacloban, may nanay na nag-post ng viral video na yung anak niya na basically parang five years old. May nakaibigan sa laro, hindi ko alam kung Minecraft yun or something,
0: right,
1: na nabiktima yung anak niya at bata, paslip.
0: Yes.
1: Diba? Sabi niya, watch for warning signs. Stay a loss for loss of control. Ibig sabihin, defiance or meltdown pag nagla-log off, you know, declining grades, disrupted sleep, neglecting personal hygiene, address mood and secrecy changes. Pag nag-iiba yung ugali ng bata tungkol dito, yung pong nangyari sa Tacloban, ang bata po ay hindi ito, madalas kasi ginagawa na kasi sa bullying, no? Naintindihan ko po, as a counselor, talagang may bullying talaga, right?
0: Mm-hmm.
1: Pero nangyayari po na amplify yung response sa bullying kasi they don't know how to respond
0: right
1: to people being disappointed at them or even laughing at them.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Mm-hmm.
1: And so, makakahanap po yan ng mga areas, chat rooms, o iba-ibang lugar na merong bubuyo sa kanila.
0: Mm-mm.
1: Nako, kung ganyan din lang, mamaril ka na lang. Ay, kung ganyan, humaghiganti ka. Ay, ganyan. O, ganun ang mangyari. No? Bantayan po natin. Use harm reduction over cold turkey. Ibig sabihin po nun, ay, you know, if nagkakaroon na ng problema, huwag niyong basta patigilin.
0: Mm-hmm.
1: Kundi ituro niyo po.
0: Mm-hmm.
1: Okay, mga kapatid, sabi ng verse natin, children are a heritage from the Lord. Ang heritage po ay hindi basta nagkakaroon. Ito po ay tinuturo, iginagabay, ibinabaon sa isip at puso ng bata upang maging parte po ito ng kanilang buhay.
0: Mm-hmm.
1: Right?
0: Mm-hmm.
1: Ganun din po dito. Imbis na, ay, kung ganyan, kunin ko lahat ng gadget mo, bawal ka na magganito.
0: Important po 'yan, ha. Important po 'yan in any ano naman eh, hindi lang pagdating po sa gadgets and technology issue, no. But kapag meron pong mga concerns po yung ating mga anak, 'wag lang basta i-dismiss lang natin at sabihin natin bawal 'yan, masama 'yan, hindi pwede po 'yan. Intindihin po din natin, una, let's understand. Eto, medyo masakit tanggapin. Pero madalas din po kasi, kaya sila, yun ang pinipili po nila kasi wala din tayong panahon for them. So, pero intindihin po natin yung reasons. Ipaliwanag po natin bakit.
1: Aha.
0: Huwag lang basta na, ay hindi, basta ano yan, ganyan. Hindi po, let's explain to them.
1: Right.
0: Explain to them ano yung nagiging hindi magandang result. Tapos pakinggan din natin, baka sabihin nila, eh kasi wala naman akong kausap dito sa bahay eh.
1: Right.
0: No?
1: Right. Opo, tama po. Unfortunately, teachers now are also not only teachers, they are also diagnosticians, counselors, detect. Tulungan niyo po ang mga teacher, abangan niyo po sa bahay.
0: Mm-mm.
1: No? Huwag po nating ipaubaya sa ano, sa eskwelahan ang bata. O wag po natin bigyan ako ano-ano. Tama po eh. Tama ka dun eh. Diba? Wala naman akong kasama sa bahay. Wala naman akong ano dito sa bahay.
0: Oo. Ano gagawin? Wala kang kausap. Walang kalaro. Oo, walang ano.
1: Magtataka tayo. Bata ay umuwi ng bata. Eh, siyempre po. Piniyag. No? And I understand that parents are working itong mga panahon na ito. Pero alam niyo po, ano eh. Hindi naman po yan ibig sabihin basta dead end na lang. Eh wala, ganun talaga eh. That's the worst thing you can do.
0: May comment si Ate Faustina. Sabi ni Ate Faustina Habla, iba na talaga ang mindset ng mga kabataan ngayon. Hindi sila marunong magtiis at maging dependent sa lahat ng bagay. Actually nga po kasi, you know, everything kasi is instant eh, no? Lahat ng bagay mabilis, so hindi marunong magtiis. But we as adults have actually contributed to that eh.
1: Tayo po bumili ng gadget.
0: Kaya nga po, tayo ay magbigay ng guidelines. Oho. No? Hindi na natin maaalis po ang realidad ng technology is there. And hindi po natin maalis the reality na karamihan po ng bagay ay instant po. Kaya po, tayo ay mag-provide ng opportunities for our children to learn to be more patient, to be more resilient, dumaan po sa proseso, hindi po, again, hindi madali ang lahat ng bagay. So tayo pong magulang ang magbigay ng opportunities na yon.
1: Kaya nga po tayo ang may heritage at may pamana eh.
0: Yun yung verse po natin, balikan po natin yung verse po natin.
1: Right.
0: Parents po ang may
1: tayo
0: responsibility
1: yun.
0: To do that.
1: Tayo po ang nasa front line, di po yung teacher.
0: Yes.
1: Si bago and natin ihatid yan, nandun na eh.
0: Last one, Daddy. We have 1 minute to finish.
1: Last one po.
0: Yes.
1: Ito na. Lead by example and involve your child. Balik tayo sa 2 foster kids natin.
0: Mm-mm.
1: Nanonood tayo ng Toy Story. Ano sabi? Yung mga bata naglalaro, ano sagot no isa? Mga kuya ko, puro ganyan din eh.
0: Oo, medyo na-review kami.
1: Oo nga, ano?
0: Sabi, mga kuya namin, puro din sila lagi nasa cellphone.
1: Oo.
0: Aray ko!
1: Oo nga pala, bad example. Pero tama po eh, no? Again, balik tayo sa video mo. Yung tatay, naka-involved yun. Anak, nagwawala na. Yung tatay, immersed dun sa kanya kung ano man yung binabasa niya, nalaro niya, whatever. We're actually modeling this for your children. Alam mo, nung COVID, naalala ko, na-convict ako dyan. Kasi si Franklin, meron siyang project sa school, yung mag-drawing ka, drawing mo yung pamilya. Nakatayo doon, ikaw, may hawak ka sandok, yung mga kapatid niya, kapit-kapit kamay. Ako, nakaupo sa lamesa, tapos may kahon. Sabi ko, nasan ako dyan? Ayun o, nakaupo ka sa table. Sabi ko, bakit may kahon? Kasi ipakita mo yung pamilya mo, nakalagay, kasi parati ka nagko-computer, na feel bad ako talaga. Sabi ko, hello, hello, di ba? Be an example, model the habits. Collaborate on rules. Ibig sabihin, create a family media plan. Ibig sabihin, ask questions. How do you feel? Okay. Magkaroon kayo ng exchange of ideas, no? Pag yung anak mo may titingnan sa cellphone, may binabasa, tanong, ano ba yan? Patingin nga. Para po meron, hindi nawawala. Ang pinakamasaklap na nangyayari ngayon, nasa isang bahay tayong lahat, pero hindi tayo magkakasama sa ating puso't isipan.

0: dahil may kanya-kanyang mundo tayo habang nasa loob ng bahay, habang kumakain ng dinner, habang ano, in the living room, may kanya-kanya tayong ano. Kuminsan, mag-movie night kayo, pero habang nag-movie night, naka-cellphone yung mga anak nyo habang nag-movie night. Diba? Mm-hmm. So, important po yan.
1: Ayan, okay. Grabe. Nag-ano tayo. Medyo nag-overtime tayo. Pero marami pong salamat. Kung na-miss nyo po yung early conversation, balikan lang po ninyo. Magpa-pray na po si Pastor James ngayon. Magpa-pray na po tayo.
0: Panginoon, matindi po ang aming labanan.
1: Yes.
0: Ito po ay technology. Nawa po ay hindi isaisip ng mga magulang na ito'y sa diablo, kundi parang it's just a part of life. But Lord, you gave us our children as a heritage to us to manage, to be able to do this. We pray, God, that you would guide us, Lord, today. That you would help us, Panginoon, to be able to take care of the heritage na ibinigay mo sa amin. We pray for families struggling through this technology, Lord, today, that you would give us an open mind and heart and wisdom to rear our children in the nurture and admonition of you. Mm-hmm. We pray, God, that you would do that today. In your name we pray. Amen.
1: Thank you po ng marami for joining us today. Tuesday edition po ng Family Matters. Nagpapaalam ngayong umagang ito, Ate Isa Tika.
0: Pastor James Litiga po, ito po ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ang dahil po nagme-message dito sa amin, i-private message niyo po kami. We'll be glad to help you. Magandang umaga po sa inyo lahat.
1: God bless you all po. See you next week.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungka.
3: Kumusta ka na? May problema ba?
4: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
3: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako, maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
5: Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
6: Anak, anong binibilang mo?
5: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
6: Ano nga yun, anak?
5: Eh kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
6: Eh bakit mo binibilang?
5: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
6: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
5: Ilan po?
6: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
5: 70 times 7? Parang dami po, mami.
6: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
5: Hindi po siya nagsasawa?
6: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat nating gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
5: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
6: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
5: Gusto ko lang pong malaman.
6: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba,
5: Mami.
6: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
5: Mami, iba-iba po ang sasagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
7: Anak, ang batok ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless at lagi mong tatandaan yan.
2: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwina na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
8: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
10: Ang tanan nga may kinabuhi, magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus, magakalipay, magpangamuyo, kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat, programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
11: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Migajen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

Yes, Daigon ang ngalan sa Ginoo. Angayan gid siya na simbahon, angayan siya na Daigon, angayan siya na ipataas. Isang maganda at maulan na morning, mga kaibigan. Maulan pa ba? Oo, medyo malamig ang panahon. Pero salamat kanina, nakita ko na si Haring Araw. Pero kagabi, grabe, sobrang lakas ng ulan, no? At, na-stranded kami dito. Pero thank you, Lord, sa panibagong pagkakataon, panibagong araw na binigay niya sa atin upang tayo po ay magkakasama sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Paupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Sa naman ka-oras ang pag-updanay natin kag sabay-sabay kita na dayawon, simbahon ang Ginoo. Pasalamatan siya. Ang iyang pangalan pinagi sa mga alambahanon niya atoy nabatian. Mabatian at the same time mga pulong na aton pagatunaan para mas mag-grow deeper pagid ang aton pagkilala or ang aton niya relationship dira sa Ginoo. So today, or this week, no? Conclude na natin ang atin nga July series, Trusting God in Every Season. And now we are on our final week na theme, Trust That Leads to Obedience. So throughout this month, we learn to trust God through fear, waiting, or sa iyang provision, and even sa mga trials nga nag-aabot sa aton ng topic natin last week. And now, we come to an important question. Kung matuod-tuod, gid bala nga nagasalig kita dira sa Ginoo, how should it change the way we live? Hagaina, samtang nagapamati ako sa isa sa preaching ni Dr. John Maxwell. Siling niya, magkinabuhi kita nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Kasi kung paano kita magkinabuhi, it will points out sa mga tao dito sa Ginoo or palayo sila sa Ginoo. So, dira natin mabalaan. Kung matutuod kagid nga nagasalig dira sa Ginoo, then ang imo nga pagkinabuhi uyon gid sa kabubuton ni Lord. And sa paano nga paraan masiling mo nga ikaw matutuod nga nagasalig dira sa Ginoo? Ang answer is pinaagi sa imo nga obedience. Real trust always leads to obedience. And subong nga Martes, July 28, last Tuesday sa bulan sang Hulyo, our focus is trust requires surrender. Willing ka bang mag-surrender dira sa Ginoo? Mag-obey nga i-surrender ang imong life dira sa iya? May ara ba sang area sa imong kinabuhi nga ginaistorya ka ni Lord nga i-surrender mo na dira sa iya subong adlaw? Siguro ang imong mga dream, ang imong relationship, imong habit or imong fear or your decision na dugay mo na nga ginahold. So isalig ina dira sa Ginoo, i-surrender ina dira sa Ginoo. Ako ining mensahe na masiling ko gid nga gin-remind pod ko ni Lord. May mga habit abi minsan ako personally ba na
Ako lang nagabuot sa ako niya o galingon. Wala, gina-surrender dira sa Ginoo. So, right now, na-remind po ko na dapat kung matutuod ka nga nagasalig dira sa Ginoo, then you must surrender. Commit to obey dira gid sa Ginoo. Kaya, abyan, gusto man naman makabati sa imong testimony. So, din bang areas ng imong kabuhi, ginaask ka ni Lord nga i-surrender ina sa iya? And then, how did obedience bring blessings or spiritual growth sa imong life? Kung may ara ka man prayer request or praise report, welcome gid ina. I-send mo lang na diri sa text line number natin. Even your greetings or encouragement, welcome na welcome gid ina. Ang text line number naton 0963-180-1469. Pwede man sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio or sa aton niya FB Live. Thank you, Kuya Don, sa pag-setup sa aton niya FB Live. Live na live kita, Subong. So, you can put your comment, your reaction sa aton niya FB Live. And even your testimony, praise report, kag gusto mo man i-share sa aton niya discussion segment later or sa aton niya verse of the day. Or kung mayara ka man gusto tamyawon, welcome man inaabiyan dari sa aton niya programa. Sige, ang aton niya oras, alas 11:15 sang aga. Kag this time, hello galianay dira kay ate Neneng Galvez Borhel, kay ate Jessica Tetong Genes. Hello po! And gusto ko iparinig po sa inyo yung awiting Imo Ang Himaya. Kay ang tanang dungog kag himaya abiyan, iya lang yod sa Ginoo.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
2: Dungog og himaya, iya lang sa Ginoo igsuon. Karapat dapat po siyang tumanggap ng ating papuri, pasasalamat. Ang ato niya programa, pagdayaw kag pagpasalamat, kay iya lang gid sa Ginoo tanan niya, pagdayaw kag pagpasalamat. So, sabayan niyo po ako, no? Dito sa ating programa, pasalamatan, daigun kag dayawan natin si Lord. Good morning kay Ate Presi Bernardino. And hello mandira kay Ma'am Nelia Palma. At sa'yo din, Ate Daisy Concepcion Mogote. Happy listening kay Ate Daisy. Dira sa may Namnama kay Mami Abe Navarro. Daddy Ray kay Ate Jemima Chavez. Kay Ma'am Flor Malfarta. And kay Brother Tata. And kay Ma'am Sara Prado. Hello po! Kagdara man sa imo, Kuya Ernesto. Tado, senior. Happy listening and thank you so much, gid, sa inyong permi nga pagpamati. Hello kay Mami Janet and Daddy Edward Katakutan, kay Baby Esma, kay Sister Joy Joy, kay Nanay Linda Samonte, kay Ate Luz Roca, kay Ate Merlin Hospital, dira sa may Banwa Sang Tampakan, particular sa Porok, ay Porok, Barangay Gali, Barangay Kipalbig. 11:22 ang aton nyo oras. Sige, this time, tamayawin naman natin ang mga nagasaulog sang ilaadlaw nga natawhan subong July 28. Sino ba ang kilala nyo na nagbo-birthday today? Yan, gusto ko palang i-shout out kahapon birthday ni Ma'am Maloy Malibiran Salumbides, ang host sang Pro Tips. Kahapon gali ang iyang birthday, July 27. And now, birthday man sa mga abyan naton. Sige, later, tamyawin naton sila. Pero ari-anay ang birthday song and anniversary song para sa mga mag-asawa naman nga nag-celebrate sang ilang wedding anniversary.

Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today, July 28, 2026. Dito sa aking FB, gusto ko din pong batiin ngayong araw. Ayan, happy birthday po kay Sis Rodora Liopa, Espinoza Liopa, and kay Ma'am Jolly Panes. Kaupo natin sa FEBC pero di doon na siya na-assign sa DYVS sa Bacolod. Happy birthday, Ma'am Jolly, and kay Pastora Jenny Alasio. Ayan, happy birthday, Pastora Jenny. Hope nagapamati siya subong dira na sila sa may tantangan. Kay Brother John Ri Cabornay and kay Nini Grand Floor. Happy birthday kay Brother Melvin Inyon and kay Pastora Chonas Zante. Happy birthday, Pastora Chona. And kahapon, belated happy birthday liwat kay Mama Loy Malibiran Salumbides, ang host natin sa Pro Tips, and kay Uncle Julius Libahan. Belated happy birthday man kay Uncle Boy Di Assis. Yan. So far sila ang mga kilala ko nga nag-birthday subong kahapon. Again, enjoy sa inyong celebration. Kag hindi nyo gikalimtan nyo, pasalamatan, pasidunggan ang Ginoo sa sininga celebration. And may the Lord bless you with wisdom, courage, and a heart that willingly follows His will. May this new year of your life be marked by deeper trust and joyful obedience sa atin niya Ginoo. Once again, enjoy and blessing sa tanan nyo mga celebrant today. Even ang mga mag-asawa nga nag-celebrate man sang ilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po. Isang minuto bago po mag-alas 11:30 ng umaga. Hello kay Mamang Lenny and kay Mama ko. Dara sa may Valin Vista. And shout out dara sa inyo, Mamang Lenny. Kay Ma'am Wilma, hello man may Mamwe. Dara man sa may trade school, nagapamati si Ma'am Wilma. Sino pang mga present subong via online streaming or sa radio or sa FB Live, nan. PM ka mo diri sa akon para ma-shout out ko man ka mo. Si Sis, Cha Bilianes. Hello, Miga Cha. Kamusta ka? Si Kuya Jake Nixon. Hello, mandira sa imo, Kuya Jake. Si Ate Janet Espe Pascua. Kaga sa mga friends natin dira sa Maynamnama. Nan. Hello dira kay Ate Daisy Conception Mogote, kay Nanay Lita, Pastor Jerry, si Ate Fe, si Ate Nelly and Kuya John, si Mami Aida Deliomez, si Pastor Elijah Valdez. Happy listening. And happy birthday daw po kay Brother Justin Ninya. Yan. Ang pagpanamyaw, halin kay Ate Mitch Tyson. Hello, Ate Mitchie! Kumusta ka na? Na-miss ka namon. Hello man kay Brother Tristan Gulay and kay Brother Rick Mendoza. Kaga sa mga suki natin nga tagpalamati, abisan diin nga area diri sa South Cotabato, sa City of Coronadal, sa 27 ka barangay sang syudad. Hindi ko gid ma-mention isa-isa. Pero thank you kids sa imong pagpamati. And sa mga abyan natin dira sa Sultan Kudarat. Hello po sa City of Tacorong, sa North Cotabato, sa may Kidapawan, Samlang, sa may Senator Ninay Aquino, sa Carmen. Shout out dira sa inyo. Thank you so much, kids, sa inyong pagpamati.
this time, lintan na kita sa... O sige, bago naton pamatian ang aton nga verse of the day. Pakinggan po muna natin ang awiting ito mula po sa All for Jesus Worship. Leader na si Erin C. Itong awiting, Imong Gunit.

0: Alas 11:38 ang ating oras, mga kaibigan. Yun po ang awiting Imong Gunit by All for Jesus Worship. Salamat sa Ginoo, no? Dati hindi natin balaan kung diinta or ano ang direksyon sa ato niyang kabuhi. Hindi natin balaan kung ano natin himuon. Pero itawa, gigunitan ta, giluwas ta sa atang Ginoo. Tagaan niya tag kinabuhi. Itagaan niya tag kaluwasan. Salamat sa iyang gihimo. Ito ang mga kinabuhi. Sabi gani, gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Gugma nga imong gipalabas. Takos gid siya na alagaran. Gid siya na daigon og simbahon. Isang minuto bago po mag-alas 11:40 ng umaga. Ngayon, dadako po muna tayo sa ating verse of the day. Sabayan niyo po ako kung meron po kayo dyan mga Bible. Please open your Bible.
1: Verse of the day.
0: So, Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Ito yung aking life verse. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he shall direct your path. So, basahin ko din po sa Tagalog, mga kaibigan.

Sabi dito sa mga kawikaan 3:5 hanggang 6. Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen. Salamat sa salita ng Diyos na ating napakinggan. So itong Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 ay sinulat po ni King Solomon. So sino po ba si King Solomon? Siya po yung biniyayaan ng Diyos ng extraordinary wisdom. Talagang sobrang matalino itong si Solomon dahil talagang ang Panginoon ang nag-grant sa kanya ng extraordinary wisdom. And these verses are among the best known instructions for living a life that honors God. So, tatlo dito yung command noon sa sinulat ni Solomon. Una, trust in the Lord. Sa Tagalog, magtiwala. Magtiwala ka kay Yahweh. Number two na command, lean not on your own understanding. Or do not lean on your own understanding. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. And then number three, acknowledge Him in all your ways. Sa Tagalog, sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin. So, ito yung tatlong command na makikita natin dito. At kung susundin po natin ito, meron pong kaakibat na promise ang Panginoon sa atin. Sabi niya po, He shall direct your path. Ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. So, that is the promise of our God if we do His command. Trust in the Lord, do not lean on your own understanding, and acknowledge Him in all your ways. Hindi po sinabi dyan ha na some of your ways. Dyan, hindi yan sinabi dyan na some, but all of your ways. So talagang itong command ng ating Diyos through sa writing ni King Solomon, talagang very practical, very vital sa ating pamumuhay sa araw-araw. Dahil araw-araw tayong nagde-decide, diba? Araw-araw tayong merong mga ginagawa. So, lahat ng gawain mo, lahat ng ways mo, i-acknowledge mo ang Diyos. Huwag kang mag-rely sa sarili mong karunungan, kaibigan. Dahil ang promise niya, He shall direct your path. Many people want God's guidance, but they hesitate to surrender control. Tandaan natin that trust means believing that God's wisdom is greater than ours. That's why tayo po ay nagtitiwala sa Diyos dahil ina-acknowledge natin na hindi natin kaya on our own. We need Him. We need God. And surrender means placing every area of our lives under His authority. So, ang trust, ibig sabihin, naniniwala ka na yung wisdom ni Lord is greater than yours. And ang pag-surrender naman, ibig sabihin, placing every area of our lives under His authority. So, kaibigan, when we trust God completely, we stop insisting on our own way and begin following His way. At ano ba ang proof or evidence na na tayo ay totoong nagtitiwala sa Diyos? Yun po yung ating pagsunod sa Kanya. So, tayo po ay manalig at sumunod sa ating Diyos.
Sige, bago tayo dadako sa ating discussion segment, pakinggan natin ang awiting ito mula po sa 40th anniversary na inawit po ng papuri, na inawit po ni Luis Cortez, Ako Ay Susunod.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
2: Alas 11:51 ang ating oras, mga kaibigan. At napakinggan po natin yung awitin Wala Po sa Papuri 40th Anniversary. Ako ay susunod. Alam ko gani ang sagit ka kuweba nga kita nag-salig dira sa Ginoo kung kita nag-obey kag nagasunod sa iya. Sige, padalma natin ina, no? Kaysa atin niya discussion segment. Atin niya question, what does it mean to truly surrender your life to God? Bang, matutuod yun niya, buot silingon. Surrender mo sa imong kabuhi dira sa Ginoo. So, ang atin niya acrostic answer is from the word yield. Y-I-E-L-D. Ano bang ibig sabihin sang yield of yan? Galing sa dictionary, yield means to produce something, to give way to pressure, to represent investment or income. Kung sa Bible naman ang meaning sang yield, naga-surrender, naga-obey, naga-produce, naga-pamunga. Surrender mo ang imong kabuhi dira sa Ginoo. So, why? Sa word nga yield, ang letter Y ibig sabihin yield your plans to God. So, surrender your plans to God. Sa Psalm 37:5, commit your plans to the Lord and trust Him to lead you. Commit mo dira ang tanan mong plano, desire dira sa Ginoo abiyan. Kay buligan niya gid ka mo ng iyang nga promise sa Psalm 37:5. Commit your ways to the Lord, trust in Him, and He will do this. Letter I. Invite God into every decision. So, ano man ang decision mo or plano mo sa kinabuhi, you ask God, no? Siling sa James 1:5, if you lack wisdom, God is faithful na ihatag ina sa iyo pag kita mangayo dira sa iya. So, i-invite natin si Lord. Lord, buligi ko. Lord, biyahi ko sa akon yung mga decision. Lord, tagahi ko sang kaalam na mahimo ko ano ang imong kabubuton. So, seek God's wisdom before making choices. Letter E, exchange fear for faith. So, instead na fear ang nang mag-iral dira sa imong kasing-kasing, paharia ang pagtuo, pagsalig dira sa Ginoo. Siling sa Isaiah 41:10, do not fear, diba? Di tamahadlo, kay ara siya, kaupod naton, He will guide us, no? Sinya, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you, and I will uphold you with my righteous right hand. Wow, kanami isang promise sa Ginoo. Hindi kita madlok, but instead magsali kita dira sa iya, kay ara siya nga magupod sa aton. So surrender your fears and trust God's promises. If you have fear right now, feeling mo alone ka, salig dira sa Ginoo. Surrender dira sa Ginoo kag palapit dira sa iya kay siya daw mo gid sa mga ginsiling sa Bible or mga promises nga hindi niya kita pabayan kag hindi niya kita pasagdan. And the letter L, no, listen to God. Pamatian naton ang Ginoo pinaagi sa iya nga mga pulong, kay ang iya pulong amo nang suga naton, 'di ba? Sa Psalm 119 verse 105, "Your word is a lamp for my feet, a light on my path." So, ang pulong sa Ginoo, very important gid na abiyan sa ato nga pagkinabuhi sa pagiging Kristohanon or tagasunod ni Jesus. Kay ang pulong niya mo ng aton niya mapanggiya naton. And letter D, do what God says. So, faith becomes visible through obedience. Hindi lang kita kutob sa mamati lang sa pulong sa Ginoo, but let's apply kung ano ang imo na batian. I-obey natin siya. Kaga pinaagi sa iyang mga pulong nang makinabuhi kita uyon sa iyang kabubuton. So anong sino abyan ang greatest example natin sa pag-surrender? So naibaloan natin no si Jesus dito sa Garden of Gethsemane. He is facing the cross kaginsiling niya sa Luke 22 verse 42. "Nevertheless, not my will but yours be done." So si Jesus siya ang atong greatest example of surrender. Kaya abiyan no, kung wala mo pa fully gin surrender ang imong mga kabuhi kay Lord Jesus, this is your time, no? To come. Jesus invites us to surrender our lives to Him. Not because He wants to take something away from us, but because He wants us, no? Na ma-experience ang iyang peace, ang iyang purpose, and even mapuno kita sa eternal hope. Kaya siya ang tuburan sinatanan abiyan. So, Jesus is inviting us to surrender our lives to Him. Kaya ang iyang plano mas dako gid para sa aton. So, surrender your life to Him. If you have never received Jesus Christ as your Lord and Savior, today is the perfect time to place your faith in Him. So, pwede ka mga muyo, palapit ra sa Ginoo, silinga siya. Lord Jesus, thank you, Gid, sa imong pagluwas sa akon. Thank you sa imo dako nga pagpalangga. Thank you sa imong sakripisyo dito sa cross ng Kalbaryo. Today, I confess that I am a sinner and I need your forgiveness. I surrender my life to you. Be my Lord and my Savior. Teach me to trust with all my heart and to obey your word each day. In Jesus' name, amen. So kung ginpangamuyo mo inaabiyan, no, siling sa iyo pulong, kita sang kabuhi nga wala sang katapusan, may ara kita sang kaluwasan. So pwede kang mag-PM diri sa amon, mag-text, no, kag buligan namon kamo kung paano pagid mag-grow dira sa iya. So amo ina nga aton nga series Subong Adlaw. Nagagikan kani. Trust requires surrender. So surrender your life to Jesus now. God bless you. Ako ang inyo nakaupod, ang inyo amiga diri sa programa Pagdayo kag Pagpasalamat, Miga Jen Robles Librado. When you trust God completely, obedience becomes an act of worship, and surrender becomes the pathway to His best. May God bless you and keep trusting Him in every season.

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. LGU Coronadal, pinalalakas ang diskarte sa waste management sa pamamagitan ng Basura Barter Program. Pinalakas ng pamahala ang lungsod ng Coronadal ang kampanya nito para sa wastong pamamahala ng basura sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Basura Barter Program na naglalayong mahikayat ang mga residente na magsagawa ng tamang segregasyon at pagre-resiklo. Sa tatlong araw na pilot implementation ng programa ng City Environment and Natural Resources Office o Senro Coronadal, mahigit 300 na kilo ng recyclable materials ang nakolekta mula sa mga mamamayan na ipinagpalit-kapalit ng bigas sa ilalim ng inisyatibang May Bigas sa Basura. Kabilang sa mga nakalap ang mahigit 280 na kilo ng PET bottles at 27 na kilo ng flexible plastic packaging na naipon at naihanda ng mga residente para sa redemption process. Ayon sa Senrol, layunin ng programa na mabawasan ang basurang napupunta sa mga pasilidad ng pagtatapon habang binibigyan ng insentibo ang publiko na maging bahagi ng pangangalaga sa kapaligiran. Samantala, pinuri ni Coronadal City Mayor Erlinda Araquil ang pakikilahok ng mga residente at ang pagsisikap ng Senro sa pagpapatupad ng programa bilang bahagi ng mas malawak na hakbang para sa isang mas malinis at responsableng komunidad. Inaasahan naman ang pagpapatuloy ng Basura Barter Program sa pamamagitan ng mga susunod pang redemption schedules at iba pang lugar ng implementasyon. Hinihikayat ang publiko na ipagpatuloy ang pag-iipon ng malinis, tuyo at maayos na nakahiwalay na recyclable materials. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch kasama pa rin si Miga Jen. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanio.

Alas 12:32 ang ating oras, mga kaibigan. Happy Tuesday! Buong South Central Mindanao. Welcome dito po sa programang Listener's Touch. Kasama po ninyo ang inyong kaibigan, ka LT Migajen Robles Librado. At tayo po ay magkakasama sa loob po ng mahigit isang oras. Hanggang 1:30 po tayo. At ngayong Tuesday, tayo po ay nasa category ng praise and worship song. At meron din po tayong i-feature later na Psalm of the Day. Nasa ano na tayo? Psalm Chapter 24. Kung meron po kayo mga song request, praise and worship song na gustong marinig at gustong batiin, gustong i-shout out kaya kay Nanay Lita. Yan, shout out Nanay Lita. Salamat po sa pagpadala ng iyong mensahe. Ayan, blessings kay dyan ni Pastor Jerry. Pero may galiga pa mati si Nanay Lita. Salamat gid sa inyong pagpamati. See you soon, Nanay Lita. I hope nga pag-praying gid niya makahapit ko dira sa inyo balay. Kaya ragali dito ang akon niya payong. Hello kay Kuya Jake Nixon. Kag sa tanan man niya mga kaupdanan niya dira sa provincial government sa South Cotabato sa engineering office. Nagapamati siya via radio. And shout out sa inyo dira, Kuya Jay, kag sa imo mga kaupdanan sa work. Sino pa ba ang permi nagapamati? Pero hindi man permi nagatext. Kaya wala low, di ba? Pero kung may ara ka mo sa messenger, pwede man sa messenger. Via 1062DXKI-FEBC Radio. Huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share, kaibigan, yung ating FB page para marami po ang makakaalam. Yun. Thank you, Lord, dahil nadagdagan na talaga yung ating mga followers. I-share niyo din, paano nga ba mag-invite ng mga friend para sila din po ay makapag-like and comment and share na sa ating FB page. Ayan, sa inyong FB, pindutin nyo lamang po ang 1062DXKI-FEBC Radio. And then, meron po dyan tatlong tuldok. Dyan, makita po ninyo invite people

Sinasabi nga po sa Mateo 18:11, sapagkat ako, na anak ng tao, ay naparito sa mundo upang iligtas ang mga nawawala. Ako po si Pastor Adonis Villarreal, ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Lagod, kung papaano ako nakakilala sa Panginoong Hesukristo noong mahigit 40 taon na ang nakakalipas. Isang kabataan pa noon na ang buhay ay umiikot sa makamundong bisyo ng sanlibutan. Pakinggan po ninyo itong aking patotoo.

0: yung saya na mararamdaman mo sa epekto ng Mary Jane. Katulad ng nakapunta ka sa langit.
1: Lumais-layas ka nga sa harapan ko. Nababattery pa ako sa'yo.
0: Huwag naman ganyan. Bayaran mo ako sa sininghot mo.
1: Anong bayaran? Baka kamao ko ang maging pambayad sa'yo. Sinira mo pagtitrip ko.
0: Pag sinaktan mo ako, gagante ako.
1: Gano'n ba? O itong kamao ko, salagin mo!

0: Delikado, anak. Huwag mo naman kaming bigyan ng kahihiyan sa mga kapitbahay natin.
1: Inay, ano naman pong kahihiyan ang nabalitaan mo sa ating mga kapitbahay?
0: Nakita ka raw na naghihit-hit ang pinagbabawal na gamot at nakipagsuntukan ka pa raw sa kabarkada mo.
1: Sino ang may makating dila nating kapitbahay nagsabi po sa inyo yan? Puputulan ko siya ng dila.
0: Ano ka ba naman? Concern sila sa'yo. Ayaw nilang malulungkas sa ipinagbabawal na gamot. Kilala nila ang kasuntukan mo. Tulak siya ng ipinagbabawal na gamot.
1: Sila nga po, hindi ko pinapakialaman. Buhay nang may buhay, pinapakialaman nila.
0: Masakit sa aking kalooban ang marihab ka. Sa lahat ng bisyo, ang bawal na gamot ang dapat mong iwasan. Kapag nalulungkar yan, pwede kang magnakaw para matustusan ang bisyong yan.
1: Inay, hindi naman mangyayari po sa akin ng magnakaw dahil sa bisyo. Makakasa po kayo. Hinding-hindi mangyayari yan.
0: Sana nga, anak. Sana nga.
1: Hinahanap ng katawan ko ang Mary Jane. Gusto kong makasingot. Ang problema ko, wala akong pera. Nakaaway ko pa naman yung tulak ng droga sa amin.
2: Bro, pwede bang makausap ka sandali?
1: Parang dayo siya sa lugar namin. Ano kaya? Hold upin ko siya para may pang-droga ako.
2: Pwede ba?
1: Oo naman! Tungkol ba saan?
2: May nakapagsabi na ba sa iyo kung papaano makakapunta sa kariyan ng Diyos?
1: Oo naman! Binugbog ko nga. Parang gusto niya ako mamatay na eh.
2: Iba naman ang sasabihin ko. Kahit buhay ka pa, may katiyakan kang pupunta sa kariyan ng Diyos.
1: Nagdodroga din kaya ito? Bibigyan kaya niya ako ng libreng droga? Paano?
2: Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, pwede bang basahin ko sa iyo ang Juan 14:6 na nakasulat dito sa dalakong Biblia?
1: Pwede. Parang interesado ako.
2: Sabi rito, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Si Jesucristo ang totoong daan patung langit.
1: Kaya ba akong baguhin ng Panginoong Jesucristo kahit marami akong bisyo?
2: Oo. Ang nais ng Panginoong Jesucristo, patuloy kang manampalataya sa Kanya at patuloy din sa pagsunod sa Kanyang kalooban ayon sa nabasa natin sa Biblia.

0: Ado, umuya ka ba ng bubble gum?
1: Hindi po. Bakit po?
0: Inisip ko tuloy, baka umuya ka ng bubble gum para mawala ang amoy ng alak sa hininga mo.
1: Inay, wala na po akong gana sa alak. Nakakasama sa kalusugan ng malulong sa pag-iinom. Nabubutas din ang bulsa ko sa kakabili ng alak.
0: Parang natatauhan ka na ngayon. Hindi ka tulad noon. Halos maubos ang gamit natin sa kabibenta mo para sa sari-sari mong bisyo.
2: Paring Ado!
1: Bakit pre?
2: Sorry sa sinabi ko noon ha. Sorry rin kung nakipagsuntukan ako sa'yo.
1: Wala yun. Kinalimutan ko na yun.
2: Eh salamat. May iaalok sana ako sa'yo eh.
1: Ano naman ang iaalok mo? Hindi na ako tumitikim ng Mary Jane ngayon.
2: Hindi ito Mary Jane.
1: O, salamat na lang at tumigil ka sa pagbebenta ng Mary Jane.
2: Eh, mahina yung kita roon eh. Iba na ang ibinebenta ko. Sirup na.
1: Anong sirup?
2: Mas malakas ang tama sa'yo.
1: May mas malakas ang tama sa akin, pare.

0: Ito ang ginagamit ko ngayon.
1: Ibig sabihin, may bagong tulak ng droga sa inyong lugar. Akala ko ako lang ang may hawak sa inyong barangay, ah.
0: Ang mas malakas ang tama sa akin ay hindi paggamit ng droga.
1: Eh, ano?
0: Nakikita mo ba itong itim na librong hawak ko?
1: Ano ba yan?
0: Ito ang Biblia. Simula nang may magbahagi sa akin ng patungkol sa Panginoong Jesucristo, patuloy akong nakakawala sa bisyo ng laman. Baka gusto mong sumama sa akin sa pag-aaral ng Biblia para makalaya ka na rin sa pagiging tulak mo.
1: Alam mo naman, dito ako kumikita. Pwedeng excuse muna ako. Ikaw na muna ang pumunta sa inyong pag-aaral ng Biblia.

0: halos wala ka ng palya sa pag-aaral ng Biblia, Brother Ado.
1: Simula po nang ipakilala ninyo sa akin ang Panginoong Jesucristo at tanggapin ko siya bilang tagapagligtas, hindi ko may paliwanag na may kakaibang pangyayari sa sarili ko.
0: Pwede mo bang maipatotoo sa amin kung ano ang nangyari sa iyo?
1: Umiiwas na ako sa pagbibisyo. Ang nais ko ngayon ay makinig palagi ng salita ng Diyos at mag-aral ng Biblia.
0: Sa tingin ko, may panawagan ka sa paglilingkod sa Diyos.
1: Ano po ang panawagan yun?
0: Sa darating na panahon, mangangaral ka sa likod ng pulpito.
1: Paano po mangyayari yun?
0: Malalaman mo ang panawagan ng Diyos sa ministry pagpatuloy kang nanabik sa pag-aaral ng kanyang salita at patuloy kang nagbabahagi sa mga tao patungkol sa kaligtasan.

0: nga po ang lahat ng aking bisyo. Ang pasaway na anak ay naging masunurin sa magulang at sa paglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Sa kasalukuyan, narito po ako sa Quezon, Quezon. Buwat sa probinsya ng Bulacan at nagkaroon ng pinamamahalaang mga kapatiran na nagkakatipon para sa kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Purihin ang Diyos sa pagkakatawag niya sa akin para paglingkuran siya.
1: Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibinigay niyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Huwag niyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Ang unang bahagi ng kasaysayang patotoo ni Adonis Villarreal. Mga nagsiganap:
1: Yul Serbo Nieto,
2: Roy Camo Gomez. Isinulat para sa radyo, Marlon Cruz. Technical supervision ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: You're listening to FEBC 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.
4: Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kag sang 1062 DXKI.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Malipay nga adlaw mga kauturan, padayon kita diri sang aton nga pagtuon, gintalikta naton inis ang nagligad. Kag basahon ko sa inyo ang James chapter 5 verse 5 and 6 lang anay kay aton italupang doon ini kag halin sa 1 up to 6 ang aton pagtuon. Pero basahon ko lang sa inyo ang verse 5 kasi you have lived on the earth in luxury and in self-indulgence. You have fattened your hearts in a day of slaughter. You have condemned and murdered the righteous person. He does not resist you. Now, amo ini ang background sang aton nga a little background sang aton nga kwan. Gitanupaan sang aton nga pagtuon sini gitanupangod naton kahapon ini nga butang sa aton kabuhi. Kag ini ginhatag naton ang duha ka ako nang una nga rason ini para sa aton exhortation sa sinigid nga tion. Advice ini sa mga manggaranon. Kag siling naton there are two themes James presented in chapter 5, trouble and prayers. No? When you come into this two, you became a mature Christian instead of giving up when troubles come. The mature believer turns to God in prayer kag ginapangita niya ang Diyos nun nga pagbulig. Kintanaw naton sa nagligad ining the way that they got their wealth. Indigid, gin-oppress nila ang mga imol, gin-oppress nila ini, kag gina-hold nila ang mga sweldo sa ilang mga ulipon, gintagaan nato ina warning, kag naghiling ang Ginoo sa Leviticus, Deuteronomy, kag Isaiah, nga hindi ka mo mag-tolerate ang perjury, under oath ini, kung aton ini sa public testimony naton, kag sa pag, kung ikaw hukom, gin-oath mo ini, gin-sumpaan mo ini, kag hindi ka magpa-bribe, kag gina-condemn ina sa Ginoo sa aton man bisan hindi sa hukom madamo ang mga beses naga ang mga Kristohanon o kun ang mga katawhan kadamaan gid nagapa-bribe ti amo ini ho grabe ang kasuhay sang aton nga mga sa aton sa pungsod Pilipinas naton nalipat na kita sang mga other mga problem sa aton sosyudad. Ikaduwa diri nga nakita naton sa verse 3 up to 5 ang 5 binbasa naton the way they use their wealth bao abo ining mga warning sa mga manggrano no di siling naton hindi man siling ni James dire wa siya nagsiling sala kun magmanggrano apang kun magmanggrano kakaangin ni Abraham gamita ina and then the Lord will greatly use you sa verse 3 itanupang do naton ang kapitulo 3 kinaga siling dire your gold and silver have corroded, ginabulakan na itong inyong mga gold and silver, kaya ginatago nyo lang, huwag nyo mga ginabulig sa iban. They stored it up. No? You know, ang punto na ako na mo ini, nothing sinful about saving, hindi ba? Kaya kinanglan, gidman, mag-save gidman kita eh. Siling din sa 2 Corinthians chapter 12, verse 14, nothing sinful about saving, for the children are not ought to lay up for their parents. And who provide not for his own, especially his family, ay han nag-deny sang iyang pagtuo sa 1 Timothy chapter 5 verse 5. You know, it is, ang punto na ako na mo ini, it is wrong to store up wealth when you owe money to your employers. It is wrong to store up wealth when you owe money to your employers. You know, ang punto bala, ang pamangkot karon. Ti paano ini ti karon may ara kaya kwarta sun utangon mo ang inubrahan sa mga employees mo sa imo kumpanya ti ano inaabi no it is just like that kag amo ini ginawarningan sang Dios no tanawa bla dire nga ang hindi ka maglay up your treasures in heaven hindi bla you know in that means to use all that we have sa pag-ayhan sa pagbulig sa mga nagakinahanglan sini as stewards of God ang aton nga mga manggad you and I may possess many things but we do not own them remember that God is the owner of everything Kag we are only His stewards. Amo ni nakita naton. Gamita ina bala. Kabay pa nga, kamong nagmamatik sa akon sa sidigin nga adlaw, dapat naton matalupang doon. Gamito naton ang manggad nga ginpamanggad sa Ginoo sa aton or ang kwarta nga ginhatag sa Ginoo sa aton sa insakto nga paggamit. Kag ti, amo ini, ginapurbidar na di. Ginapurbid na diri ang sugal kag ang lakas nga bisyo sa lawas eh. You know, what we possess, no, gamito naton ina sa nagakaigo nga mga bagay apart from the will of God. When we kung kita lang gid naga yield nga sandig sa kabuton sang Ginoo, gamiton niya ayhan kung ano ang ginhatag niya sa aton, kung ano ang ginbugay niya sa aton, serbisyuhan naton siya, then things become kung aton tanupang doon ayhan na, masadyahan. And we are, you know, masiling kita nga investing into eternity. Ang buta kung ipainsindi nga kung dapat gali kag manami gid sa kabuhi sa isa Kristohanon nga nang masinakdagon siya sa misyon sa mga nagapangdaog sang kalag, sa mga missionary endeavor. Kay kung aton tanupang doon mga kauturan, ang aton mga kabuhi, iya na ini sang Ginoo nga ginhatag sa aton. Tanawa bala dire sa bersikulo 4, ang bersikulo 4 nagahatag sa aton sinisin dako nga lesson sa aton ang behold the wages of the laborers who mowed your fields which you kept back by proud bow, ginatago, ginahold back mo, nga bisa may kwarta ka na, masikyanon mo, wala ka kwarta, ginutang mo sa ila. They are crying out against you. And the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. Ang mga hibi nila nakabati, nakalambot sa Ginoo. You know, the Lord of hosts, siling naton kapon, nagapicture ini that God as a warrior going into battle. Siya amo ang magapakig-away sa aton. Verse 7, makita naton ang versikulo, be patient therefore, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it until it receives the early and the late rains. Now, mga kauturan, tanawa, brother, kung isa, way kita pasensya, apang kung itugyan talang ina sa Ginoo ang aton mga kabuhi, ang Ginoo iyaya, hindi magpabaya sa aton. No? By proud, makita naton dire, ang ayhan, ginarab nila ang mga ginakawatan nila mga imol. They live in luxury sa versikulo 5. Luxury is a waste and a waste and waste and waste and that is sin. Waste is sin. There is a great difference between enjoying what God has given us and living extravagantly. Even when we earn it sa aton mga kabuhi, mga kauturan, kabay pa kung tanin niya sundo naton ang kabubuton sang Ginoo, we should be willing to submit to His will. We should be willing to share that money nga ginhatag sa aton sa mga buruhaton niya. And we should be willing to study and to live more about His will. Now, there are too many needs to be met. Ayhan ang luxuries nga ina, kung ato talupang doon amo ini, apang ang ikatatlo nga masapuan naton dire, what the riches will do? Ano ang mahimo sang ilang mga manggad? Ang resulta sini is what amo ini ang misusing riches. Riches ang manggad magabanis ina sa versikulo 2 tuptop sa 3. No, grain will rot, gold will rust. Makita naton dira ang mga grain nila mabulakan, ang ilang mga gold mabulakan, matuktukan. Ang bot si ganon sinang rust, they will, the gold nila will lose its values. Ang garments nila will be maduukan. Ang tanan ini, mga kauturan, mabanis away in this world. This is what riches will do. Kag siling man gani, kag ayan siguro mag-agree ka mo, hindi man ini ang manggad naton, hindi man ini naton madala sa pihak ka kinabuhi. Versikulo 3, James chapter 5, misuse riches. Ang misuse riches, siling dire sa isa ka nabasaan naton, linya ba why ginaya kung mag-misuse riches ka, wala ginaya sang paki sa imo sa mundo. In other words, naga-erode ina sa aton mga karakter. You know, a good name is rather to be chosen than great riches, in Ibla. Amo na ginhambar sa Proverbs chapter 22 verse 1. riches and a loving favor rather than, you know, mga kuturan, silver and gold. So a good name is rather to be chosen than great riches. Proverbs 22 verse 1. Kabay pa kung tanin nga itong nitanupang doon. And then nakikita natin diri that judgment is certainty, is certain thing. Si Cristo Jesus will be the judge. Kag aton ini matud siyan that the witness that God will call on in that day of judgment before God. Makita naton diri ang mga manggranon nga wala Kristo sa ila kabuhi will witness against them. Oh, kabay pa kung tani mga Kristohanon dapat initarupang doon naton. The way they hold back will also witness them. At to ang mga tao ngayon, nga mga ginkwan nila, amo nung magkapanaksihon para sa ila. Oh, kabay pa kung tani ining mga stolen salaries, ang iba niya nag-aantos, ang iba niya nagakain, kay may mga luyag sila nga himuon padera. Kabay pa kung tani, nga hindi natin pag-i-oppress ang aton mga workers, ang mga servants, labi na ang nagapangabudlay para sa aton. Ihatag nila ang para sa ila. The workers will also testify against them. No more. Wala na sang bribery diri makita naton. Amugin ato gali at the day of judgment kay nakita sang Ginoo ini nga mga tao makita ang masapuan naton. Dapat naton tanupang doon ini mga kauturan. Kag kung may butang pakita nga dapat pasalamatan at sa Dios. Pasalamatan naton ang Ginoo sa iya saving grace. Pasalamatan naton ang Ginoo sa iya satisfying grace. Pasalamatan naton ang Ginoo sa iya sufficient grace. Adlaw gabi, rainy season or mainit na panahon, sufficiente ang grasya sang Ginoo sa aton kabuhi. Mga Kristohanon, dapat naton ini pasalamatan siya. Pasalamatan ta siya kay giluwas niya kita sa pihak sang aton pagkaimol, sa pihak sang aton kapigaduhon, ara siya ginpasalig niya kita nga ang ini ay han tanan magataliwan, ang langit kag duta magataliwan, apang ang pulong niya kag ang promisa niya langit kag kabuhi nga wala sang katapusan. Saving grace. Satisfying grace. Oh, kabay pa ini nga grasya nga ini nga adlaw grasya sang Ginoo masatisfy kita. And then what a sufficient grace. Siling niya, ang akon grasya, suficiente. For my grace is sufficient for thee. Abyan, kung ikaw ay pa kay Kristo, ngayon person manluwas, kagdamo ka sang kwarta, gamita ina para sa buruhaton sang Ginoo. But before you do that, accept Jesus Christ as your Savior and Lord. Kristohanon, basi may ara-ara ikaw, kabay pa kung taning ikaw na hangkat, sini nga mensahe, dapat mo talupang doon, hindi mo na madala sa pihak ang kinabuhi. Dapat mo inagamiton para sa iabuluhaton. Dapat mo inagamiton para sa endeavor ni Kristo sa pagpangdaog sang kalagag. Madamo pa nga mga butang nga mahimo ni mo para sa iabuluhaton. Gamita ina, hindi sala kung damo ka kwarta, apang ina bala ang bahin sang Ginoo, ginabalik bala ni mo. Kabay pa, napakamaayo ka mo sining aton palatuntunan, sining aton minsay sa sinigid niya tiyon. Dapat aton talupang doon, ngang Ginoo magabalik ni Juan, kag kung magabalik siya ni Juan, hukman niya kita, kag ang promisa niya nga kundiin siya dito man kita, kag dapat mo talupang doon nga siya amo ang tag-iya sang aton mga kabuhi. And therefore, ikaw Kristohanon, padayon ka sa pag-alagad sa iya, dugang yang tiun mo sa pag-alagad sa iya. Kung ikaw ay pinakabaton kay Kristo, kag madugay ka na nagkapamati sini, siguruha sa sini nga adlaw, nga siya ginbaton mo, kagamiton mo, ang ayhan, ang material nga bagay nga ginatag niya para sa mo sa buluhaton niya. Sa gihapon, ininyo alagad, Pastor Gideon Kahilig. Good day!
2: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Jesus 62 DXKI.
4: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusot.
1: Doctors Online.
2: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
2: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
2: Kumonsulta na.
3: Magandang hapon mga kaagapay, welcome po sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Isa pong dentista, ang topic for this afternoon ay Are Orthodontic Braces for Everyone? Ulitin ko po ang orthodontic braces ba ay para sa lahat? Yan ang topic natin this afternoon mga kagabay. At ano-ano nga ba ang dapat nating malaman patungkol dito? Kaya kung may katanungan kayo about this topic, you may type in your comment po sa ating chat box, sa ating Facebook Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV. Hello rin sa mga nakikinig sa radio sa 702-DZAS at sa pamamagitan din ng internet streaming. Napapakinggan din po tayo sa DXKI 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga. Ayan, magandang hapon mga kaagapay. Patuloy na po tayo sa ating discussion. Ang ating topic mga kaagapay this afternoon ay Are Orthodontic Braces for Everyone? Bago po ang lahat po mga kaagapay, ako po ang magbibigay ng ating mga discussion about our topic this afternoon. Wala po muna tayong guest. Ako ang inyong lingkod po ang magbibigay ng aking mga kaalaman patungkol po sa ating topic na ang braces ba or orthodontic braces ba ay para po ba ito sa lahat. Ayan. Muli po ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Ayan. Good afternoon po sa lahat. Ang oras po natin ay alas 2:19 na ng hapon. Oras na po sa ating Doctors Online. Una-una po sa lahat, ano po ba ang orthodontics? Yun po muna ang dapat nating malaman. Ang orthodontics po ay isang sangay po ito ng siyensa at lalong-lalo na isang branch din po ng dentistry that deals with the study at syempre and also deals with the alignment of the occlusion ng ipin. Ano po ba ang occlusion? Ang occlusion po ng ipin, yung upper and lower, ay yung po ang relationship nila sa bawat isa. Meron po tayong upper arch. Ang tawag po natin doon ay maxilla. Maxilla and the lower arch is the mandible. Ayan. Mga kaagapay, ang orthodontics po ay in layman's term, ang karamihan ng alam natin sa orthodontics ay nagbe-braces lamang. Hindi po. Ito po ay marami po itong mga pamamaraan para to deal with the alignment sa ating mga pasyente. Hindi lang po mga sungking ipin ang ginagamot po ng orthodontics. So, pwede rin pong skeletal in problem or dental in problem. Yung nakikita natin braces or appliances, ang dinideal po nito ay dental in problem. So, ang skeletal in problem, syempre, ito po yung jaw. Minsan kulang yung jaw. O kaya medyo elongated ang face because of the elongation of the jaw. Mga kaagapay, para nating lubos na malaman kung paano ba natin malalaman na kailangan na natin ng braces. No? Tatandaan nyo po mga kaagapay, sa lahat ng bagay, meron po tayong tinatawag na preventive, interceptive, and corrective. So ganun din po ang orthodontics. Example po no, kung ikaw ay sa health natin, ang isang tao ay bago merong nararamdaman o nagkasakit siya, meron muna itong mga simptomas. Una-una po sa lahat, kunyari po ang preventive. Ang prevention po ay example po kung tulad ng alam mong uulan at umuulan na, syempre ayaw mo magkasakit, syempre hindi ka magpapaulan. O kaya hindi ka magbibilad sa araw ng matagal. So yun yung preventive. So ang interceptive, kapag so kung meron ng ulan at o kaya sumisikat yung araw, meron kang dala-dalang payong. Ayun, ini-intercept mo na ang pangyayari para hindi ka magkasakit. Pero ang corrective po, ang ibig sabihin ng corrective, eh hindi mo kasi ginawang mag-prevent. Talaga nagpa-araw ka, nagpa-ulan ka, at lalong-lalo na hindi mo in-intercept, hindi ka nagdala ng payong. So, ikaw ay nagkasakit. So, anong gagawin ngayon? Gagamutin na yung mga simptomas ng iyong sakit. Gagamutin yung ubo mo, yung pangangate ng lalamunan, at yung, syempre, yung lagnat. Yun na po yung corrective. Ganun din po sa orthodontics, preventive. Sa simula po muna tayo sa preventive. So, unahin po natin, sino nga ba ang pwedeng mag-braces? So, mga kagapay, sa totoo lang, lahat tayo pwedeng mag-braces. Pero, depende sa case. Katulad po, no, sa preventive stage, pag sinabing preventive, kumbaga, syempre, piniprevent natin. Kunyari, yung malocclusion or yung pagkasungki ng ipin. So, paano ginagawa yun? Syempre, nung bata pa lamang, ang mga bata po ay from 0 to 2 years old, dun pa lang po tumutubo ang kanilang temporary na ipin. And then from 6 or 7 years old and up, dun na po tutubo ang permanent na ipin. So doon pa lang sa temporary, makikita na natin. Kasi ang pagiging sungki or malocclusion, it also deals, ito ay hereditary rin po mga kaagapay. So paano natin masasabi hereditary? Siyempre, kung ang mga magulang, kumbaga malalaki ang ipin. So malaki ang chances yung mga anak nila, malalaki din ang ipin. Makikita natin sa prevention, sa stage, ng preventive stage, kapag ang bata from 0 to 2 years old, dapat po ang kanilang mga ipin, yung temporary nila, ay hiwa-hiwalay. Pag sinabi hiwa-hiwalay, dapat po ganyan. May mga spaces ang mga ipin natin. Diba? Sa lower, ganyan. Sa upper, ganun din. So, ang sabi ng iba, ay hindi maganda ang ipin ng bata kasi hiwa-hiwalay. No! Napakaganda po yun. Bakit? To give space para po doon sa permanent na ipin na uusbong pa lamang. Kapag ang bata po ay nakikita nyo parang pantay na pantay ang kanilang temporary na ipin, parang ganyan, no? Sa upper, ganyan. Sa lower, ganito. Pag pantay na pantay yun, naku, wala na pong space para sa permanent. Siyempre, ang permanent po na ipin ay mas malalaki. So, dun pa lamang makikita na natin na ina-anticipate na natin. Kaya po, 2 years old, pwede nyo na pong dalin ang mga anak ninyo sa dentista para malaman na natin. So, at an early age, siguro pag ano na sila, mga 6 years old, 7 years old, ang tawag na po natin dito ay ugly duckling stage. Bakit po ba ugly duckling? Alam nyo yung story ng ugly duckling, di ba? Siya yung kakaibang duck. Kaya nung lumaki siya, kaya pala siya kakaiba, siya po pala ay swan. So, ganun din po. Darating po tayo sa interceptive. Kasi 6 years old, 7 years old, makikita na natin may sira, mga bulok na ipin, tapos merong mga hiwa-hiwalay, may tumutubong mga permanent, at may gumagalaw na ipin. Kaya tinatawag nating ugly duckling stage. Dito na po uusbong ang preventive stage. Kasi po, ang preventive stage, minsan meron kaming, kunyari, na natanggal ng maaga ang temporary molar ng bata, usually sa lower. Lagi pong nauuna ang lower na tumutubo sa mga bata. So, from 6 years old, usually, tutubo na yung first permanent molar. Ang first permanent molar, yan po ang kauna-unahang molar o ipin na walang temporary. Tandaan niyo mga kaagapay, ang tawag po namin dyan, the 6-year-old molar. Kasi siya yung kauna-unahang walang a permanent na walang temporary. So, to prevent that, para hindi magka yung alignment, hindi maapektuhan, minsan napapaagang mabunot yung temporary. So, pag tumubo na yung first permanent molar, nako, pag napaaga ng bunot, ang temporary, usually, nagdi-drift po ang permanent. So meaning, meron po kami pinapasuot na space maintainer. Yan po, tinatawag na po natin preventive stage. Kasi po, ang ipin po talaga ay nagdi-drift kasi kumakain tayo. Kapag merong space, maluwag, doon po pupunta ang ating mga ipin, lalo na kung hindi pa time. So yung matatanggalan po ang first permanent temporary molar mga 10 years old pa po. Pero 6 years old yung permanent na molar, nasa likod na po yun. Kung 7 years old pa lang, natanggal na yung temporary na molar, uurong po doon, masasaraduhan. So kapag hindi po na-maintain yung space, kumbaga ang mangyayari po, pag tumubo na yung mga premolars and second molar, nako, ang salasalabat na sila. Kaya pinipermit na po natin. Pag nangyari po from 12 years old, 13 years old at hindi nagpa-check up, hinayaan na lang matanggal ng kusa at tumubo yung mga permanent, ayan na po, meron na po tayong crowding. So ibig sabihin ng crowding, talagang yung mga ipin nila, katulad po nito, example lang po, ano? Yan. Ito pong ipin na ito, meron na siyang crowding. So parang hindi na siya pantay. Ang mangyayari po dyan, ayan. So patong-patong na siya. So from 13 years old, ayan. Ang mangyayari po dyan, corrective stage na ang gagawin natin or corrective treatment. Pwede na po nating lagyan ng braces. Pero sa interceptive treatment po, from 7 years old, 8 years old until 10 or 12, meron po tayong mga removable appliance sa mga bata. Pero kapag mga 13, 14 na tumubo na ang hanggang second permanent molar, yan po ay kinakabitan na namin ng braces. So yan po, dyan po tayo darating. Kailangan ba talaga magpa-braces? Opo. Lalo na po sa Asia, no? sa Asia, ang braces po, ang nangyayari po ay corrective na. So nasungki na yung ipin ng mga pasyente, kaya nilagyan na sila ng braces. Wala pong ibang paraan para dumiretso, pero mamaya po, meron po, sasabihin ko sa inyo kung anong isa pang paraan na dumiretso ang ipin pero without wearing braces. O, sige, sasabihin ko na po. Ang tawag po naman natin doon sa restorative branch po ng dentistry, ang tawag po ay cosmetic dentistry. Hindi po ito yung parang makeup lang, ha. Ang cosmetic dentistry, kapag ang sungke, ayaw ng pasyente. Kunyari, siguro mga 30 years old na yung mga pasyente at ayaw nilang mag-braces, ginagrind po namin ng kaunti yung mga sungkit na ipin. Tapos lalagyan po namin na it's either laminates or plastic jacket crown or even yung veneers. So pwede po yun without using. Pero yun nga lang po, inalter na natin yung enamel, kinaskas na natin yung ipin para lang magkasya doon sa mga veneers, sa mga jacket crown, fixed bridge. Yun po yung isang way na hindi mag-braces. Pero ang pinaka-natural way of aligning your teeth is through orthodontic braces. Ayan. Ano nga ba ang mga edad? Mga ilan taon po? Nabanggit ko kanina, mga 12 years old pataas, pwede na pong mag-braces. Kasi tumubo na yung mga molars, usually first molar or even sa second molar, 13, 14 years old, pwede na po yan. Kasi bakit po? Kasi inaantay natin minsan na mag-expand ang jaw natin. Sa upper jaw is yung maxilla. Kasi po, sa kababaihan po, sa mga batang babae, nag-i-stop po ang growth ng jaw at ng maxilla kapag sila ay nagkaroon ng kanilang PMS, kanilang monthly period. Pag nag-start na yon, dahan-dahan na pong titigil ang kanilang growth. At usually, mas aga ang babae. Kapag sa batang lalaki naman, usually, ang growth spurts minsan, 16, 17 years old, tumatangkad pa, nagbabago pa yung shape ng jaw. So, yun po yung medyo nahihirapan kami kasi late mag-develop ang jaw at maxilla ng mga batang lalaki. Ayan, pwede na po mag-braces from 12 years old, pero mas maganda po sana kung meron tayong preventive and interceptive procedure na ginawa sa kanila para mabilis na lang ang braces. Kasi minsan, kung matatanong nyo, Doc, nag-retainer naman ako, nag-expander ako before nung bata ako, bakit sungki pa rin? Lalo na kung hindi ka nag-expander, kung hindi ka yung removable appliance, sobrang sungki yan. Kung sasabihin nyo, ay, doon na lang ako sa corrective stage, Doc, kasi magbe-braces din man pala ako. Oo, pero mas mahirap. Mas mahirap sa dentista at mas mahirap din sa inyong mga pasyente kasi sobrang sungki ng ipin. Mas malakas ang forces at meron kami mga special appliance para lang mahila at dumiretso at tumuwid sa alignment ang inyong mga ipin. Ayan. Hanggang kailan ba? Ano ba ang demographic ng pwedeng mga taong magpa-braces? Usually po, ang braces kasi yung talaga nakadikit na siya sa ipin, ha? So usually mga 10, 12 years old, even up to 40 plus years old, as long, ito po ha, ito po yung criteria, as long as yung bone nyo ay matibay. So ibig sabihin, mataas pa yung bone nyo. Ulitin ko po ha, ang ating ipin ay hindi lang po nakatanim yan sa gums. Sa ilalim po ng gums, meron pong bone. Ang tinatawag po namin bone niyan ay alveolar bone. So, ang alveolar bone, siya po talaga yung nag-hold sa ipin ng tao. Example po, itong ipin na ito, yan, papakita natin. Ito po, ito yung ipin. Tapos kung makikita nyo, dapat pink yan. Kasi cast lang po ito. Ito yung pink ng gums. Pero underlying or beneath ng gums, meron po siyang buto. Yun po yung alveolar bone. So, kanya-kanya po tayo ng density ng bone. Pag tinawag na class D density, ibig sabihin ABCD, yung D, yun yung pinakamatigas na bone. Napakahirap pong hilahin. At i-correct po yun. Especially po, marami na akong mga pasyenteng mga Japanese and lahing Japanese, napakatigas po ng kanilang buto. Mahirap pong hilahin. Kung napapansin nyo, kung may kakilala kayong mga artista na Japanese, makikita nyo, lagi silang merong high canine. Yung kanilang canine ay laging nasa taas or karamihan sa kanila ay sungki. Ang alam ko sa culture nila ay hindi po basta-basta ini-straighten yun. Kaya karamihan na makikita nyo na Japanese na sungki ang ipin, natural po sa kanila yon. Usually, halos hindi po sila nagpapa-braces kasi sa culture nila, ito ay hindi ko lang alam kung merong dahilan na pampaswerte o anuman, pero parang yun po ang explanation. Pero ang mga Japinoy na nandito na treat ko po sila, syempre gusto nilang dumiretso ang kanilang ipin. Pero mahirap po kasi matigas ang bone. Okay. Pwede bang magpa-braces ang adults? Oo naman, meron akong na braces 50 years old pero in-x-ray ko okay pa yung bone. Pero syempre nag-recede na ng konti pero okay pa. Pero the problem with sobrang adult na matagal mag-repair. So example po, ang mga batang from 12 years old to 18 years old, kapag hinila ko ang isang ipin papunta sa left galing sa right, in a few months lang nag-heal na po yung bone. Ang ibig sabihin po nun, kasi ayaw ng ipin niya doon eh. So, hihilahin mo siya sa tamang posisyon, syempre nagkaka-space po yun. Pero, habang merong space, pero kapag bata ka pa, ang bone ay sumusunod dun sa ipin. So, mabilis pag bata. Pero kapag nasa edad na lang 30s, 40s, medyo mahirap na pong matagal po mag-heal ang bone. Bakit ko sinasabing healing ng bone? Kasi po, ang movement, orthodontic movement, ito ay painful. Ito ay trauma. Kasi ayaw naman talaga ng ipin na magpagalaw siya. Pero dahil nga para maayos ang kanyang pagkagat at pagkain, iaayos natin siya sa alignment. So, bakit trauma? So, isipin nyo, hihilahin. Diinan nyo nga lang yung ipin nyo ng mga 1 minute, madiin ha. Masakit na po yun, lalo na kung hihilahin. Pero, ang orthodontic forces po ay gradual po namin ginagawa. Kaya nga po, umaabot ng 2-3 years

0: ng brand, meron pong mga removable. Kasi nung araw, ang braces po ay fixed, which is ako, yun ang gusto ko, kailangan naka-fix. So, meron po tayong nauuso na removable. Every month, sinusukatan, tapos, para po siyang mouth guard. So, unti-unting inaayos po ang ipin nyo. Kapag nag-correct na ng konti, nag-move na, sukat na naman, tapos suot na naman kayo ng appliance. So, meron naman po tayong fix. Ang fix orthodontics po ay yung dinidikit, nililaser namin yung mismong nakikita nyo yung mga bakal-bakal. Ang tawag po natin sa bakal ay brackets. So, yung bracket na yon dinidikit po yon kasi minsan, kapag removable appliance po ang ginamit para ma-straighten yung alignment ng ipin, minsan pag masakit, ayaw nang isuot ng pasyente. So kapag naka-fix yun, syempre, kahit masakit ng konti, eh hindi niya matatanggal yon. Talagang mas recommended ko ang fixed orthodontics or fixed braces kasi mas maayos ng orthodontist ninyo. Yan. Paano ba inaalagaan ang braces na ko? Sabihin ko sa inyo, ang pag-aalaga ng braces, when you have braces, isipin nyo before pa lang, wala pa nga kayong braces. Eh, kung tinatamad kayong mag-toothbrush, nagkakatartar ka agad. What more, merong braces dyan. Prone po sa gingivitis, prone sa calcular deposits, o yung tartar, ang mga tao with braces on. Take time po. Lagi kayong mag-check kung medyo gumagalaw ba, or may umuusli bang wire, or may natanggal na rubber. So, yun po ang magiging responsibility ng pasyente. Kasi kami po mga orthodontist, eh, syempre, kung ano lang yun na andyan, yun ang gagawin namin. Pero kunyari, 2-3 months, or even 5 months, hindi kayo bumabalik sa inyong orthodontist, makikita namin na kung meron kami nilagay na rubber doon para humila, sobra na. Kasi, ibig sabihin, sumobra. Imbis sa gitna lang ilalagay, napunta sa left yung ipin. Ako, mas mahirap po yun, mga kaagapay. So, yung very frequent and religiously pumunta kayo sa appointment ng inyong orthodontist, eh, sasabihin ko sa inyo, in less than 2 years, maayos po ang alignment ng inyong ipin. Meron ba po tayo isang klase ng braces? Meron po tayong sliding technique. So, yung appliance na yon, yung hindi gumagamit ng rubber, yung pasyente mismo ang maglalak, maglalagay ng wire. So, yun nga lang, medyo mahirap siya kasi minsan hindi namin nakikita. Baka mali yung nagagawa nila. So, hindi rin po ako pabor doon. Talagang mas gusto ko, every month nakikita ko po ang mga pasyente ko. Unang-una lahat, alam kong hindi sila nagtutoothbrush, hindi naglilinis kapag ang gums ng mga may braces ay namamaga na at madaling magdugo. Ibig sabihin, nasingitan na po kayo ng mga pagkain. Ayan, mga kaagapay, mamaya po itutuloy natin ang discussion at syempre, ang inyong mga katanungan, sana masagot ni Dr. Marlon Abad ang inyong mga katanungan. Sa abot na aking makakaya, mga kaagapay, pipilitin ko po at talagang masagot natin lahat ng mga iyan. Mga kaagapay, pansamantalang magbibigay daan muna tayo sa health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. After the break po, susunod na po natin ang katanungan ninyo na nais ipakonsulta. Para sa mga katanungan, maaari kayo magpadala ng inyong questions sa ating chatbox. Patuloy kayong tumutok, mga kaagapay. Tayo'y magbabalik makalipas lamang ng ilang paalala.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Habang lumalaki ang mga bata, dapat ay umuulad din ang kanilang mga kasanayan sa kalinisan ng ngipin at bibig. Pagdating ng edad na 3, tumutubo na ang lahat ng ngipin ng sanggol sa mga bata. Ang mga ito ay tinatawag na mga pangunahing ngipin. Ang mga ito ay nagsisimulang matanggal nang humigit kumulang 6 na taong gulang. At doon nagsisimulang lumabas ang mga permanente o mga pangnasa hustong gulang na ang mga ngipin. Karaniwan sa mga permanenteng ngipin ay lumalabas pagsapit ng 13

0: tatlong taong gulang. Narito ang ilang tip para makatulong na mapanatiling malusog at matibay ang mga ngipin ng iyong anak simula sa ikatlong taong gulang. Una, gumamit ng fluoride toothpaste na singlaki ng isang pi at tiyaking idudura ito ng iyong anak pagkatapos magsipilyo. Ikalawa, tiyaking magsipilyo ang iyong anak sa loob ng hindi bababa sa 2 minuto ng 2 beses sa isang araw. Ikatlo, simulang mag-flow sa sandaling magdikit na ang mga ngipin o mas maaga pa para makatulong sa pagbuo ng magagandang gawi. Ikaapat, tulungan ang iyong anak na magsipilyo at mag-floss at paalalahanan siyang bigyang pansin ang likod na bahagi ng kanyang ngipin. Ikalima, bumisita sa dentista bawat 6 na buwan. Ang health tips na ito ay hango sa dentalcare.com at ng 702-DZAS-FEBC Radio TV.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
4: Magandang hapon mga kaagapay. Ang oras po natin ay alas 2:43 ng hapon. Yan, nagbabalik po ang Doctors Online. Muli po ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Ang discussion for this afternoon ay, are orthodontics braces for everyone? Tagalogin natin, ang pagbe-braces po ba ay para sa lahat? Kanina medyo nasagot ko na yan, ano? Pero hindi po para sa lahat ang mga braces. Karamihan pwede po. Example po ng ano ng hindi pwedeng mag-braces. Ang mga pasyente pong merong cleft lip or yung full na alam niyo yung sa Tagalog mga pasyenteng merong hair lip. Yung bingot, ibig sabihin po nun, even hindi lang po yung lip, pati yung palate nila, cleft palate, kasi minsan iba po ang tubo. Ang kailangan po lang nila ay para makalunok, makakain, meron po kaming ginagawa doon. So, pero meron din na rin po ako naging pasyente na may complete talagang cleft palate para lang po umayos ng kaunti ang ipin, pero hindi po talaga totally. Pero may pagkakataon na pwede ang mag-braces ang mga may hair lip or hair cleft palate. Ang isa po ay may systemic disease kung ang advance na po ang diabetes ng pasyente. Kasi ang mga pasyenteng mga diabetic po ay talagang yung bone nila medyo mahina, laging nagbi-bleed yung gums. Ang kailangan po muna ay ipagamot or ayusin ang kanilang diabetes. Kapag umayos na po ito ay titignan pa muna kung pwedeng mag-braces. Pero malaking porsyento na pwede po. Pero isa po itong parang red flag, kasi minsan po kung maayos nga yung ipin pero baga high risk po sila na ang ipin nila ay gagalaw because of their condition. Okay. Okay, punta na po tayo sa ating mga questions na pinadala ninyo. Ayan. Question number 1. Sabi niya, Doc, lagi akong nako-conscious sa smile ko pero sabi ng dentist ko, okay lang naman daw ang bite ko. Worth it pa rin po ba magpa-braces? Opo, kapag sinabi ng you have to really have faith sa inyong mga orthodontist or pagkatiwalaan ninyo po ang inyong orthodontist, kasi alam na alam nila kung anong problem. Kung yung smile ninyo ay medyo na naiiba kasi because of facial asymmetry. Ang sinabi, ang tawag po doon sa minsan tabingi ang smile or one-sided lang yung nakikita, yung isang lips lang. Maybe because of the malocclusion or yung dahil sa position ng canine mo, kaya pag nag-smile ka, tabingi. So, pag sinabi ng orthodontist, oh, through braces, maayos yung pagkatiwalaan niyo po sila. Worth it pa rin po yun. So, pareho, question number 2, pareho kami ng sungki ng kapatid ko pero ako lang ang inirekomendang braces. Bakit po kaya? Okay, syempre po. Sa emergency po, usually, sino uunahin mo? Syempre, yung mga talagang naghihingalo na. Hindi ko naman sinabi naghihingalo yung pasyente magbe-braces. Ibig sabihin, uunahin natin kung sino yung may severe. So, although magkapatid kayo, yes, at nakita natin na proven na hereditary po ang dental occlusion. Pero pwede namang hindi galing sa magulang ang namanan nyo or pwede sa lola at lolo. So, ikaw ang, it's your opportunity talagang. Take it as an opportunity na ikaw ang inuna. Kasi bakit? Kasi ikaw yung nakikitaan na may chance na umayos ang ipin or yung alignment mo. Question number 3, sabi, matagal ko nang gustong magpa-braces pero sinabi ng dentist na kailangan ko munang gamutin ang gums ko. Ayan, bakit hindi pwedeng sabay? Ayun, uulitin ko po mga kaagapay ha. Kasi sa emergency situation, uunahin yung ano dapat importante. Although hindi emergency yung sa ipin mo, pero dahil nakikitaan namin magiging sagabal ang bleeding gums sa pagkakabit ng braces or sa pagtitreat ng pasyente na gusto magpa-brace kaso merong severe gingivitis. Ito po ay bleeding gums. So, kailangan po muna kasi po ang health ng ipin ay nagre-rely po sa kondisyon ng gums natin. Kapag ang gums mo medyo bulging or parang medyo umbok or red na ang color ng gums mo, hindi po namin muna yan binibraces kasi po lalo lang magdudugo. So, ayaw namin magkaroon kayo ng advanced gingivitis or anog, yung acute necrotizing ulcerative gingivitis. Ibig sabihin, advanced yun. Nagsasalita pa lang yung pasyente, nagdudugo na yung gums, hindi po pwede mag-braces yun. Sagabal po yun. Question number 4, nung bata po ako, sabi kailangan ko na raw ng braces. Ngayong adult na ako, kailangan ko pa rin ba o baka nagbago na ang ngipin ko? Ito po yun, ano, progressive po ang malocclusion. Nung sinabing nung bata ka, kailangan mo na magpa-braces, so ibig sabihin, lumagpas ka na sa preventive stage, lumagpas ka na rin sa, or nasa interceptive stage. Ngayong adult ka na, ang tawag na po natin dyan, corrective stage. Kasi kung hindi ginalaw yan before nung bata ka, nag-worse po yan. Nasa corrective stage na po kayo. Pwede pa pong, at kailangan mo nang mag-braces. Okay. Question number 5. Ayan. Napansin ko na mas gusto ko lang magpa-braces dahil sa confidence kaysa sa problema sa ipin. Okay, valid reason na po ba iyon? Sa akin, hindi po valid reason yon. Ang having braces on is not for aesthetics only. Sa totoo lang, no? Sa Western country, kapag meron kang braces, ang tingin nila kaya ka nag-braces kasi pangit ang ipin mo. So dito lang sa Asia at sa Philippines, na kapag may braces ka, parang status symbol siya. Po, so kumbaga na-adapt mo yung ganong thinking na gusto mo lang na gusto mo maging in kaya ka nagpa-braces. Pero sa aming mga orthodontist, if you do not need to have braces, hindi namin ipipilit na mag-braces ka. Sa akin po, marami na pa akong tinanggihan kasi gusto lang nila ng syempre for aesthetic reason. Hindi po ako pumayag kasi sayang po. Ang ginawa ko na lang sa kanila ay yung Hollis appliance. Ibig sabihin, retainer. Ang ibig sabihin ng retainer, nire-retain na lang ang magandang alignment ng ipin. Kaya po ang orthodontic braces after po ng treatment, usually or kalimitan talaga kailangan ng retainer. Kasi to retain na ang alignment na nagawa ng braces. Meron po akong kakilala na iba na hindi sila nag-retainer. Isipin nyo po, pagtanggal po ng braces tapos kain-kain ng kung ano, meron pong tinatawag tayong relapse. Babalik po sila ng konti, a few millimeters kung saan man sila galing. So, meron po tayong tinatawag na relapse. Kaya kailangan you have to wear your retainers after braces, after orthodontic treatment. Ayan. Question number 6. May kaibigan akong halos pareho lang kami ng ngipin, okay? Pero siya pinayagan mag-braces at ako hindi. Ano pong posibleng dahilan? Marami na pong siyempre kadahilanan yan, ano? Kasi katulad nung nagtanong kanina din sa magkapatid, mas inura siyempre siguro yung masungke. Kung ikaw, pwede namang baka meron pang dapat unahin dun sa kaibigan mo, katulad ng gingivitis, baka meron siyang periodontitis. Ibig sabihin, because of yung accumulated tartar, or calcular deposit, kinakain kasi ng calcular deposit o yung tartar, yung makapal na semento. Kapag hindi kayo nagpapalinis, doon usually sa likod ng ipin o sa gilid ng ipin, ang ginagawa niya, ang nagre-recede po ang bone. So, uunahin po muna yun. I-treat bago ka magpa-braces. Ayan, mga kaagapay, salamat. Maraming salamat sa mga questions nyo. And hopefully, nasagot ko po lahat ng inyong mga katanungan. Ayan, mga kaagapay, magbe-break po muna tayo. So, napakarami natin kailangan i-discuss. Pero later on, pagbabalik po ang Doctors Online. Muli po ako inyong kaagapay sa Kalusugan, Dr. Marlon Abad.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Meditation.
3: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay-Bulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, ang kagalakan sa paglilingkod. Ang wika sa Filipos 2 verse 17, kung ang buhay ko may maging handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Ang kagalakan sa paglilingkod ay nagsasalamin kung gaano natin kamahal ang Diyos. Sa mga karaniwang historical drama na ipinapalabas sa telebisyon, mapapansin sa iba't ibang bahagi ng kasaysayan sa mga dinastiya, lumalabas na walang ibang iniisip ang isang tagapaglingkod ng hari kundi ang mabigyang kaluguran ang kanyang Panginoon. Sukdulang mahirap man, ngunit may kagalakan siyang sumusunod sapagkat para sa kanya, iyon ang tamang pamamantayan. At isa sa mga manifestasyon na may kagalakan tayong naglilingkod ay ang pagkakaroon ng excitement na magamit tayo ng Panginoon. Halimbawa, sa pag-awit, sa pagtuturo, sa pagbabahagi ng kasulatan, sa pagmimisyon, maging sa kitchen ministry, sa outreach o sa anumang ministeryo. Ang dahilan ay sapagkat mahal natin siya. Sa ating aralin, ipinapahayag ni Pablo na dahil sa kanyang kagalakan, sukdulang iaalay niya ang sarili, alang-alang sa kagalakang nais niyang ibahagi sa iba. Ito'y isang malalim na kapahayagan ng kagalakan, isang malalim na manifestasyon ng relasyon sa Diyos, at sa kapatirang hindi alintana ang hirap, mabigyang lugod lamang ang Diyos at kapwa. Tayo ay manalangin. Panginoon, tanggapin mo ang aming paglilingkod na may kagalakan, anuman ang aming pinagdadaanan para rito. Dalangin ko ang mga nakikinig na ikaw ang magpagaling, magbigay ng kanilang pangangailangan, at mag-ingat sa kanila. Salamat, Panginoon, sa pagpapala, sa buhay, at pag-iingat sa bawat isa. Tinataas ko po ang panalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
5: Glosaryo Medico.
6: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
5: Glosaryo Medico.
3: Malocclusion. Ito ay maling pagkakatugma o pagkakahanay ng mga ngipin at panga. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Malocclusion. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Doc Marlon Abad dito lang sa Doctors Online.
4: Hello, good afternoon mga kaagapay. Nandito po tayo. Nasa home stretch na po tayo ng ating programang Doctors Online. Bati po muna tayo. Binabati ko po si Net Cruz. Good afternoon. At binabati ko po si Marsha Cheryl Abad Fat. Oy, kilala ko ito. Mariche is watching. So hope you have a good afternoon at may natutunan po tayo sa hapong ito. Ang clinic ko po ay matatagpuan po dito sa Muntinlupa. Dito sa Block 2, Lot 30, Rabat Street, Villa Carolina 1, Muntinlupa. At ang aking number ay 0917-961-3558. Mga kagapay, ako po ay magbibili ng magandang solusyon para po sa ating magandang smile. Huwag niyo akong kakalimutan. Siyempre, kapag kumain tayo, huwag ka agad mag-toothbrush. So, after mga 15 to 20 minutes, saka na lang tayo mag-toothbrush para meron po kayong natatanggal sa pag-toothbrush. So, huwag masyadong madiin mag-toothbrush. Huwag kakalimutan, mga kaagapay, yan po ang bilin ko sa hapong ito. Okay, salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy po tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo namin mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Rezi Villena, Nat Peralta, Ludes Magtunaw, Shekaina Abalon, Shira Gabornes at RTV team at ang ating mga interns sa hapong ito. Thank you rin sa ating broadcast engineers at sa Bukawe Transmitter site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online from Mondays to Fridays 2:15 p.m. to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Mabad. Nagpapasalamat at patuloy nagpapaalala sa ating lahat. Pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Have a blessed afternoon, everyone.
7: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph.
8: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Tuesday, kaagapay, ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, kaagapay, ngayong makulimlim na Martes ng hapon? Samahan niyo po kami sa isang oras ng kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At binabati na natin yung mga kaagapay natin na present na at naka-tune in sa atin sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, like nyo na po at i-share ang ating ongoing streaming dyan. At ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shoutout dito sa ating comment section. At yun nga, gaya ng nasabi ni Kayla kanina, ano po, ano, kamusta? Kumusta yun po kayo ngayong hapon na makulimlim ang kalangitan? Wow. Diba? Parang ang sarap ng, syempre, mawawala ba sa listahan natin, Kayla, ang mainit na kape or malamig na kape?
0: Yes.
2: Update nyo naman kami kaagapay. Ano ang pangmalakas ang merienda nyo ngayong hapon? Kasi kami ni Kayla po, hindi kami nakapag-merienda bago man lang kami sumalang dito on air. So, kami na lang po update ninyo ano po ang inyong merienda ngayong hapon habang nakikinig po sa mga oras na to.
0: True. Pero paglabas natin mamaya, may naghihintay.
2: Yes,
0: na donut.
2: Salamat po sa nagpala.
0: True.
2: Sa aming dalawa. Mm-mm. Ng donut.
0: Kaagapay, update niyo po kami kung ano po ang inyong ganap at ano po ang inyong merienda. Yes. Ngayong Martes. Happy listening po sa mga kaagapay nating nakatutok via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, sa inyong transistor radio, maging sa mga kaagapay nating nagmamaneho at nakikinig sa kanilang mga car stereo, happy listening po sa inyong lahat. Maging sa mga kaagapay nating nakatutok sa kani-kanilang mga mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Pero ano pa man, kaagapay, ang inyong kapamaraanan, samahan nyo nga po kami sa isang oras ng kwentuhan. At as usual, meron po tayong pagpipilian.
2: Yes! Lagi yan.
0: Lagi.
2: Tuwing Martes.
0: Yes. Kapag Martes, Matik, may pagpipilian.
2: Oo.
0: At welcome kaagapay ang inyong mga naiisip, mm-hmm, at ang inyong kasagutan sa ating question of the day na eto na nga, kaagapay. Kapag may opportunity, ikaw ba ay go na or pag-iisipan muna?
2: Ayan. Oh. So, medyo madali naman, no?
0: Yes,
2: ang
0: madali.
2: Ang ating pagpipilian ngayong hapon. Pero dito natin malalaman kung karamihan sa ating mga kaagapay ay spontaneous.
0: Uh-oh.
2: Or kaya naman calculated.
0: Yes.
2: No, bago umaksyon. Mm-hmm. So, yan, kaagapay, ulitin natin ang ating question of the day. Kapag may opportunity, kaagapay, ikaw ba yung team go na? Or ikaw naman yung team pag-iisipan mo muna? Kaya iwan nyo lang po ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Facebook man po or YouTube app, welcome na welcome.
0: Yes.
2: Po ang inyong pabati at pagsagot.
0: Abangan namin kaagapay ang inyong kasagutan sa ating question of the day.
2: Yes.
0: Again po, kapag may opportunity, ko ba ay go na or pag-iisipan muna? At ang dami nang nag-a-update sa atin, Av.
2: Ayun nga. Gusto po namin yan. Kapag kami ay ina-update ninyo,
0: yes,
2: kung nasan po kayo, ano po ang kinakain nyo, diba? At eto nga, babasahin ko na.
0: Sige, simulan na natin.
2: Yung unang nag-update sa atin kung anong kinakain niya sa mga oras na ito, at napakasarap naman.
0: Bagay.
2: Si Ate Fia Mac, sabi niya, goto daw. At niyayaya niya tayo kung pwede nga lang po pumunta na dyan.
0: Now, sige
2: na
0: po, ah. Sakto sa gantong weather, masarap ang goto.
2: Panalo.
0: Hello po, Ate Fia Mac. Si Anthony Abrerica ay bumabati sa atin na good afternoon.
2: Ayan. Hello po sa inyo. At si Kuya Federico Termulo Jr. Ang kanyang merienda ay kasava, kamote at saba na ginataan. Uy! Tapos meron pa daw lang kayon. Diba?
0: Ang sarap.
2: Ang saya naman ang mga merienda nila. Diba?
0: Ang sarap. Kaya naman nung may langka. Hello po, Kuya Federico. At i-enjoy po ninyo ang inyong merienda.
2: Yes.
0: Ito naman mula sa Palayan, Nueva Ecija, ang ating suking kaagapay, si Ate Len Agdon Reyes ay nag-hello na sa atin at bumabati ng good afternoon. Ano po ang iyong merienda dyan sa Isabela, Ate Len? I-update mo naman po kami.
2: Ayun. At ito, sumagot na agad sa ating question of the day, si Ate Alice Berosil. Sabi niya, go na. Kasi po, pag go na, diba, napag-isipan mo na.
0: Wow!
2: So, mabilis. Mabilis mag-decide si Ate Alice. Kumbaga, pag meron siyang naisipan at kumbaga, nandun na agad yung decision niya. Para may isipin pa ako, hindi ko maisip eh.
0: Mabilis siyang mag-decide.
2: Ayun, diba? Mabilis siyang mag-decide. Ayun.
0: Salamat po, Ate Alice. Si Ate Guy Santos. Ayan. Naman, ang sarap naman.
2: Grabe naman ang mga merienda.
0: Very summer.
2: Oo, ano ba yan?
0: Avocado shake at mango shake.
2: Grabe naman, ang sarap naman.
0: It's may Graham.
2: Oo. Ay, oo, yung pag yung mango. Oo. Mango Graham shake. Ay, panalo. Diba? Yun. Natatandaan ko yun din yung madalas kong bilhin nung college pa ako. Mango Graham
0: mango
2: shake.
0: Graham.
2: Sarap. At ito si Ate Leonie. Dumantay. Sabi niya, ako din po nanonood. Kumakain pa lang ng tanghalian.
0: Uy.
2: Praise God po. Salamat po sa inyong pag-tune in, Ate
0: yes.
2: Leonie. At ano po ang tanghalian ninyo?
0: Late lunch
2: na po yan, ha?
0: Very late lunch, Ate Leonie. Pero enjoy po ninyo ang inyong late lunch. Ano ba tawag doon pag merienda lunch? Kasi di ba pag breakfast at saka lunch at lunch? Pag lunch at saka merienda.
2: Ano nga kaya?
0: Lunchenda.
2: Parang napilit.
0: Lunchenda.
2: Isa-search natin kung may tawag sa ganon. Sino pa ang next natin dyan?
0: Ito, si Ate Rainy Jen Comia. Hello po. Sabi niya, maulang Tuesday, kaayu, listening from San Mateo Rizal habang siya daw ay work from home. Aba at siya ay sumagot na sa ating question of the day. Para daw sa kanya, pag-iisipan ko muna ng mabuti ang bawat opportunity at ipagpapray kay Lord kung ito ba talaga ang kanyang plano para sa akin. Naniniwala ako na ang plano ni Lord ay laging pinakamaganda at nasa tamang panahon. Amen. At pinapashoutout niya sina Neri Comia, Sofia, Erika, MJ at Joshua Arenas. Ayun. At more power daw sa ating programa. Salamat po, Ate Rainy Jen.
2: Thank you. At ito, pa-shoutout daw si Kuya Eddie Bandola. Ayan, hello po sa inyo at thank you po dahil favorite ninyo ang 702 DCAS. Ayan, happy listening po sa inyo, Kuya Eddie.
0: Happy listening po dito naman sa ating YouTube live streaming si Kuya Neljan Gomez. Sabi niya, umuulan na po ngayon at ang kanya daw merienda ay nilagang saba.
2: Oh, wow.
0: At of course, mayroong black coffee.
2: Ayun, okay. Diba? Nakakabusog ang nilagang saba. Mm-mm. Isa yan sa mga, ano, pag kunyari, naghahanap ka ng alternative para sa kanin.
0: Yes.
2: Kasi diba, parang minsan, pag walang kanin, parang ang kulang na.
0: Parang, oo.
2: Parang nagugutom ka agad. Pero pag kumain ka ng nilagang saba, ayan, mabubusog ka. At ito si Ate Ruby Clet, sabi niya, good PM. Ayan, makulimlim na daw sa kanilang area. At sabi niya nga, sana daw umulan na daw ng malakas para daw mapawi daw yung init sa kanilang lugar. At ang merienda daw niya ay, I think Toronto. Ayan, Turon. Ayan. At siya yung nakikinig mula sa Harmony Hill, Muzon, South San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Thank Hello you po sa inyong pagdaan sa aming online streaming.
0: Sarap din ang turon, no?
2: Oo, lalo na yung pag may langka. Diba?
0: Hala ka pag may soft drinks.
2: Medyo naiwas na tayo dyan eh. Dati nung bata kasi ako, talagang malakas ako mag-soft drinks. Pero ngayon, hindi na ako nakakaubos ng isang bote kasi ngayon, sumasakit na yun.
0: Ngayon, kape na lang.
2: Kape na lang. Parang ang bilis niya ng ano sikmurain, yung ganong feeling. As a trentahin.
0: True. Ito si Ate Fia Makay, may pahabol. Mm-hmm. Sabi niya, sumagot na siya sa ating QOTD. Go na.
2: Mm-hmm.
0: Kasi daw, it might knock once only. So, better daw na i-grab na mm-hmm. yung opportunity.
2: Oh.
0: Salamat po, Ate Fia Mac.
2: Thank you po. Kumbaga, hindi niya napalalagpasin pa.
0: Yes, bakit diba? Nga naman palalagpasin pa?
2: Ito, si Ate Lolit Maliari Adia. Ayan, nakikinig siya sa atin sa mga oras na ito. At, ayan, in-update niya na rin tayo kung kamusta.
0: Uy.
2: Ang weather sa kanila, madilim na daw doon sa Taytay at bumubuhos na ang ulan. Ay, ingat-ingat po, Ate Lolit. Ayan, nakikinig siya. Salamat po.
0: Si Ate Isabel VS ay nag-good PM na rin sa atin. Ang kanya daw merienda ay sumanlihiya.
2: Ayan, ang favorite natin, Kayla. Sa lahat talaga ng yung, suman.
0: Yung pagbabasa. Alam mong favorite ang binabasa. At sabi niya, katatapos niya lang daw maglaba. Kaya ayun daw nagme-merienda na siya.
2: Mm-hmm.
0: At pinapa-shoutout niya ang kanyang mga kaibigan at kapatiran sa JCKL at ang kanyang anak na si Hazel na nagpapagaling daw sa kasakit. Mm-hmm. Nakikinig mula sa Dasmariñas, Cavite. Hello po, happy listening at pagaling ka pa, Hazel.
2: Ayun, yes po. At ito si Ate Rose Vergara Pascua. Sabi niya, watching from Taiwan.
0: Uy!
2: Diba? Sabi niya, dati daw siyang janitress sa FEBC Karuhatan. Hello daw at ang merienda niya ay suman din. Suman kamoteng kahoy. Kasi daw, alakas daw ng ulan sa Taiwan. Ayan. Ingat-ingat
0: po,
2: Ate Rose. At nakakamiss po ang milk tea dyan. biglan na ano.
0: Alam mo yan ngayon, nilook forward ko pag pupunta akong Taiwan, yung milk tea.
2: Nako,
0: alam
2: talaga.
0: Na natin yan
2: alam mo
0: ano.
2: Na kung ano ang pupuntahan mo roon. Tsaka VIP. VIP. Beef noodles. Ayan. Ako, panalo.
0: Matatry natin yan. Hello po sa mga kaagapay nating OFW.
2: Yes.
0: Happy listening po sa inyo. Si Jello Idlisan, nakikinig mula sa Taal, Batangas.
2: Yun.
0: Waiting daw sa uwian. Shoutout daw mula sa Rafael Lab Medical and Wellness Center. At sumagot na rin siya sa ating QOTD para daw sa kanya, pag-isipan muna at mm-hmm. iluto sa panalangin para hindi malayo sa plano ng Diyos.
2: Ayun.
0: O iluto sa panalangin.
2: Mm-hmm. Ang ganda naman. No? Yes. Talaga iluluto mo.
0: Very related sa merienda.
2: At ito rin, si Ate Ruby Clare, parang pareho sila ng sagot ni Jello. Ayan, sa akin niya daw isasangguni muna daw niya kay Lord kung kalooban niya ba to. So I think ipagpe-pray muna din to, 'di ba? At team pag-iisipan niya 'yan, 'di ba? Thank you, Ate Ruby.
0: Si Nanay Faustina Frankie Habla ay nagbumabati na rin sa atin na magandang hapon, listening daw sa kanyang radio, maulan daw sa Marikina.
2: Ayun.
0: At sabi niya, God bless po sa inyo. God bless din po, Ate Faustina.
2: Ingat po. Si Ate Rosalinda Gomez Buiko, watching from UAE. God bless din po sa inyo. At isunod ko na rin si Ate Elisa Elposartakan. Blessed day po. Madilim na daw sa Kabuyaw,
0: Uy.
2: Laguna.
0: Kapitbayan.
2: Oo, kapitbayan natin siya. At ang kanyang merienda ay tinapay at kape. At sumagot na rin siya sa ating question of the day. Ang sagot niya, ako po, go na. Pag yon ang ipinagpe-pray natin na opportunity. So, shout out daw sa Christ Strong Family Laguna from Cabuyao, Laguna. Ayan. Happy listening po.
0: Happy listening po. Si Lynn Pinpin ay go na rin.
2: Ayun.
0: At bumabati siya ng good afternoon. Pa-shout out daw. Shout out po sa inyo, Ate Lynn. Ang merienda daw niya ay egg sandwich.
2: Ayun.
0: Yung sarap din nun. No? Tapos ano, juice.
2: Oo.
0: Very lices.
2: Oo, yun nga. Yun din ang na-imagine ko eh. Nung pangapanahong elementary
0: yes,
2: pa tayo.
0: Diba?
2: Talagang sandwich is life. At eto, si Ate Jorina Salobeling Bugtong. Sabi niya, good PM. Go and grab the opportunity. Kasi mahalaga ang bawat oportunidad. At pabati daw sa MatMad Nagtipunan. Kirino, mahilig po kaming makinig sa program
0: wow.
2: niyo. Thank you po sa palaging pakikinig sa mga programs po ng DZAS. God bless po.
0: Happy listening po and God bless po sa inyo dyan sa Kirino.
2: Mm-hmm.
0: Si Reynaldo Rentigrado ay bumabati na rin sa atin ng good PM at happy listening daw sa ating lahat. Hello po, Kuya Reynaldo. Ano po ang inyong merienda
2: yes.
0: ngayong Martes?
2: At si Mercedes, Ate Mercedes Flores. Sabi niya, blessed afternoon. Listening here in Poblacion, Morong Bataan. Ayun, malayo-layo.
0: Oo.
2: Ang pinanggalingan ni Ate Mercedes. Hello po sa inyo and happy listening po. At yun nga, kanina din kayla, no? Madami-dami rin tayong babasahin ngayon dito
0: yes.
2: sa ating poster kaninang umaga at patuloy ang pagdating din ng mga sagot na ating mga kaagapay rito. So, basahin ko na itong pinaka-fresh.
0: Wow!
2: 9 minutes ago mula kay Kuya Aris G. P. Benito. Sabi niya, go na! Sabi nga strike when the iron is hot. Though, need mong i-consult kay God yung magiging decisions mo. At ang merienda niya, malamig na apple, galing daw sa ref, and kamote queue. Kudos daw sa atin. Ayan. Maraming salamat,
0: salamat po.
2: At ang galing naman ng combo ng kanyang merienda. Diba? Apple and kamote queue.
0: Napaka-healthy. Happy listening po, Kuya Aris. Si Ate Shirley Diansay mula dyan sa Singapore ay sumasagot na rin sa atin. Sabi niya, ipag-pray ko po muna. Pray for God's will and then pag-iisipan.
2: Mm-hmm.
0: And then sa huli daw, ay go pa rin. Go na po. Oo. Siguro ayun. Kapag may sagot na mm-hmm. ang Panginoon, ay go na nga naman siya.
2: Oo. Pag-go ang
0: pag-go
2: sagot.
0: Pag-go ang sagot ng Lord. Oo.
2: Yes. At ito, si Ate Guy Santos, may iniwan siyang sagot dito sa ating poster. Sabi niya, pag magandang opportunity, go na. At lalo na kung ipinanalangin mo naman at hiniling mo ito sa Panginoon. Ayun.
0: Mm-hmm.
2: So, kung galing yun, kung alam mo naman yun din ang pinapagawa ng Lord sa'yo eh, diba? Go mo na.
0: Go na, oo. Basta merong go signal
2: yes.
0: mula sa Panginoon. Mm-hmm. Go talaga. Eto naman si Ate Leia. Pag matagal mo nang pinagpa-pray yung nagbukas na opportunity, syempre answered prayer yon, kaya go na.
2: Mm-hmm.
0: Pero syempre, tatanungin pa rin kung yun ba talaga yung offer sa'yo ni Lord. Kung malinaw at maliwanag na, go na. Pero mm-hmm. pag may open na opportunity na di mo naman pinag-pray or di mo nakita sa iyong panalangin, syempre tigil muna at mag-isip at manalangin pa rin.
2: Mm-hmm.
0: Hanggat wala yung peace of mind mo doon,
2: mm-hmm.
0: Ipag-pray pa rin patuloy kung yun talaga ang kasagutan sa iyo ng Panginoon.
2: Yes. At ito si Ate Lori Santos. Sabi niya, hello kaagapay. Para sa akin, pag-isipan munang mabuti at ipagdasal sa Diyos kung para sa iyo ang opportunity na ito. Pwede mo ring subukan, sabi nga nila, minsan lang ito. Kung para sa iyo ito at sinubukan mo, sa'yo talaga ang opportunity na ito.
0: Yun.
2: Siguro para din walang regrets.
0: Yes.
2: No? Mga what if sinubukan ko. mga walang ganong moment, no? So maganda rin na subukan. Pero higit sa lahat, no, maganda rin talaga na ipanalangin muna bago tayo umaksyon, bago tayo magdesisyon, 'di ba? Ipanalangin muna natin.
0: Yes, agree. Mm-hmm. Si Kuya Angel Villaflor Gorospe, go na daw.
2: Go na siya.
0: At sabi niya, God bless IU.
2: Ayan.
0: Bakit po go? Salamat po.
2: Thank you po. At dito naman sa poster pa natin, sabi ni Ate Marinela Legaspi Rempilio, grab the opportunity po para sa akin. Ayun. Thank you po.
0: So grab, go na siya.
2: Mm-hmm.
0: Si Jonathan Clerigo ay bumabati sa atin ng Happy Tuesday para daw sa kanya. When opportunity strikes, need mo ng pag-isipan at discern things as well.
2: Mm-hmm.
0: Most of the times, if these are consulted through His Word, we would be able to navigate this since mayroong peace and clarity.
2: Mm-hmm.
0: After which, we can take a step forward towards it. So talagang pag-iisipan muna at ipapanalang.
2: Ayun.
0: Salamat, Jonathan.
2: Thank you so much. At ganito rin ang sagot ng ating mga kaagapay. Prayer muna daw. Ipag-pray muna si Ate Emmy Reyes, ganyan din si Maricel De Lara, at si Christine Padilla. Ayan, lahat sila. Team, pray muna bago umaksyon, ba? Diba? At si Jerwin Alianza, pray muna.
0: Yun.
2: Diba? Sunod-sunod yan.
0: Oo. Team prayer.
2: Yes.
0: Ganyan din si, ano, si James Gijon Tinsay.
2: Oo.
0: Pag-pray muna.
2: Oo.
0: Amen.
2: Yun. At sino pa?
0: Si Ate Marinela naman. Marinela Legaspi Rempilio, grab the opportunity para sa akin. So siya ay team go na.
2: Ayun. Mm. Oo nga. At si Ate Len Flores Lapitan, sabi niya, kapag answered prayer and may confirmation ni Lord, go na. Pero kung process ng prayer pa lang, pray pa more.
0: Mm-hmm.
2: Kasi kung talagang answered prayer yun ni Lord, kahit may kaunting delay, sa'yo yun.
0: Yun. Ay. Ganda nga naman. Gano man katagal.
2: Oo, di ba?
0: Kung sa'yo, sa'yo.
2: Amen. Para may hugol eh.
0: Dito, mapapasatin din ng donut mamaya.
2: At donut kape. Pala. Donut pala pinag-uusapan.
0: Eto si Ate Alita Mercado. Every time daw na meron siyang ipupursue or anything comes, I used to pray and ask the Lord for wisdom.
2: Mm-hmm.
0: When God sees that opportunity destroy you, He won't allow it for you. Because many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails.
2: Yun.
0: Amen. Salamat po, Ate Alita, sa inyong kasagutan.
2: Thank you po. At si Ate Cher, or Cher De La Cruz, ayan, ipag-pray muna. At napadaan si Ate Effie Remitar dito sa ating poster. Hello po sa inyo. At isunod ko na rin si Ate Mercy Alagad Guerra. Sabi niya, siya ay team go.
0: Uy.
2: Like today daw. Today, fresh na fresh.
0: Wow.
2: Ha? Sabi niya, had an overseas interview. Meron pa siyang pahabol ng statement. Lord's will, not mine.
0: Ay,
2: oh, diba?
0: Lalo yan, no? Usaping ibang bansa.
2: Oo. Marami kang consideration,
0: yes,
2: pagdating sa mga ganitong desisyon. At napakaganda rin nung paalala niya, no? Na Lord's will, kumbaga not our will, but His will be done.
0: Amen.
2: Sa mga buhay natin.
0: Amen. Amen. Amen. Si Ate Victoria din, Ate Victoria Dizon Ayoki.
2: Mm-hmm.
0: Ang prayer niya naman daw ay ma-approve ang opportunity na hinihintay niya sa Hokkaido.
2: Ayun.
0: Uy, tayo pong snow ah.
2: Oh, Hokkaido. Ang natatandaan ko dyan, milk tea din. May magayang milk tea flavor.
0: Flavor, true. Ako parang may magmi-milk tea mamaya ah.
2: Hindi, parang mas masarap yung kape at donut din.
0: Yes,
2: mas
0: perfect.
2: Yun.
0: Yes.
2: Oh.
0: Kasi pag milk tea, matamis ang matamis.
2: Oh.
0: Pero matamis din naman yung kape. Pero mas bagay.
2: Gusto ko yung nag-explain. At ayun. Ito, last na muna siguro nating babasahin sa ating poster si Ate Brenda Pangilinan. Sabi niya mapagpalang araw daw sa ating lahat. Kapag may opportunity, ipanalangin muna at pag-isipan.
0: Uy. So,
2: ting pag-isipan muna si Ate Brenda. Thank you po.
0: Salamat po. Basa lang ako ng konti dito sa ating ongoing Facebook live streaming, pero kagapaya, patuloy po ninyong ipadalang inyong kasagutan sa ating question of the day. Kapag may opportunity ko ba ay go na or pag-iisipan muna? Si Kuya Jojo, Simbulan, bigla daw dumilim sa Antipolo, ang lakas daw ng ulan. Pag-pray, ang kasagutan niya sa ating QOTD ay pag-pray muna. Kung yun ang will ng Lord, walang magiging hadlang. At merienda daw niya ay mainit na kape na mayroong slice na bread. May palaman na cheese.
2: Ayaw.
0: Grabing update. Kompletong-kompleto.
2: Oh.
0: Salamat po, Kuya Jojo Simbulan. Yan, nakaagapay ang atin nga pong question of the day. Muli po, kapag may opportunity, go na or pag-iisipan muna. Eh, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan dito po sa ating ongoing Facebook live streaming o kaya naman ay sa ating YouTube live streaming at babasahin po namin yan. Pero ngayon po ay we will take a short break muna kaagapay. Kung ikaw ay Team Radyo, mapapakinggan po ang isang awitin at magbabalik po ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Options Unlimited. Tuesday, Tuesday.
1: Mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
3: Ito naman, kaagapay, si Kayla Escalante at ang ating nga pong question of the day. Habang may kumukulo na-distract. <Uh-oh. laughs> Kaagapay, ang ating question of the day, kapag may opportunity ka ba ay go na or pag-iisipan muna. Sabi ni RD Abante, pag-iisipan muna, minsan nakaka-excite mag-go. Pero maganda na pag-isipan muna dahil minsan saying no to an opportunity leads to success and to protect your time. Oo nga naman, no? Minsan pag may bagong opportunity, parang feeling natin go na tayo dahil sa excitement.
1: Oo. Pero napakaganda nga nung reminder, no, na isa-save yung time natin. Kasi malay mo, hindi pala yun yung pinapagawa ng Lord sa iyo. Hindi masasayang yung panahon kapag iginugol mo pa yung time mo doon sa bagay na hindi niya pinapagawa. Yes. Kaya maganda din talaga na isangguni muna natin sa Diyos. Amen. At ito, si Ate Len Dizon. Sabi niya, pag-aaralang mabuti at pag-iisipang mabuti at ikonsulta sa Diyos. Diba? Hihingi ng wisdom mula sa Diyos.
3: Amen. Si Ate Rose Vergara Pascua, ang sagot ko po ay go agad kasi alam ko na hindi ako pababayaan ni Lord. Yun. Salamat po Ate Rose.
1: Thank you po. Si, nabasa mo na ba si Ate Jai? Eto, si Ate Jai de Mesa Turingan. Sabi niya, for me, pag-isipan muna and seek God first before anything else. Because not every open opportunity is naka-align sa will ni Lord. Uy, magandang reminder din to para sa bawat isa, no? Hindi nga lahat ng opportunity na nakikita natin na, ay, nandyan na eh. Galing sa Lord. Kailangan maging discerning din tayo, no?
3: Yes.
1: At talaga maging sensitive tayo sa boses ng Panginoon kung ayan ba talaga yung bagay na pinapatahak niya sa'yo or opportunity na pinapakuha niya. At higit sa lahat, i-check natin kung na-align ba ito sa kanyang kautusan, diba? At kalooban.
3: Amen.
1: Grabe hindi yung ano. Oh.
3: Napapatingin na lang tayo. Pero yun nga, hindi lahat ng bukas na pinto ay mula sa Panginoon.
1: Yes.
3: At hindi lahat ng bukas na pinto ay dapat pasukan.
1: Oo. Oh, oh. Baka pinapasara pala.
3: Yes.
1: No?
3: Baka ibang pinto pala ang magbubukas para sa atin.
1: Yes.
3: Diba?
1: Ayun.
3: Si, eto, si Ate, oh, si Kuya Herson Ebuenga, mula daw siya sa Munding Lupa. Good PM daw, para daw sa kanya, basta sa ikararangal ng Lord, eh, huwag sayangin ang pagkakataon, lalo na't pasama ng pasama ang mundo. Maging masipag na may karunungan. Maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay sa Panginoong Hesukristo. Mm-hmm. Sabi niya, ang kanya daw, merienda ay toasted siopaw.
1: Wow.
3: At malamig na soft drinks.
1: Ayan.
3: Yun soft na drinks. Nga. Oo, sabi niya, merienda po tayo kaagapay.
1: Mm-hmm. Yan.
3: Pakibato na lang po dito sa Ortigas.
1: Kung pwede lang, no?
3: Uh-oh.
1: Talaga, ang sarap ng toasted siopaw. Ito si Ate Marie Thea dito sa ating ongoing streaming. Sabi niya, manalangin muna daw tayo bago tayo umaksyon.
3: Ayan. Amen.
1: Thank you po.
3: Yan. Si Ate Nora Canchela ay nag-good afternoon na rin sa atin. At si Ate Jorina Bugtong, kayo po ang nagsisilbing libangan namin pag nasa bukid po kami gamit ang PM Radio.
1: Oh.
3: Favorite niya daw tayo mapakinggan. Naway patuloy kayong gamitin ng Panginoon. Salamat po Ate Jorina sa inyong encouragement sa amin. And happy listening po.
1: Yun. Thank you po. Si Kuya RD Alistaire Abante, sabi niya, pag-iisipan muna. Minsan nakaka-excite mag-go. Pero magandang pag-isipan muna dahil minsan, saying no to an opportunity leads to success. And to protect your time na din. Mm. Oo. Totoo to, no? Sa mga, gaya na sabi mo kanina, Kayla, diba? Nakaka-excite nga.
3: Yes.
1: Lalo na kapag may mga bago opportunity na nagbubukas. Pero yun, kailangan maging discerning tayo kung alin doon sa mga opportunity na yon ang pinapatahak ng Lord sa atin. Bahingi tayo ng wisdom sa Kanya.
3: True. Mm-hmm. Si Ate Len Nagdon Reyes ay sumasagot na rin sa ating question of the day. Pag-isipan po muna na may kasamang prayer. Mm-hmm. Lagi nating ipagkatiwala ang mga plano natin sa Panginoon. At sabi niya yung verse from Proverbs 3:6. Salamat po, Ate Len.
1: Thank you po. At bumabati ng maulang hapon sa atin si Ate Moraya Arenas. Oo, totoo. Dito po, tumuloy na, Kayla, ang ulan.
3: Halagang mo, kailan pa uwi.
1: Grabe, yung kalangitan. Uh-oh. Gray na gray. Diyan po sa inyo, kamusta ka agapay? Update niyo po kami.
3: Ingat

0: Narigot, no?
1: Ingat-ingat po, mga kaagapay.
0: Mm-hmm. At ito, yeah, sa ating PM, si Ate Pia Reyes. Sabi niya, pag-isipan muna. Hindi lahat ng opportunity ay para sa'yo. So, tinitingnan ko muna kung aligned ba ito sa goals at values ko.
1: Uy, so, may alignment. Yes. Oo nga naman, no? Kapag against sa values mo, eh, ang hirap nga naman gawin.
0: Totoo.
1: Yung isang bagay.
0: Hmm. Parang wala kang peace, no? Yes. Hindi ka mapanatag. Hmm. Na grabe, wala. Labag to sa ano ko eh.
1: Hindi ako to eh.
0: Oo, ganun nga. Diba? Ganun yung mga linyahan natin.
1: Diba? Eto naman si Ate Maria Santos, pag-iisipan muna. Dati kasi kapag may magandang opportunity, excited agad akong tumalon. Hmm. Pero habang tumatanda ako, natututunan kong hindi lahat ng maganda ay tama para sa akin. Hmm. Gusto ko munang timbangin kung aligned ba ito sa goals ko, sa values ko, at kung makakabuti ba talaga sa buhay ko. Hindi naman race ang buhay. Mm-hmm. Kaya okay lang maglaan ng oras para magdesisyon ng maayos. Ay, oo, okay na na medyo natagalan. Mm-hmm. At least sure. Kesa naman nagmadali tayo tapos nagkamali.
0: Totoo. Ang ganda nun, no? Kasi lahat nga ng nagmamadali, madalas magkamali. Kaya take your time, kaagapay, no? At isama mo si Lord parati sa iyong proseso, diba?
1: Amen.
0: At ito si Ate Emmy dito sa ating ongoing streaming. Ate Emmy Casilian, sabi niya ipagpe-pray ko muna kasi dapat lahat ng plano ay acknowledge if this is His will. Mas masarap po kasi yung Lord mag-direct ng plano. Mas masarap daw na si Lord ang mag-direct ng plano natin. Sure na walang paltos at walang pagsisisi pagdating sa dulo. Amen. Thank you po.
1: Amen. Salamat po, Ate Emmy. At sa ating YouTube live streaming, si Ate Nenita Clamor, good PM daw. Sabi niya, ipag-pray at pag-isipan muna.
0: Mm-hmm.
1: So, team, pag-iisipan muna at ipag-pray si Ate Nenita Clamor. Salamat po.
0: Yun. Thank you po. Si Ate Darlene Castro, dito sa ating PM, sabi niya, go na agad.
1: Uy!
0: Ayan, may go na agad tayo dito. Sabi niya, minsan kasi once in a lifetime lang ang chance. Ayoko magsisi sa mga what if. Ayun. So, siya ay team. Go na!
1: Go!
0: Yes!
1: Si Kuya Joshua Reyes, go na ako kung matagal ko nang ipinagdarasal ang opportunity na yon. Naniniwala kasi ako na minsan hindi mo makukuha ang lahat ng sagot bago ka gumawa ng hakbang. Kailangan mo ring magkaroon ng courage.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, magpapayo muna ako sa mga taong pinagkakatiwalaan ko, pero kapag malinaw na ang direction, go na talaga.
0: Ayun. Uy, maganda rin yun, no? Na magsisik tayo ng,
1: yes,
0: counsel sa ibang mga tao.
1: Mm-mm.
0: Pero syempre, yung mga taong pinagkakatiwalaan natin at yung alam nating hindi tayo ililigaw ng landas.
1: Yes.
0: Diba? So, yun, maganda at makaka-help din ang paghingi ng advice sa iyong mga taong pinagkakatiwalaan. Mm-hmm. At dito sa ating ongoing streaming sa Facebook, si Ate Josephine Balanyan Pudunan, sabi niya, good PM! Listening from Madela Quirino. At wala daw ulan sa kanila.
1: Wow!
0: Yun, mainit daw ang panahon sa kanilang area. At ang sagot niya ay go kung ipinag-pray muna. So, yun pa rin ang go signal niya. No? Mag-go siya kapag ipinag-pray niya na. At yun nga kung ang yun ang go signal ng Lord or yun yung tugon, edi go muna.
1: Edi go. Si Ate Leia ay nag-hello sa atin. Hello po, Ate Leia.
0: Hello po.
1: Happy listening po at salamat po sa pagtutok dito sa IU.
0: Mm-hmm.
1: Ito pang mga kasagutan, si Angela Cruz. Siya naman ay pag-iisipan muna. Siya raw kasi introvert.
0: Ayun.
1: Kaya hindi ako sanay sa biglaang desisyon. Gusto gusto kong pag-aralan ng pros and cons. Isipin ang magiging epekto nito sa pamilya, sa trabaho, at maging sa kanyang mental health. Mm-hmm. Mas kampante akong sumubok

0: kapag alam kong pinag-isipan ko talaga. Uy, totoo, no? Hindi lang yung sarili mo yung iyong iisipin, kundi yung maging yung mga tao sa paligid mo at lalo na yung iyong mental health. Dahil, syempre, lagi nga natin sinasabi, di ba, na ang peace of mind ang pinakamahalaga sa lahat.
1: Di ba? Yan kasi, walang presyo yan.
0: Yes.
1: Di ba? Pero, mahirap din ma-attain, di ba? Kaya talaga isen sa mga bagay na dapat nating pangalagaan. Okay. At ito, first na sumagot sa atin ng depende. Si Ate Leia Reyes, sabi niya, depende. Kung maliit lang ang risk, go. Pero kung life-changing decision, kailangan talagang pag-isipan. So, meron siya mga win-away muna, no? Kung hindi gaano makaka-apekto sa kanya, or wala masyado magiging, alam mo, epekto na magbabago talaga yung buhay niya, i-go-go niya agad. Pero kung nakikita niya na malaki ang magiging epekto nito, hindi lang sa kanya, kundi sa paligid niya, eh yun yung time na mag-iisip muna siya bago siya umaksyon.
0: Yun, noo nga naman. Kasi mahirap nga naman kapag malakihang desisyon, tapos basta-basta ka na lang nag-desisyon.
1: Oo.
0: Eh, paano?
1: Diba?
0: Totoo. Si, oo. Ito naman si Mark Villanueva. Go na.
1: Ayun, go.
0: Kasi naniniwala akong maraming opportunities ang hindi na bumabalik. Siyempre, hindi ibig sabihin ay reckless ako. Kapag alam kong legal, ethical, at pasok sa budget ko, mas gusto kong subukan kaysa magsisi sa huli dahil hindi ko sinubukan.
1: Ayun. So, marami pala talagang aspekto na kailangan muna natin tinitignan, 'di ba? Ang dami niyang sinabing areas. Emotional, physical, financial din.
0: Tama nga,
1: diba?
0: Naman.
1: Kung pasok daw sa budget. Oo. So, isa yun sa mga kailangan nating i-weigh, no? Ang mga i-consider bago tayo mag-desisyon. At ito, si Ate Lovely, magpantay. Sabi niya, pag-iisipan muna. Pero hindi sobrang tagal. Ayun. Ayokong ma-paralyze. Kakaisip hanggang mawala na daw yung opportunity. So, meron ding, 'di ba? Bibigyan mo rin pala ng panahon yung sarili mo, no? Pero 'wag daw sobrang tagal.
0: Mga ilang minutes po.
1: Oh. Tanungin mo, mga gano'n po ba katagal? Pwede ko maghintay, ganyan.
0: Tama nga naman, no?
1: Ayun.
0: Si Ate Trina Ramos, siya ay pag-iisipan muna. Eh, dati daw kasi impulsive siya. Kaya ilang beses din ako nagsisi sa mga desisyon ko. Ngayon, natutunan kong hindi lahat ng opportunity ay para sa akin. Mas gusto ko mag-pray muna at maghintay ng peace bago magsabi ng oo.
1: Ayun. Oo. Bago natin bitawan ang ating solid na oo sa mga bagay, itansyahin natin. Kasi di ba baka hindi natin yung mapanindigan or may mga apektuhan. So, alin man dyan, diba? Isa yan sa mga i-consider natin at pag-iisipan. Ito si Ate Mary Lim. Sabi niya, go. Go ako, basta may peace of mind. Kapag feeling ko tama at pinagdasal ko na, susubukan daw niya.
0: Uy.
1: So, pagdadasal muna niya at kapag it feels right, then go.
0: Go. Oo nga naman.
1: Oo.
0: Si, ito naman, si Joy Alonzo.
1: Yun.
0: Pag-iisipan muna rin at ipagdarasal. Naniniwala akong may mga pagkakataong maganda sa paningin natin, pero hindi pala yan ang plano ni Lord. Kaya bago ako magdesisyon, gusto kong humingi muna ng wisdom at guidance. Uy, totoo. Di ba? Yung mga kinang-kinang na nakikita natin. Ang ganda nga naman sa paningin natin. Pero minsan yun pala ay hindi ayon sa kalooban ng Lord. Eh, alam nga naman, ganda-ganda lang ang titignan natin dun sa isang bagay. Siyempre, pinakamahalaga sa lahat, eh yan ba ay according sa plano ng Lord?
1: Yes.
0: Di ba?
1: Tama. At ito, si Ate Zay Ayuban, sabi niya, go na! At naniniwala akong matututo ka rin along the way. Wow! Nakakatuwa naman ito dahil naniniwala siya na kapag nag-go siya, eh matututo rin daw siya along the way. At hindi naman lahat kailangan, alam mo na, bago ka magsimula. So yun, grabe! Grabe ang kidlat! patigil ang
0: cotton cam.
1: Kaya pala nakatigil si Kayla.
0: Yan.
1: Pero yun, nakakatuwa rin itong paalala yung sagot ni Ate Zay, no? Sabi niya, matututo ka rin along the way. Diba? At yun nga, mayroon talaga tayong matututunan sa mga bagay na ating pinagdadaanan.
0: Mm-mm. At dapat matuto dun sa mga bagay na yun. No?
1: Diba?
0: Si Kuya Francis Lim ay go ako. Ayun. Marami na akong pinalagpas noon dahil sa sobrang overthinking. Ngayon, mas gusto kong sumubok. Kung magkamali man, at least may natutunan ako.
1: Ayun.
0: May lesson.
1: Oo, lesson learned.
0: Oo, the hard way.
1: At ito, ang ganda nung sagot ni Ate Shane, no? Ni Ate Shane Ranilio. Sabi niya, kapag excitement lang ang nararamdaman ko, hindi pa ako mag-go agad. Kailangan siguradong hindi lang emosyon ang nagde-decide.
0: Totoo.
1: O, yung ganda nito dahil...
0: Lalo na sa...
1: sa pagbili. Huwag na natin ilayo, Kayla. Doon na tayo sa malapit diba? Na example, diba? Pero totoo yun.
0: Totoo.
1: Kasi sabi nga sa Bible, ang heart ay deceitful.
0: Yes.
1: Kaya huwag tayo papadala sa emosyon, diba? At talagang kapag binase natin ang ating magiging desisyon sa emosyon, ay nako po, mapanganibin.
0: Diba? Malaki yan chance na magkamali. Kaya nga diba, huwag magdidesisyon kapag galit, kapag kahit pala pag masaya.
1: Oo. Kasi... Kunyari na pa-oo ka. O, lilibre mo kami lahat.
0: Oo, sige.
1: E masaya ka. Pasubo ka, oo, diba?
0: Diba? Kaya pag-iisipan mabuti kahit yung panlilibre.
1: Oo, kailangan din natin maging wise, diba?
0: Yan, at di na natin namalayan ang oras.
1: Pero basahin muna natin ang sagot ng iyong mommy.
0: Uy!
1: Hello po,
0: ano
1: Mommy Aleli Escalante. Sabi niya, blessed afternoon kaagapay. Sa akin, pag-iisipan muna. Pray kung will ng Lord dahil mahirap daw magsisi sa huli.
0: Ay, ayun, totoo.
1: Diba? Napakagandang i-end, no? Doon ang ating episode ngayong hapon. Doon sa paalala ni Mommy Aleli.
0: Totoo. Na talagang anumang opportunity yung dumating, talagang ipag-pray muna sa Panginoon,
1: yes.
0: Humingi ng wisdom sa Lord kung yun ba ay ayon sa kanyang kalooban. Sabi nga 'di ba kanina, parang okay na maghintay. At least at least sure ka na yun ay mula sa Panginoon kasi naman nagmamadali ka tas lalo kang magkakamali. So talagang paglaanan ng oras ang pananalangin sa Panginoon dun sa isang desisyon na yun.
1: Amen.
0: And with that, kaagapay, nag-enjoy man sa pakikipagkwentuhan, limited lang po ang ating time at meron dito nga nagpapamadali na sa atin. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast ng ating ProTech on Duty, Benjo Morano, maging sa ating RTV team, andyan si Jabez Mancho at ang ating intern.
1: And thank you so much din sa ating broadcast engineer kay JV Tabo at sa mga kasamahan natin sa Bukawi Transmitter site. Thank you po sa inyong assistance.
0: At sa'yo kaagapay, maraming salamat po sa pakikipagkwentuhan sa amin at pagtutok dito po sa aming programa. Muli ako po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
0: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
1: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
2: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at yakin sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
3: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
4: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
5: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
6: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos.
7: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
8: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawala ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
9: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
10: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
11: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
12: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
13: Balita kag iban pa.
14: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
15: Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainobyanon nga istasyon, ang 1062 DXKI FEBC Radio.
14: Kag karon, yari ang inyo host.
16: Isagid ka maayad-ayad nga hapon sang Martes dira sa imo abyan. Welcome diri sa aton panghapon nga balitaan ang balita kag iban pa upod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier. Mayad-ayad gid nga pagpamati dira sa aton mga suki diri sa BKIP. Hello kay Sis Michi, Sis Bevelyn kag Mami Presi. Thank you for always tuning in diri sa BKIP. Kag sa ima byan nga pirmi man nakatutok bisan wala man daga pa batyag sa FB naton ano. Pero pirmi nagapamati sa radyo halin aga hasta gabi. Salamat man sa inyong suporta. Sa aton una nga segment, yari ang mga pahibalo paagi sa Action Line idulong ni Miga Jen.
17: Action Line.
18: Ang DICT Region 12 South Cotabato Province in partnership with Cisco Networking Academy may ara sang free self-paced online course para sa Introduction to Internet of Things o IoT and Digital Transformation sa July 27 to August 2, 2026. 6 hours for beginner. Para sa mga interesado, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page Sandi ICT R12 South Cotabato Province.
17: Action Line.
18: Ang city government sang Coronadal ginauhag ang tanan nga mga lehitimo nga tricycle for hire drivers nga magsumite sang valid driver's license sa City Franchising Office sa pamaagi sang inyong TODA president until July 29, 2026 2 PM. Ini nga mga dokumento kinahanglanon para sa pagproseso sang 2025 LTFRB fuel subsidy.
17: Action Line.
18: Ang Socoteco 1 may ara sang scheduled power interruption sa July 29 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan bugos ng coverage area sang Barangay Lamlahak, Lake Cebu. Sa July 30 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Barangay Siloton, Lake Cebu. Sa July 31 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan Barangay Salacafe, Tiboli. Sa August 1 from 9 AM to 4 PM ang maapektuhan coverage area sang Barangay Disawo, Tiboli. Ang rason may ara sang Barangay Line Clearing Plan implementation.
17: Action Line.
18: Ang LGU GenSan may ara sang traffic advisory. Umpisa Hunyo 24, ang mga truck kag heavy vehicles wala na ginapahanugutan nga mag-agi sa Desera Avenue kag Yumang Street. Kinahanglan nga mag-agi sa Diversion Road. Para naman sa mga bus, wala man ginapahanugutan nga mag-agi sa Yumang Street padulong kag pagwa sa GenSan halin sa Desera Avenue kinahanglan nga mag-agi sa norte padulong sa Diversion Road. Ang mga light vehicles pwede mag-agi sa Yumang Street Extension. Ang Yumang Street mangin one-way route siya para sa light vehicles umpisa alas 3 tubtob alas 7 sang gabi. Ang entry, Desera Avenue Corner Yumang Street kag ang exit, National Highway lapit dira sa Forest Lake Cemetery kag Raffles Machine Shop.
17: Action Line.
18: Kinapaybalo sang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 km/h, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 km/h, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 km/h, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 km/h. Ang penalty, first offense ₱1,000, second offense ₱1,500, third and succeeding offenses ₱2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
17: Action! Line!
18: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
17: Action! Line!
18: Ginauhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Hulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance Coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
17: Action! Line!
18: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, 1 photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
17: Action! Line!
18: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
17: Action! Line!
18: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Pigkawayan may ara sang gina-offer nga free assessment sa driving NC2 20 slots, carpentry NC2 kag masonry NC2 nga tig 30 slots, events management services NC3 20 slots kag trainers methodology level 1 COC2 20 slots. Ini siya first come first serve basis. Para sa dugang nga impormasyon, please contact Provincial Training Center Pigkawayan sa Poblasyon 3 Pigkawayan, Cotabato or mag-contact sa ilang number 0965-3155100. Ang mga requirements, photocopy sang PSA birth certificate or marriage contract, certificate of employment and 2 pieces passport size ID picture.
17: Action! Line!
18: Ang Commission in Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026-2027. Ininga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong magsubmitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/CHED12COCHO AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook, Stu Faps Region 12.
19: Action! Line!
16: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Sa August 15 na ang FEBC Life Connect Wellness Edition. Hashtag Break the Cycle, Mental Wellness Forum on Bullying and Depression with Dr. Joyce Piapgo. Paghihwaton ini halin alas 8 sang aga hasta alas 12 sang udto sa Philippine Bible Society Tower Hotel and Events Place sa United Nations Avenue Ermita, Manila. Sa aton mga friends dira sa kauluhan, you can join sa sining forum and break the cycle of hurt and build communities marked by compassion and hope. Libre lang ini, kag pwede ka mag-register sa tinyurl.com/FEBC Break the Cycle. This time, tagaan naton ligwa ang aton inspirasyon pang hapon upod kay Pastor Jebo sa aton Asa Ka Pa segment. Ini may kaangtanan sa mga klase sang pag-antos nga aton na-experyensyahan. Pamatii ang aton Asa Ka Pa segment.
20: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa! Asa ka pa!
21: Maraming uri ng suffering at hindi lamang mahalaga na maunawaan natin kung bakit ito mahalaga, kailangang maunawaan din natin na kadalasan, yung suffering na ramdam natin ay yun lamang sa mga bagay na sa atin ay mahalaga. Ganito yan. May mga sufferings tayo na bagamat nararanasan ay hindi natin masyadong nararamdaman. Hindi dahil sa hindi ito malala, kundi dahil ito ay sa area ng buhay natin na hindi natin masyado pinapahalagahan. Madalas kapag kaperahan ang apektado sa ating buhay, damang-dama natin, malungkot agad, naaalarma agad, ginagawan agad ng paraan para di magtuloy-tuloy. Sinusolusyonan natin agad. Sa pisikal na kalusugan naman, marami ang i-consider lang ang magpagamot at naisin ang kagalingan kapag yung malala na ang epekto sa kanila. Misang kahit nagdurusa na, panay pa din ang bisyo at kain ng bawal dahil mas mahalaga para sa kanila ang magawa ang gusto nila. Iniinda ang dapat pahalagahan alang-alang sa mga bagay na dapat pinibitawan. Sa kaugnayan natin sa Diyos, madalas mangyari yan. Hindi lahat ay naaalarma sa espiritual na bagay kahit nahikahos na ang espiritual na kalagayan. Hindi lahat ay aaksyon agad para mapanumbalik sa kaugnayan sa Diyos. Ramdam mo pa ba ang pagdurusa ng iyong spiritual na kalagayan? O baka naman iba na ang mahalaga para sa iyo at umabot na sa punto na nagdurusa na ang iyong spiritualidad, hindi mo na binibigyang pansin. Ang sabi sa Salmo 139 verse 23, O Diyos, iasati ninyo ako upang malaman ninyo ang nasa puso ko. Subukin ninyo ako at alamin ang aking mga iniisip. Napakagandang panalangin na nagbabalik sa ating puso sa dapat nitong maramdaman at pahalagahan. Sabi nga, Let my heart break for the things that break the heart of God. Ang isang pusong naliligaw ng pagpapahalaga ay pusong nakalimot magbigay pansin ng kalagayan ng kanyang kaugnayan sa Diyos. Tinatanggap ang mga hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Pinapahalagahan ang hindi mahalaga sa Diyos. Nawa ang aral na ito ay magpaalala sa bawat isa sa atin na hindi lahat ng suffering ay nararamdaman natin. Dahil kadalasan, Kung ano ang mahalaga, yun ang madalas na sensitibo sa ating pandama. Manumbalik ka sa Diyos upang ang pusong lito, pagod at hikahos ay muling matutong magmahal sa mga bagay na mahalaga sa Diyos. Makakaasa ka na sa landas ng pagbabalik ay Diyos ay nananabik. Asa ka pa?
0: Balita kag-iban pa.
16: Madamong salamat, Pastor Jebo, sa sinang ang mga reminders. Tagaan gid naton sang pagtagad ang mga butang nga mayara sang importansya dira sa aton Ginoo. This time linto naman kita sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Martes, Hulyo 28, 2026, sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Gawayan Combatier. Sa balita lokal, 4.1 million pesos nga balor sang sigarilyo na kumpiskar sa Region 12. Duha ka shabu dealers na arestar sa Cotabato City. Pito ka adlaw nga combat drills sa mga tropa sang 10th ID nagapadayon. Pamilya sang bata nga napatay sa paghampak sang notebook sa ulo, nagdumili nga ipa-autopsy ang biktima. Sa balita national, oil price adjustment liwat ginpatuman subong adlaw. 285 mil katawo apektado sang bagyong Quiapo, ginbawian sang kabuhi, naglabot na sa tatlo. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Nakumpiskar sa mga pulis ang kabugusan nga 4.1 million pesos nga balor sang ginpadihot nga sigarilyo sa separar nga operasyon batok sa smuggling sa probinsya sang Cotabato kag Sarangani sa Region 12 sa sulod lang sang duha ka adlaw. Una na harang sa mga operatiba sang kapulisan batok sa smuggling sang Webes sa Barangay Sadaan, Midsayap, Cotabato, ang duha ka van nga may karga nga dalagkuan nga kahon sang sigarilyo nga hinimo sa Indonesia nga nagabalor 2.8 million pesos. Ginako sang apat ka courier sang nakumpiskar nga sigarilyo nga idulong kontani nila ang mga kontrabando sa mga retailers sa Midsayap kag Kaiping nga Banua. Ginhatag suno pang ini nga mga sigarilyo sang isa ka smuggler nga nakabase sa probinsya sang Zamboanga Peninsula. Yara subong sa kustodiya sang kapulisan ang mga suspek. Ginpahayag naman sa mga opisyales sang Cotabato Provincial Police Office kag Police Regional Office 12 sang Domingo nga napaslawan ang hanak nga pagpalusot sang mga kontrabando bangod sa gilayon nga aksyon sang katapo sang Midsayap Municipal Police Station kag iban pa nga unit sang PRO 12. Base sa impormasyon nga ginhatag sang mga lokal nga opisyal kag lehitimo nga mga negosyante sang sigarilyo sa probinsya. Samtang isa pa ka grupo sa mga pulis ang nakakumpiskar sang Biyernes sang 1.3 million pesos nga balor sang ginpadihot nga sigarilyo sa mga kontak sang smuggler sa baybayon nga lugar sang Maasim, Sarangani. Naharang sang operatiba nga nagpatrolya sa dagat ang duha ka gagmay nga dimotor nga bangkang kahoy nga may karga nga mga kontrabando nga sigarilyo samtang nagapalapit sa baybay sang Maasim. Gin-report nga naghalin ini sa Tawi-Tawi. Gin-kumpirmar ni PRO 12 Director Police Brigadier General Alan Manibog nga 22 kadalagkuan nga kahon sang sigarilyo nga may tatak nga Indonesian ang nakabutang sa plastic nga sako nga nakumpiskar sa ginhiwat nga operasyon batok sa smuggling. Naarestar sang mga pulis ang duha ka ginapatihan dealers sang shabu sa entrapment operation sa Cotabato City. Una na arestar udto sang Lunes ang isa ka dealer sa Puroxais, Barangay Tamuntaka 3, Cotabato City. Sa separar nga report sang Martes ni Colonel Jibin Bongkayaw sang Cotabato City Police Office kag Captain Nurar Abdullah sang Cotabato City Police Precinct 1, ginarestar ang suspect sa mga pulis sang nabaligyaan ang mga posture buyer sang 3,400 pesos nga balor sang Shabu sa purok sa isang barangay Tamontaka. Isa ka construction worker ang suspect nga ginkilala kay Adam, residente sang Dalican, dato din sinsuat Maguindanao del Norte. Wala na nagpalag ang suspect sang namatikdan nga pulis ang iya na baligyaan. Makaligad ang anom ka oras, isa ka 41 anyos nga Shabu dealer naman ang naarestar sa barangay Dalumangkob, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa initial nga report, ginkumpirmar ni Sultan Kudarat Police Chief Lieutenant Colonel Bashir Alindo ang pagkarestar sa entrapment operation sang nasambit nga suspect nga ginkilala kay Dats. Ginahibalo pa kung sino ang mga kakonsyabo sini sa illegal nga aktibidad. Si Dats residente sang barangay Bulalo, Sultan Kudarat, nga nakuhaan sang isa ka sachet sang Shabu sa entrapment operation. Nakadetenar na ang suspect sa Sultan Kudarat Municipal Police Station. Nagpartisipar ang mga sundalo sang nagkalain-lain nga batalyon sang 10th Infantry Division sang Philippine Army sa pito ka adlaw nga kompetisyon sa kahanas sa combat engagement kag security maneuvers nga ginahiwat sa Camp General Manuel Yan sa Mawab, Davao de Oro nga nagumpisa sang Domingo. Suno kay Major General Alvin Luzon sang 10th ID ang aktibidad magadugay sang pito ka adlaw nga may tinutuyo sukaton ang ikasarang sa pakigbato sang kada batalyon sa idalom sang 10th ID paagi sa mga scenario response exercises o pagsabat sa nagkalain-lain nga sitwasyon sa giyera. Ginpayag ni Luzon nga magaserbi man ang kompetisyon nga isa kabasihan para matumod ang mga posible nga inobasyon nga makabulig sa pagpabakod pa sang preparasyon sa giyera sang ila tropa nga na-assign sa syudad kag probinsya sang Region 11 amuman sa pilakabahin sang Region 10 kag Region 13. Lakip sa men's category sa pito kadlaw nga kompetisyon ng mga sundalo halin sa nagkalain-lain nga platoon sang mga batalyon sa idalom sang mga batalyon sa idalom sang 10th ID pati man ang mga miyembro sang 11th Regional Community Defense Group. Kaupod nila ang mga babae nga sundalo halin sa tatlo ka nagkalain-lain nga brigade sang 10th Infantry Division. Suno kay Luzon ang nasambit nga pito kadlaw nga kompetisyon maghatag sa pagdumalahan sang 10th ID sang klaro nga laragway kung ano ka preparado ang ilang mga sundalo sa pagpatigayon sang operasyon pansiguridad kag iban pa nga maniobra militar kung kinhanglanon. Nagdumili ang pamilya sang 8 ka tuig nga batang babae nga ipaidalom sa otopsiya ang iya bangkay matapos ini napatay pila ka adlaw. Makaligad suno pagin lampusan sa ulo sang notebook sang isa ka lalaki nga classmate sa sulod sang pampubliko nga eskwelahan sa Davao City. Ginpayag sang Iloy sang biktima nga wala sila sang ginabasol sa kamatayon sang iya anak kag indi na kinanglan pa nga ipa-autopsiya ang bangkay sini. Base sa paunang imbestigasyon, pila ka beses suno pa nga ginlampusan sa ulo sang notebook ang bata sa dtong Hulyo 17 sang iya nga nakaaway nga classmate. Ginaberipikar man sang kapulisan ang report nga ginsipa, ginsumbag ka ginsiko suno pa ang biktima. Gindala ang bata sa isa ka manghihilot bag-o gindala sa ospital sang Hulyo 21 kung sa diin iniginbawian sang kabuhi. Base sa medical findings, brain failure kag traumatic brain injury ang rason sang iya kamatayon. Nagapatigayon pa sang madalom nga investigasyon sa insidente ang mga investigador sang Davao City Police Office suno sa pahayag ni Police Director Colonel Peter Madria. Nagpalabot sang pagpangasubo kag naghatagbulig ang eskwelahan sa pamilya kag plano nga magbutang sang CCTV camera sa kada classroom kung may nagakaigo na nga pondo. Suno sa iloy sang biktima, luyag sang iyang anak nga mangin isa ka magtutudlo.
1: Balita Nasyonal.

0: Tatlo katawo ang ginbawian sang kabuhi bangod sa epekto sang Tropical Storm Quiapo nga may international name nga Nuol sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa ulihi nga situation report sang NDRRMC, isang napatay sa Davao samtang duha sa Sarangani. Apang ginabiripikar pa ang duha nga kamatayon sa Sarangani. Isa pa ka-individual sa Sarangani ang missing. Masobra 59,000 kapamilya o masobra 285,000 katawo ang apektado sang bagyo. Sa nasambit nga tala, masobra 2,500 kapamilya ang nagapagbilin subong sa evacuation center. Sunod sa NDRRMC, nakahatag na ang gobyerno sang 5.5 million pesos nga balor sang bulig sa mga apektado nga komunidad. Sa uli nga balita national, ginpatuman subong adlaw ang panibag-o nga oil price adjustment sang mga kompanya sang langis. Base sa gintalan ng range sang DOE, mahimo magnubo o magtaas tubtub piso kada litro ang gasolina, samtang ginaexpektar magsaka ang presyo sang diesel sa 2.62 tubtub 4.62 pesos kada litro. Samtang 2.22 tubtob 4.22 kada litro naman ang posible nga dugang sa kerosene. Suno kay Energy Secretary Sharon Garin, nagapabilin nga pabag-ubag-o ang presyo sang langis sa world market bangod sa nagalala ang atensyon sa Middle East, particular sa Strait of Hormuz, isa sa importanteng alagyan sang oil tanker sa kalibutan. Ginpahayag sang Tiglicom nga ang hana sa pag-agi sang mga barko sa nasambit nga ruta, nagatugas ang kabalaka sa supply sang langis, rason nga nagataas ang presyo sini sa world market. Dugang pa sang DOE chief kung magapadayon ang grabe nga pagbag-o sa presyo sang langis sa masunod nga semana, mahimo hindi na magpagwa ang DOE sang adjustment range kag sa hulip magtalana na lamang sang eksakto nga balor. Amoyad to ang mga pauna nga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI. Magasunod na ang hudyat balita upod ang 702 DZAS.
1: Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.

0: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes, 28 ng Hulyo, 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
1: Hudyat Balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, ikalimang sona ng Pangulo, generally peaceful ayon sa PNP. Pagpapatigil ng pagsingil ng systems loss sa singil sa kuryente ng Meralco at iba pang power distributors, agad aaksyonan ng Senado at mababang kapulungan. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Generally peaceful ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Philippine National Police. Batay sa ulat, tiniyak ng PNP na ligtas na hindi lamang ang mga opisyal at panauhin sa loob ng plenaryo ng House of Representatives, kundi maging ang mga individual at grupong nasa labas para maghayag ng saloobin. Na-deploy naman na mahigit 20,000 na mga pulis sa pagsisiguro ng kaayusan, pati na rin ang traffic management at crowd control. Nakipag-ugnayan din ang PNP sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at iba pang ahensya para sa daloy ng trapiko.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Pagpapatigil ng pagsingil ng systems loss sa singil sa kuryente ng Meralco at iba pang power distributors, agad aaksyonan ng Senado at mababang kapulungan. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
2: Agarang aaksyonan ng mga senador at kongresista ang inihayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagpapatigil ng singil sa tinatawag na systems loss sa electricity bills. Inihayag ng punong ehekutibo sa kanyang State of the Nation address na dapat itigil na ang pagkolekta ng singil na ito dahil hindi naman kasalanan ng mga consumer na nagkakaroon ng systems loss o pagkasayang ng kuryente mula sa generation nito patungong pamamahagi o transmission hanggang mapaabot sa mga consumer o end users. Tiniyak ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri agad maghahain ang mga senador ng panukalang batas upang maipatupad ang pagbabawas ng singil na ito sa lalong madaling panahon.
3: Charge now to the DU, the distributor distribution utilities. So hindi na po sa end user ng taong bayan. So malaking bagay po yan. Agad, pag tinignan niyo po ang inyong electric bill, makikita nyo, ang laki ng sinacharge po ng systems loss. Pag tinanggal yan, malaking diskwento po yan sa ating mga kabayan.
4: So,
3: we'll do it. We'll try to do it before Christmas. As majority floor leader, I guarantee you, we'll get the best and brightest on top of it. Yung chairman namin ng Committee on Energy ang magsusponsor po niyan at ipapasa namin sa lalong madaling panahon.
2: Gayun din naman ang sinabi ni Batangas Congresswoman Gerville Luistro, sunod na araw pa lamang makaraan ang SONA, magbabalangkas na rin agad ng panukalang batas kaugnay ng usapin.
5: Mga distribution company, saka generation company, this will really be a significant issue that they need to deal with the Congress first and foremost. No? Kasi we will be revisiting the EPIRA law kasama na yung net system loss, which has been causing the consumers a lot of difficulty in terms of the continuing increase in the cost of electricity. But
2: para kay Zubiri, ang atas ng Pangulo ay direktang pagtatama sa matagal ng maling sistemang isinasagawa ng Meralco at iba pang power distributors.
3: An issue that will be discussed by all DUs, including electric ops, was really, it shouldn't be passed on. If there's a distribution loss, it shouldn't be charged to the people. Dapat hindi taong bayan magbayad. Diba? May distribution loss yan. Ibig sabihin, hindi efficient at effective yung pagdadala po ng kuryente sa taong bayan. Hindi dapat kasalanan ng taong bayan.
2: Pinangunahan ni Zubiri ang pagtindig sa pahayag ng Pangulo ukol sa pagtatanggal ng systems loss at sinundan ito ng standing ovation ng halos lahat ng mambabatas sa SONA. Babylin Cacho Resulta, FPBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Inihayag ng Philippine National Police na wala ng kasunod na banta sa seguridad sa Department of Justice at sa Senado. Matatanda ang kinumpirma ang pagsabog ng improvised explosive devices malapit sa Padre Paura Street gate ng DOJ compound kahapon habang may nakita ring IED sa Center Island ng Jokno Boulevard sa Pasay City sa parehong araw. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Colonel Ray Co, naligtas at kontrolado na ang seguridad sa nasabing mga lugar pero ongoing pa rin ang investigasyon. Una nang sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na maaring magkaugnay ang dalawang insidenteng naganap. Ayon naman kay Co, masyado pang maaga na tukuyin ang individual o grupong responsable sa pagsabog at na-recover na IEDs, subalit ang timing at pagkakalagay ng mga ito ay posible umanong sabay na isinagawa. Naniniwala ang police official na posibleng layunin nito na maghasik ng takot bago ang sona ng Pangulo.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Mga programa at reforma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umani ng pagsuporta mula sa ilang mga mambabatas at kalihim ng pamahalaan. Ang ulat mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
4: Detalyadong inilahad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang mga programa, reforma at direktiba sa kanyang ikalimang State of Nation Address kung saan ilang mga mambabatas at opisyal ng pamahalaan ang nagparating ng suporta. Sa edukasyon, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na gaya noong nakaraang taon ay maraming pinanggit ang Pangulo patungkol sa edukasyon gaya ng paglalaan ng pondo para sa kakulangan ng classroom at feeding program.
6: Sa edukasyon is patuloy yung reforma. So itong 2026, napakaganda ng budget na binigay ng Kongreso. Sana

0: ito sa nasabing korte.
1: I believe that's what the people wanted to hear kanina, na kahit na pinsan niya, nagkamali sa kapasuhan niya. So, yun yung sinabi ng Pangulo. Sabi nga niya, nakakalungkot, di ba? Dahil pinsan niya yun, pero no choice siya kung likasuhan. This is what the people are asking for. And bahala na po sa speaker to defend himself in the, before the ombudsman. Ganoon din po yung mga ibang congressman. Kung nagtataka kayo, bakit walang mga congressman? DOJ po ang may hawak. Kasi si ang ICI po nag-indisite sa mga congressman at mga contractor.
0: Si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo. Samantala, pinuri naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela ang paninindigan ng Pangulo sa usapin at hinihikayat ang mga Filipino na magkaisa sa pagtatanggol nito.
2: Ano man ang pinagkaiba natin lahat bilang Pilipino, kailangan magkaisa tayo dahil ito ang bagay na ipapamana natin sa susunod na saging lahi. And that has been the message ng ating pamanaan pagdating sa West Philippines. Our stand for the West Philippines here for the next generation of this country.
0: Ang pahayag ni PCGWPS spokesperson Jay Tariela. Samantala, sa panig naman ni Senadora Riza Hontiveros, bagamat sang-ayon siya sa ilang punto ng Pangulo sa kanyang sona, nais pa niyang marinig ang patungkol sa usapin ng turismo sa bansa.
3: Aspeto sa services sector na pwede pa sanang i-highlight, halimbawa sa tourism industry bilang isa sa mga sektor sa ating ekonomiya na pwede talaga tayong iahon sa pandemya of a few years ago at sa kasalukuyang Middle East war at saka oil crisis.
0: Ang pahayag ni Senadora Riza Hontiveros.
4: Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, House of Representatives.
5: Hudyat, pangunahing balita.
6: Senator Tulfo naghain na ng panukalang magpapatigil sa systems loss sa singil sa kuryente kasabay ang isang resolusyong mag-iimbestiga ng patuloy na paniningil nito. Ang ulat mula kay Babylene Cacho Resulta.
7: Tulad ng kanyang ipinangako, makaraang iniutos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatigil na ang paniningil ng systems loss sa singil sa kuryente, agad nang naghain ng panukalang batas si Senator Erwin Tulfo upang pangunahan ang pagsasabatas ng pagtigil ng karagdagang singil na ito. Nauna rito'y nasimulan na ni Tulfo ang mga pagdinig sa pagre-revisa ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA sa layong amyendahan ang mga probisyon nitong nagpapabigat sa singil sa kuryente. Sa kanya namang sona, ipinag-utos din ng punong ehekutibo ang pag-aamyenda sa batas. Ayon kay Tulfo, makaraan ng SONA, dapat naman talagang amyendahan ang EPIRA at tatamaan ang lahat ng power distributors ng kuryente sa pagtatanggal ng systems loss na ito kapag ito'y naisabatas na.
1: Sabihin ko po na President Bal System loss out po sa mga bills po natin dapat po makasama. Including the back, pag-aaralan po namin.
8: So sisimulan na to make sure naman.
1: Our press race.
8: Thank you.
1: Not only that po, next week naman yung all the regulation law, making sure na may price cap po. Na pag-antaas yung fuel company, alam po ng DOE kung magkano ang kikitain na magkano. Kasi right now po, bulag po ang gobyerno.
7: Para naman kay Congressman Chel Jokno, matagal nang ipinaglalaban ng kanyang partidong akbayan ang pagtatanggal ng naturang systems loss.
9: Sa akbayan, nananawagan na kami yan even before the SONA. At sa tingin namin, dapat lang kasi dapat maging makataos din ang mga kumpanya.
7: Babylene Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
5: Hudyat, pangunahing balita.
6: Itigil na ang pagpasa ng systems loss sa consumers, huwag nang hintayin umaksyon ng lehislatura ayon kay Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Narito ang ulat mula kay Eddie Galvez.
10: Huwag nang hintayin pang umaksyon ang legislatura, itigil na ang pangongolekta ng systems laws mula sa mga consumers ngayon. Ito ang kahilingan ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno sa power distribution companies

Di balik tanaw, iba't ibang mga kompositor ng ating classic papuri songs at inawit ang ating mga senior artists ng papuri. Imo ang tanan, yam Gestoni Mantalaba, Gel Blanco Viduya at Sui Galvez ang umawit po niyan. Napakasarap makaparinig ng mga awiting di lamang sa ating Tagalog na lingwahe, pati sa ating mga regional, mga kapitbahay na mga papuri artist. Yan, siyempre, angkla. Ito naman ay likang awitin ni Simon Caleb Gasilaw at inawit ni Benny Manaligod, John De Vera at Mika O'Hara. Kamusta ka dyan, Mika? I hope you're doing well, ang ating Elements alumnus. Yan, okay. At matapos nyan, pag may oras pa tayo, ay magpapatugtog tayo ng mga awitin mula sa Papuri Catalog, maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Papuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Papuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702 DCAS.
7: You played the best music.
0: Papuri with Junji Marcello.
8: Mga papuring awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Yan po ang Papuri Radio Show. At ating future album ngayon ay ang Papuri 22 album. Pero bago yung shoutout muli sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. At syempre, invited ulit kayo. Hindi ako titigil mag-invite sa inyo na pakinggan patuloy ang mga papuring awitin outside our program, dahil napakarami pong mga magagandang awitin from Papuri 1 to 25 na pwede nyo mapakinggan sa ating Papuri Music Room. Puntahan nyo lamang po ang website na papurimusic.febc.ph or puntahan na inyong paboritong digital music streaming platforms. Spotify, Deezer, Tidal, Spotify Premium, yan. Maging yung Apple Music, YouTube Music, at Amazon Music. Kung ano man po yan, almost 100 digital music platforms. Kung ano man ang inyong paborito, nandyan po ating Papuri 1 to 25 songs. Alright, so for this day, Papuri 22 po ang ating feature. Kanina pinatugtog natin ang first 3 songs. Ngayon naman ay more songs sa Minamahal Ka album. Ito ay na-release noong 2018. Kanlungan ng Puso, likang awitin ni Ruben Lopez Jr. We fondly call him Sunny Boy. At ito po ay inawit ni Tim Pavino kay Jesus pa rin. Likang awitin ni Brother Abraham Gorospe Jr. at Micah John Sanchez. Ito ay inawit ni Mon Faustino at Trisha Amper Jimenez at areglo ni Brother Mon Faustino. Kung mawala man ang lahat, likang awitin ni Ava Canaselli at inawit ni Kate Rose Urutia. Bag-ibig mo, likang awitin ni Pastor Hernan Baluyot. Kumusta ko dyan? Pastor Herbal. Yan, tawag ko po sa niya Pastor Herbal eh, kasi Hernan Baluyot. Napakagaling na composer din. Pero this time, ang umawit ay si Luis Cortez. Kamusta ka rin dyan, Luis? Yan, at alam ko nasa ibang bansa ka dahil nagtutour kayo with TJ Monterde. Kaya pinupuri namin ng Panginoon sapagkat ikaw ay talagang namamayagpag, inagapit ng Panginoon to support another brother in the Lord, Brother TJ. Yan. At we praise the Lord for your music and your dedication to the craft at sa dedication sa ating Panginoon. Okay, at matapos po niyan, kapag may oras pa, magsisingin tayo na ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog being sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Papuri. FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Papuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air. 702 DCAS.
7: He played the best music.
0: Papuri with Junji Marcello.
8: Greetings time sa ating Papuri Radio Show, at ako'y natutuwa dahil meron talagang nagiiwan at nagpapabaon sa atin ng mga Bible verses. Talagang tuwang-tuwa po ako kapag may Bible verse ang inyong pagbati. Kaya ito na, basahin na natin. Len Agdon Reyes, Kawikaan 3:9-10. Si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo, sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Yan, napakaganda ng verse na ito. Kawikaan 3:9-10. Sabi ni Len Agdon Reyes, sa Diyos ang papuri. Mapagpalang hapon po, Maestro Junji from Palayan, Nueva Ecija. From Rosalinda Mahano. Yan, ako'y natutuwa dahil may Bible verse din siya. Si Sister Rosalina Ohano Manzano. Sa Diyos ang papuri. Blessed afternoon, Master Junji. Ano yan? Ang kanyang Bible verse ay Philippians 4:19. I know what you need. I will supply it all from my riches and glory. Trust me completely. Ang ganda talaga ang Bible verse na yan. From Evangeline R. Darjuan. Isa sa mga paboritong verses pala niya ay ang Psalm 103:1-3. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at huwag mong kakaligtaan. Mabuti niyang gawa ang lahat. Kung kasalanan, siya ay nagpatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Ay, maganda. Maraming salamat, Sister Evangeline R. Darjuan. Yan. Albert Cubang. Nako, bakit wala siyang Bible verse? Ay, nako, Brother Albert, ha? Medyo nakakaligtaan mo yung Bible verse. Pero ako pa rin nagpapasalam sa iyong pagbati. Ngayon, maaring meron kang Bible verse, naputol lang siguro. Hindi natin alam dahil hanapin natin, baka naman eh, nandun lang ang iyong verse na iniwan dito. Yan ay ating hihintayin kung sakali mang ikaw ay nagpadala ng Bible verse at hindi natin nakita. I-research natin yan. Okay, from Guy Santos. Ito ay meron siyang Bible verse. Ang Deuteronomy 6:7, sabi niya, ituro niyo ito sa kanyang mga anak, pag-aralan ninyo sa inyong mga tahanan, sa inyong pagdalakbay, sa pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Deuteronomy 6:7. Yan. Meron ding Bible verse, si Epifanio Salvador. Brother Epifanio, natutuwa ako dahil nagpapadala na po kayo ng Bible verses. Sabi niya, laging nakikinig sa papuri. Sa kanyang Bible verse ay Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Yung iba hindi nag-iwan ng Bible verse, medyo nabawasan ang aking saya, pero babatiin ko pa rin kayo. Jennifer Arile Cristalino sa Tingin, sabi niya, nakikinig daw siya, at natatawa ako sa iyong spelling na aking pangalan. Imbis na Junji, ang spelling na ginawa niya ay Jungle. But anyway, may mga kaibigan naman ako na tumatawag sa aking Jungle. Kaya maraming salamat pa rin at nag-iwan ka ng mensahe. Sister Jennifer and Leia Abisamis, nag-message din. Napaka-ikli. Good morning po, sa Diyos ang papuri. Next time, ha, padala tayo ng Bible verse para naman talagang meron tayong mabasa sa mismong salita ng ating Panginoon. Alright, and with that, ay gusto kong i-encourage ang lahat na patuloy na bumati at mag-iwan ng Bible verse, kung saan ay ito po ay madali lamang. Puntahan niya lamang po ating Facebook page, 702 DZAS FEBC Radio. Hanapin niyo po yung poster sa araw na ito. Makikita niyo yung picture natin doon. At mag-comment po kayo sa comment portion. At doon natin kukunin ni Kayla Escalante ang mga Bible verses at inyong mga pagbati. Alright. At isa dito ay pipiliin natin para talakayin natin mamaya-maya lamang. Pero for now, tuloy tayo sa last few songs sa ating album na Papuri 22, Minamahal Ka album, na i-release noong 2018. Last 1, 2, 3, 4 songs. Okay. Kapayapaan. Likang awitin ni Rading Humakyo at inawit ni Asel Van Omen. Pamila ng Diyos. Likang awitin ni Lilibeth Binoya at inawit ng Los Cantantes de Manila, Ang Batong Buhay. Likang awitin ni Brother Ricky Sanchez, inawit ni Ruben Laurente. At magtatapat na tunay, likang awitin ni Pastor Robert David at inawit ng Barnabas. Ang members ng Barnabas itong panahon na ito ay si Larry Ilagan, Ben Hubilia, Richard Roque at Romel Gonzalez. Yan, trivia. Isa sa mga original members ay si Rowan Del Monte, maging si Ding Pion, so ay naging member din po ng Barnabas. Paalala nyo sa akin kung minalimutan ako naging member ng Barnabas dahil patuloy silang nag-evolve. Yan. Abangan natin ang musika ng Barnabas sa magitan ng mga productions na darating. Yan. Okay, at matapos niyan ay magsisingit pa tayo na ilang mga awitin kung may oras pa sa ating catalog sa Papuri at Waterwalk Records. Ito po ang Papuri Radio Show Tuesday Edition with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 DCAS.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Nasa huling bahagi na po ang ating programang Papuri Radio Show Tuesday Edition. Kaya bago tayo magpaalam, alam nyo naman ang ginagawa natin sa ating last segment. Bago matapos ang oras, bago tayo abutan ng alas 6:30, ay tayo'y tumatalakay na isa sa mga pinadalang Bible verses ng bumati sa atin. This time, ang napili nating Bible verse ay ay yung pinadala ni Sister Rosalina Ohano Manzano. Yung papuri na pagbati niya ay may kalakip na Bible verse. Ako yung nagpapasalamat. Ito po ang Bible verse, Philippians 4:19. Ang magandang Bible verse na ito ay may iba't ibang klaseng version. Pero isa sa mga paborito kong version ay yung version na ito, Zondervan na version ng ating Philippians 4:19. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Ha? Ito po ay napakagandang Bible verse. Ito ay pangako ng ating Panginoon na kanyang faithful provision na response. Ito ay contextually ay nung panahon ng Philippian Church na ina-urge niya sa magitan ng ating napakagandang saliksik ng context ng verse na ito ay support kay Apostle Paul na ito ay patuloy na hinihiling na suportahan ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng ministry ni Apostle Paul. At ito po ang Bible verse na ito ay siyang nagpapatunay na yung generosity ay pwede pa rin at magpapatuloy sa mga taong kinakailangan ng ating generous support and help. Ang generosity na ito ay in-urge ni Apostle Paul at sinulat niya ito nung siya ay nasa prison. Pinapasalamatan niya ang mga believers ng Philippi sa pagtulong sa kanya. Imagine that, ano? Sa gitna ng kanyang being secluded at being there, meron siyang pagpapasalamat sa mga taong nakakaalalang suportahan siya. Alam niyo, talagang malaki ang effect kapag tayo ay tumutulong dun sa mga nangangailangan. Inassure ni Apostle Paul that yung kanilang selfless giving, God will take care of them in return. At dito'y na-specify ang difference between needs and wants. Yung verse na ito promises that God will supply yung ating needs, daily sustenance, ating strength, at not every luxury at excessive desire. Although sometimes, every now and then, binibigyan ng Panginoon tayo ng pagkakataon, ma-enjoy yung mga wants natin. Ang resource naman na ito ay talagang hindi nauubos. Infinite, ika nga. Ang kanyang boundless and glorious wealth ay according sa kanyang generosity at kanyang riches. Meaning, ang storehouse ng ating Panginoon ay hindi nauubos. Kaya, bakit pa tayo natatakot? At, siyempre, easier said than done. Ako mismo ay madalas akong napupunta sa posisyon na iyon, nakakalimutan ko na talagang Jehovah Jireh at hindi nauubos ang biyaya niya. At ating panghawakan ang kanyang biyaya na talagang sapat sa lahat ng umaasa at nagtitiwala sa kanyang faithfulness. Yan. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, everything will be provided sapagkat itong gap na ito between God the Father at tayo, si Jesus na ang nagtawid niyan. Ang maganda dito talaga sa Bible verse na ito ay it can be applied over and over again sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang Philippians 4:19 ay simple ang pagkakasulat. In fact, sa ESV ang sabi, "My God will supply every need of yours." Doon naman sa NIV, "My God will meet all your needs according to your riches." Sa NASB, my God will supply all your needs according to the riches in glory in Christ Jesus. Ang New Living Translation, sa mga paboritong translations ni Pastor Chuck Swindoll, ito naman ang version. At ang ganda ng pagkakasabi, and this same God who takes care of me, si Paul po iyon, will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Yung King James Version, napakasimple lang eh. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Kung ano man po yung version na nag-work sa inyo at mas nakaka-relate kayo, yun po yung gamitin natin. Ito pong verse na ito ay conclusion yan. Ito ay conclusion ni Apostle Paul sa kanyang readers, sa kanyang mga sinulatan ng sulat na ito, ay nagtatapos with an encouragement. Dahil confident si Paul that God would meet the needs of His people, mga kaibigan niya sa Philippi, at sa lahat na nagtitiwala sa kadakilaan at sa faithfulness ng ating Panginoon. So, saan pa tayo? Siyempre, sa biyaya ng ating Panginoon. Hindi talaga mauubos yan. Pero siyempre, ang pagdulog natin sa Panginoon, ating panalangin, ay nakikita niya at nababasa ang bawat request natin. Nawa ang ating panalangin ay hindi lamang para sa atin, maging sa ating kapwa, sa lahat ng mga nangangailangan. At kung meron man tayo, huwag natin kalimutang ito ay i-share natin sa ating mga kaibigan, sa mga nangangailangan, at sa mga yung mga kahit yung mga hindi natin alam na kailangan pala. We have to pray and ask the Holy Spirit to give us discernment kung sino ang nangangailangan. Uy, napakagandang Bible verse, hindi po ba? Maraming salamat, Sister Rosalina Ohano Mansano, sa iyong pinadalang Bible verse. At ina-urge ko at ina-admonish ko ang lahat na kung pwede magpadala ko yung Bible verse kapag kayo po ay bumati. Malay niyo, inyo naman ang ating talakayin next week. For now, ako po ay talagang, naku, malapit na talagang matapos ang oras. Kaya magpapaalam na po ako. Pero bago yan, gusto kong pasalamatan ang ating mga nakaagapay sa broadcast sa Bukawi Transmitter Side, Protect on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, Reggie Villena, ating Engineer on Duty, JV Tabua, ating scriptwriter at co-producer, Kayla Escalante. At syempre, alam nyo na, hindi ko nakakalimutang batiin na aking pinakamamahal na human being in the world, in the universe, in the galaxy of galaxies. My dear Anna, I love you very much. Muli po ako si Junji Marcelo at laging tandaan, sa Diyos ang papuri.

0: papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
2: As a gospel media ministry, we seek to communicate Christ's message to various people groups in their respective heart languages. One of the stations carrying out this mission is 1143 DZMR in Santiago City, Isabela, reaching both lowland and highland communities across northern Luzon with the hope of the gospel. Today, we are joined by station manager Ted Dolohan to reflect on God's faithfulness through the years. Kuya Ted, 1143 DZMR Santiago City, Isabela celebrated 15 years of God's faithfulness. As a missions radio, what does this identity mean, especially in serving the highland and culturally diverse communities of Cagayan Valley and the Cordilleras?
3: During my early years, before FEBC decided to have a radio station here in Isabela, sabi ko, bakit among radio stations of FEBC are only concentrated in the south and part of Luzon? So wala dito, sabi ko, sa north. And there are lots of tribes and communities that have not been reached yet. So in the celebration of this 15th year, we are grateful to God for how He is working, that we have now little by little infiltrated, or we have little by little reached out to these communities.
2: It's a good thing that you pointed that out, Kuya Ted, because that's the mission of FEBC, reaching people who are the hardest to reach with the gospel message. That is our heart, no? Especially those in isolated communities, especially up in the mountains, and reaching them through their particular tribal language, no? Their unique tribal language. So how does DZMR reflect that mission of FEBC?
3: We have already 7 different heart languages of the different cultures and tribes here and communities in Isabela and Cagayan Valley, particularly also in the Cordilleras, that we have been serving. The majority of the people here are Ilocanos, and we have the Ibanags, we have the Itawit, we have the Igorots, the Kankanais. We also have a broadcast for the Kalanguya, the Ifugaos, which is one of the largest listening speaking language in the afternoon program. Lastly, we have the Ayangan language broadcast that we have now in the station.
2: Recently, I believe you distributed 1,000 portable missionary radios, a drive and distribution initiative to highlight your anniversary. So what use is this PM radio in strategically reaching different tribal groups up in the mountains?
3: This 1000 PM radio project is intended indeed to reach out to the communities up there in the mountains to proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ until all have heard. We're sharing this also to people with disabilities, the PWDs, who could not get out, who cannot go to churches to listen to the gospel. And also, we're giving radios to persons deprived of liberty. We have a person deprived of liberty who was given a radio. He was given a sentence for life imprisonment in the National Beloved Prison. There, he came to know the Lord Jesus Christ. And miraculously, by God's grace, he was released for his good behavior, having been transformed as a Christian while he was in detention. At nung siya ay ma-release, nung siya ay mapalaya na, naging bahagi ng kanyang desire o ng kanyang kagustuhan na maabot itong mga tao na naging katulad niya na isang bilanggo. His ministry now is reaching out to the people of deprived of liberty here at Santiago City.
2: It's a wonderful example of how the Lord uses our broadcast to reach people who need the good news. I am sure in many of your communities, no, in many parts of mountainous areas in Sierra Madre and even in the Cordillera, there are a lot of challenges that you have encountered in reaching people. How has the PM Radio helped overcome such barriers?
3: Isa na katuwa na bahagi ng aming ministry dito sa Santiago City ay yung pag-abot sa mga malalayong bundok dito sa Sierra Madre at Cordillera. And indeed, kapag kami ay magbibiyahe doon via road trip, it will take us about 5 hours or even more to be able to reach the place. But we are thankful because we have partnered with the New Tribes Mission Philippines and the Ethnos 360 who helped us transport these portable missionary radios to the various places using the helicopter of the Ethnos 360.
2: I can see the essence of partnership in what you're saying. You know, different partners, New Tribes Missions Philippines, Ethnos 360, and FEBC Philippines, all working together to reach people in hard-to-reach areas, no? For them to hear the good news through our broadcasts. When we went to one of the communities and we land on top of the mountain and we engage communities there, and I've heard this, no? When we take pictures, they would say, tag me. Tag me, no? So that means these people are also, these communities are also in social media. How do you see new technology helping us to continue reaching these communities?
3: The trend of the times now is very challenging on the part of DZMR. And we are endeavoring also to reach out to these communities. Other than the broadcast or the terrestrial radio, we'll be able to reach them up through other media platforms. Kailangan na namin na maggumawa ng mga content na pasok at swak sa pangangailangan ng kahit na mga nasa bundok. Even the youth in the lowlands have to be reached with the new content that we have to be keeping our listeners.
2: You celebrated 15 years. What is your prayer and vision for 1143 DZMR Missions Radio moving forward, particularly in reaching the people that we serve, communities, yung partners that walk alongside us, and using many tools in media for the wider gospel impact?
3: Firstly, we encourage our listeners and other partners to keep praying. Number one is to pray for FEBC. Weekly, pinadadala ko yung ating mga prayer list para sa ating mga group chats para sila ay ma-inform at patuloy na manalangin sa atin. Ikalawa, because we are a non-commercial stations, nahikilambing po kami sa ating mga listeners to partner with us with your financial support. So this is our prayer na sana lumago pa at patuloy pang dumami ang mga tagapakinig. Marami ang mananalangin, marami ang magpa-partner sa atin through their financial love gift support at partnership sa pamagitan ng ating mga broadcast. Hanggang ang lahat ng mga taga Region 2, taga Cordillera ay makarinig ng mensahe ng Panginoong Jesucristo.
2: Maraming salamat, Kuya Ted. We can see the commitment to the mission. Nakikita namin yung inyong heart kasama ang buong team ng DZMR. Thank you for highlighting the needs of prayer, of partnership, and for financial support and content creation para sa ating gospel media ministry. God bless you, Kuya Ted. As we celebrate this milestone, may we be reminded that the mission continues through radio, digital platforms, and the partnership of churches and supporters. The good news is reaching people in their own heart languages and communities until all have heard. Thank you for tuning in. This has been Luis Miguel Castillo for the FEBC Report. Until next time, take care and God bless.
1: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBCPH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
4: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
5: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
6: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon upang tayo po ay magkasama-sama at mag-aral ng salita ng Diyos. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan at syempre, kagaya ng palaging sinasabi, ay patuloy na lumalago sa ugnayan sa ating Panginoon. Pag pinag-uusapan po ang ating relationship sa ating Diyos, alam niyo po napakaraming bagay ang umaapekto dito. Kagaya po ng anumang relasyon, alam naman natin na pag hindi po natin napag-ingatan, napangalagaan, may mga bagay po na maaaring makaapekto sa ating paglago. Kaya paminsan masasabi natin na okay na. Tapos minsan naman parang nagre-regress, bumabalik dun sa hindi okay. May mga times po na ayos na ang lahat, tapos may problemang darating. Minsan kaabalahan na darating, karamdaman. Minsan po mga bagay na hindi nating gusto na nangyayari. So sa proseso ng pagbabago, yung relationship kailangan ma-maintain po natin. At yan nga po ang malaking challenge. Ano? Kasi alam naman natin na ang buhay natin sa mundo dumaraan po sa iba't ibang mga transitions, hindi ba? From being unhealthy to healthy or healthy to unhealthy, financially okay to challenging. So marami pong mga processes, mga challenges na paminsan pag hindi po natin napag-ingatan, yung maayos na naugnayan sa Panginoon ay nalalagay po sa peligro. At sabi nga natin, hindi lamang naman problema yan, kaya kung babalikan niyo po ang sinabi dun sa Proverbs 30:7-9, ang sabi ho ng passage na yon, "Two things I ask of you, O Lord, do not refuse me before I die. Keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you and say, 'Who is the Lord?' Or I may become poor and steal and so dishonor the name of my God." So dito po sa passage na ito, yung extremes ng poverty and prosperity ay pwedeng maging threat sa ating spiritual life. Kaya nga yung transition sa buhay natin, talagang umaapekto yan eh, di ba? Minsan kung kailan sumagana at saka naman ang problema sa kaugnayan sa Panginoon, may mga times naman na kung kailan po nagkaroon ng kagipitan, naging tapat, pero iba-iba epekto. May mga tao kung kailan nagipit, saka naman natulak sa pagkakasala. So ang sinasabi natin, dahil sa mundong ito, sabi nga, the only thing that is permanent is change. Ano? Ang hindi lang daw nagbabago ay yung pong pagbabago. Dahil palaging may pagbabago. Kaya yung relationship sa Panginoon ay kailangan po nating pangalagaan. Now, sa puntong ito, ang ating pong tinatalakay ay yung pong threat ng prosperity. Hindi po natin sinasabing masama ang maging mayaman. Gusto ko pong linawin yan. Hindi po masama ang kasaganahan, pero kagaya po ng sinabi sa Proverbs 30, verse 7-9, ang point niya doon, kung itong aking hinihiling na kasaganaan at ipinagkaloob ay naging threat sa aking pananampalataya, huwag mo na lang ibigay. In other words, tayo ho, kaya gusto natin ang blessing, ang palagi nating naiisip, ano ang gagawin natin sa kayamanan? O kaya yung typical na, pag yumaman ako, ayan, anong gagawin? Yan ang nasa isip natin. Kaso lang, ang nakikita ng ating Panginoon, ano po ang gagawin o epekto ng kayamanan sa atin. Yun naman ang isang problema, di ba? So may mga pagkakataon kasi ang nasa isip lang natin, anong gagawin natin pag sumagana tayo. Pero mahalaga pong isaalang-alang ano naman ang epekto ng kasaganaan sa atin. Mabigat na katanungan po yan at mahalaga rin pong pag-isipan natin yan. Kaya nga sinasabi natin na hindi lang naman yung kayamanan eh. Kasi kadalasan iniisip ng tao, o pag yumamang ka, ganito magagawa mo para sa Panginoon. Ang totoo po, paminsan pag hindi ka talaga naging tapat sa maliit na bagay, sa kasalukuyan, eh huwag mo nang asahan na pag sumagana ka, magiging tapat ka. Kaya nga ang paraan ng Panginoon, pag tinignan natin sa Bible, kung tapat ka sa maliliit o kaunting bagay, and then He will reward you with more. Pero kung wala po tayong katapatan sa maliliit na bagay, eh huwag na ho tayong mag-isip na magiging tapat tayo once na mas dumami. Dahil hindi mo nga napatunayan ang sarili mo sa mas kakaunti, di ho ba? Kaya importante po rito, hindi lang dapat isipin yung increased blessing. Ang dapat nating isaalang-alang, yung increased capacity, yung kakayahan natin. Meron ba tayong sapat na kakayahan para pag dumating ang kasaganaan, we will be able to handle itong mga kasaganaang ito. Napakahalaga at napakagandang pag-isipan po yan. Ngayon, kagaya po ng ating nabanggit, eh ano ba yung threat ng kasaganaan? Kasi ganito po eh, basahin natin from 1 Timothy chapter 6, verse 9 hanggang verse 12. Tingnan nyo ho at pakinggan nyo maigi. 1 Timothy 6, 9 to 12. People who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Verse 11. But you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, gentleness. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. So yung una po ay tinatalakay yung potential threat sa ating pananampalataya. Sabi diyan, people who want to get rich. Okay, linawin natin to ha. Hindi sinabi dito na people who are rich, but people who want to get rich. So maaaring mayaman ka na, gusto mo pa rin, sumagana pa ng lalo, o kaya yung wala kang kayamanan, gusto mong magkaroon ng kayamanan. At ang sinasabi ho ng passage na ito, ito yung panganib eh. Na dahil po doon sa paghahangad na ito, they fall into temptation, nagiging mas vulnerable tayo. I remember one time, meron po akong pinapanood na isang Korean novela at scammer po yung role ng isang karakter. Ano? At very interesting yung statement na kanyang binitawan. Tinatanong kasi siya, sino ba yung mas magandang mabiktima? Ang sabi ho niya, people who are greedy are the easiest to victimize. Yung mga tao daw pong sakim, gahaman at hindi masatisfy, yan daw po ang pinakamadaling ma-scam. Okay, bakit? Kasi nga, hindi nila mapigilan eh. Para bang yung judgment nawawala, yung ibang mga considerations na i-set aside at ang nagiging focus na lamang is basically to get more. And sometimes kahit medyo kaduda-duda na o kaya naman paminsan po maliwanag na hindi na okay, madaling mabulag nung kasaganaan. At ang isang malaking problema pa dyan ay ito. Hindi lang po yung kasaganaan, ano, yung konsepto ng kasaganaan, kundi paminsan po talagang may mga taong makaamoy lang ng malaking kita. Para bang wala nang ibang konsiderasyon. Kaya nga ang sinasabi natin dito, hindi madaling mangako eh. Nasasabihin mo, Lord, pag ako yumaman, magiging tapat ako. Dahil sa totoo lang mga kapatid, pagka talagang hindi tayo tapat sa maliit na bagay, mahirap sabihin yan na magiging tapat tayo sa malaking bagay. Kung ngayon pa lang wala ka nang maipakitang katapatan, it is not safe to assume na pag sumagana, magbabago ang lahat. Hindi po eh. Dahil ang reality po niyan, kailangan nating masukat, makita ang ating sarili. Natapat sa mga maliliit na bagay, and then we can be ready for more. Ngayon, kaya kung titingnan natin sa lipunan, di ho ba? Sabi nga ni Solomon, no? Interesting, tinalaki niya yung kayamanan. Ang sabi niya, kung kailan sumagana, dumami ka mag-anak. nakakatawa yun, ano? Kasi kung iisipin mo, totoo yan, ano? Yung mga dating hindi naman pumapansin sa'yo, hindi bumabati sa'yo. Pagka bigla ka sumagana, biglang pati yung hindi mo naman akalaing kamag-anak mo na rin. At ang sabi pa nga ni Solomon, nakakatuwa yung phrasing niya dun sa New Living Translation. They will help you spend what you have. Para tulungan ka daw gastusin yung pera mo. Yan ang problema. Ngayon, kaya ho natin sinasabi ito dahil ito yung panganib. Kaya sabi niya, they fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. Harmful desires. No? Kung isipin mo, ano ba yung mga bagay na makasasama na kung wala ka namang kasaganaan, hindi mo namang gagawin? Mga bagay na nakasasama na kung wala ka namang pera, hindi mo namang papatulan, di ho ba? Tama yung sinabi ng isang author na paminsan daw po, ang problem natin, pagka tayo po ay nagkaroon ng kasaganaan, yung ating weaknesses are also empowered. Ang ibig sabihin po noon, kung dati maaaring hindi mo magawa ang isang bagay na mali, pero pag nagka-budget ka, ang tanong, anong epekto niyan sa iyong buhay? So minsan ganun eh. Kaya nga hindi garantiya na dahil sumagana financially, ay magiging mas okay spiritually. Kasi ang sabi nga sa verse 10, for the love of money, not money itself, but the love of money is a root of all kinds of evil. Ang bigat pa nung sinabi, some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Yan ang problema. Dahil po sa paghahangad, nawala sa pananampalataya, nalayo sa Panginoon, at nagkaroon pa ng mas maraming mga hinagpis sa buhay. Huwag na ho tayong lumayo. No? Pag tinignan mo ang lipunan, marami kang makikita ng mga ganitong halimbawa. Minsan po, yung panahon ng kahirapan, walang gulo. Minsan ho, kung kailan sumagana at saka nagkagulo. May mga times, wala namang hidwaan, pero nung nagkaroon po ng mana, ng mga makukuha, nagbago ang sitwasyon. Bakit nagkakaganon? Kasi nga, ang kasaganaan po ay merong kapangyarihan na baguhin ang direksyon ng tao. Pag-iisip ng tao, lalong-lalo na pagka ang ginawa mo is when you receive resources, you increase your standard of living, not your standard of giving. Kaya kailangan pagbantayan ang ating sarili. Sa puntong ito, magandang tanungin din ang ating mga sarili. Ano ho ba ang mas threat sa inyo? Is it poverty or is it prosperity? Di ho ba? Naiisip ba natin kung anong mangyayari sa atin at anong mga gagawin natin pag sumagana tayo? Totoo yan dahil maraming pangyayari na po na kung kailan sumagana, nagkaroon ng mas maraming kaaway, kung kailan sumagana, naging mas magulo ang buhay, kung kailan sumagana at saka po nagkaroon ng mga komplikasyon sa buhay. Bakit nga naman nangyari ito? Ang reason po doon, mga kapatid, ay dahil sa katotohanan na pag tayo po ay hindi maingat at pinagbantayan ng ating pananampalataya, dadami nga itong mga temptation sa ating buhay. Kaya kailangan pagbantayan. Sabi ko nga sa inyo, pag tayo ho ay nag-aasam ng pera, ang nasa isip natin, ano kaya ang bibilhin ko pag nagkapera ko? Ano kaya ang gagawin ko pag nagkapera ko? Ano kaya ang matatamasa ko pag nagkapera ko? Ganyan tayo. Pare-parehas tayong ganyan. Pero ang malaking problema, mga kapatid, ay ito. Ang nakikita ng Panginoon, ano kaya ang epekto o gagawin ng pera sa iyo? Naisip niyo ba yon? Minsan, nasa isip lang natin, anong gagawin natin sa pera eh. Pero mahalagang tanong din pala, ano kaya ang epekto o gagawin naman ng pera sa atin? O pag naisip natin yan, talagang mapapatanong tayo, handa ba ako na i-manage to? Baka mamaya yung dating okay, mawala sa pagiging okay dahil po sa simpleng kadahilanan na sumagana. hindi naman maganda yon, di ba? Ayaw naman natin na kung kailan tayo naging sagana at saka naman tayo hindi naging tapat. So, kailangan sa isang believer, sa isang mananampalataya, wag lang nating isipin na pag ako yumaman. Ang kailangan isipin natin, how can I be faithful in my current situation? Hindi yung pagdumating ang panahon, hindi yung pagka yumaman. Ngayon, yan ang magandang tanong. And as you are faithful sa smaller things, ika nga, God will bless you with more. Bakit po? Kasi nakita niya na kaya mong i-manage. Meron kasing proseso yan eh. Yung proseso ng pagkatuto, yung proseso ng pag-inam ng ating buhay as we learn, as we grow, as we develop. So merong proseso. At habang tayo po ay pumapasa sa prosesong ito, at habang tayo po ay nag-i-improve sa prosesong ito, ang napakagandang bagay na makikita natin dyan, eh habang tayo po ay merong improvement sa mga material na bagay na to, how we manage them, ang nangyayari po na de-develop sa atin yung capacity, and as our capacity is developed, then we become ready for more. Yan ang dapat nating isipin, isaalang-alang. Huwag lang basta gusto kong yumaman. Huwag lang basta gusto kong sumagana. Isipin din natin ano ang epekto nito sa ating buhay. Okay? So ngayon, para maprotektahan ang ating mga sarili, anong mga prinsipyo ang mahalaga nating isaalang-alang? Ano po yung dapat nating gawin? Ano yung dapat nating isaalang-alang? Number one, we have to remember that God is our provider. Sa Book of Deuteronomy nga, sinasabi po roon eh, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Siya po ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para tayo po ay magkapera. Huwag nating isipin, pinagsikapan ko to, pinagtrabahuhan ko ito. Naalala ko ho sa isang post na aking nabasa tungkol sa isang vlogger, ano? At ang sabi ho niya, bakit ba palaging sinasabi natin, thank God, thank God. Samantalang ikaw naman ang naghirap niyan. Napakayabang nung ganong statement. Ano? Bakit mayabang? Kasi una, para bang ina-assume mo, ikaw nagsikap, ikaw gumawa, ikaw ang magaling. Ang totoo, maaring ikaw nga nagsikap, sino nagbigay ng opportunity? Sino nagbigay ng kakayahan? Sino nagbigay ng motibasyon? Dahil ultimately, everything is from the Lord. Ngayon, pagka hindi malinaw sa atin yan, nakala natin, pinagsikapan natin, then ang iniisip natin, the way to succeed and the way to sustain success is through our own efforts. So tayo na ang susi. At dahil tayo na ang susi, hindi ngayon tayo pwedeng huminto. Iyan ang problema. Kaya minsan po, sa dami ng kaabalahan, ayaw huminto. E ano nangyayari? Yumayamang ka nga, ang problema naman, you are sacrificing a lot of other important things because of that greed. Paminsan po kasi itong ating motivation, mali eh. Kagaya ng ano, minsan po yung motivation is we want security. Hindi naman po masama na tayo po ay magsikap, sabi ko nga, but kung aabot na sa point na yung security natin ay doon na natin ipinataw sa ating kayamanan, eh napatunayan na natin nung nakaraang pandemic that anything can change anytime. Pangalawang bagay po na dapat nating tandaan, paminsan po yung ating motivation is insecurity. Yeah? Iba yung security sa insecurities. Ha? Insecurities naman dahil gusto natin yung bang magmukhang magaling tayo, masipag tayo, so we want to compensate. So dahil mali ang motibo, ano po nangyayari ngayon? Hindi matapos-tapos na pagsisikap dahil takot tayong abutan, mahigitan, at kailangan mas magaling tayo kaysa sa iba. Another bad reason for working hard is envy. Si Solomon, napakaganda ng kanyang description dyan. Ang sabi niya, it is like chasing after the wind. Para kang naghahabol sa hangin. Eh, siyempre, pag inisip natin yung paghahabol sa hangin, alam po natin na kahit anong gawin mo, hindi mo naman aabutan yung hangin, di ho ba? Kahit anong gawin mo, hindi mo maaabutan yan. Pero ano bang ibig sabihin pag sinabing naghahabol sa hangin. Ang kaisipan po niyan is that we're trying to chase after something na hindi natin maabot. Eh sa inggit, ganun eh. Yung bang paano mo malalaman kung inggit ka? Simple lang. Di ba sabi sa Romans 12, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Makisaya ka sa mga nagagalak at makidalamhati ka sa nagdadalamhati. O, ito lang ang simpleng test dyan. If you cannot rejoice with those who rejoice, if you cannot mourn with those who mourn, eh kumusta naman ang iyong pananampalataya? Ito pa masaklap. If you rejoice because other people mourn, or if you mourn when other people rejoice, malala po yan. Ibig sabihin, may inggit ka na. Bakit ka natutuwa pagka sila'y nagdadalamhati, at bakit ka nagdadalamhati kapag sila'y natutuwa? So, kailangan balikan natin yung katotohanan that God is our provider. Siya po lahat, sa Kanya galing lahat. That gives us the humility, that reminds us na dahil sa Panginoon nakasalalay, madaling sundin yung sinasabi ng Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Di ho ba? Eh kaya naman tayo nag-struggle dyan, kaya tayo nahirapan dyan, dahil nga pilit nating iniisip na tayo ang solusyon, tayo ang gumawa, tayo may-ari, kaya bandang huli, tayo ang nakatali. Kasi nga, akala natin, tayo yun. Ang reality, ang Panginoon ang may gawa ng lahat ng iyon. Kaya talagang babalik ka dun eh, naniniwala ka ba talaga that God is our provider? At kung naniniwala ka, namumuhay ka ba na talagang naipapakita that God is our provider? Dahil kung hindi po yan ang katotohanan sa ating paniniwala at pamumuhay, eh talagang magiging stressful ang buhay. Sa halip na thankful ka sa blessing na meron ka, eh palaging tingin mo kulang pa. Sa halip na ma-appreciate mo ang pagkilos ng Panginoon, pinagtatampuhan mo na ang Panginoon. Sa halip na maging daluyan ka ng pagpapala, you will never feel that you have enough. Bakit? Kasi nga, tingin mo kailangan magsumikap ng magsumikap pa eh. Again, hindi po masama ang magsikap, pero kung mali ang motibo at motibasyon, eh may problema ho. Dahil sabi nga ni Solomon, walang katapusang stress na para bang nabubuhay ka na lang just to earn. And eventually, anong mangyayari sa lahat ng iyan? Hindi mo naman madadala sa kamatayan mo yan. At ang sabi pa nga niya, kung may mga pilosopo dyan na nagsasabi, di pa paman ako. O sabi naman ni Solomon, anong garantiya mo na titinuyo yung buhay ng pinamanahan mo? Misa pa nga lalong gumulo dahil sa mga mana, di ba? Kaya sabi niya rito, put everything in right perspective. Hindi ho tayo pinasasagana ng Diyos para sirain tayo ng kasaganaan. Merong higher purpose yan eh, so that our capacity for giving will be increased and our capacity for serving will also be increased. So, God is our provider. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
5: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
4: Nagsasahim papawid mula sa siyudad ng Coronadal. Ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig.

Hello, good morning sa inyo tanan, mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan, ang estasyon sang DXKI. Ang may nabiyanon nga tingog sang South Central Mindanao, signing on sa adlaw nga ini sang Miyerkules, July 29 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo, another day, another broadcast para sa aton nga istasyon, no? Isa ka regional station sang Far East Broadcasting Company nga makita diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Ari diri ang aton nga studio kag transmitter, kag nagasibya kita sa aton nga transmitter sa Kabaskugon nga 10 kilowatts or 10,000 watts. Ayan. Kag may agagid sa inyo tanan, welcome sa aton nga early morning fellowship and prayer meeting sa kaagahon. Kag ini nga program nag-abot sa inyo Lunes hasta Biyernes at 5 to 5:30 in the morning. Ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod, no, sa aton nga program, ang inyong regular host. Gapangagdaliwat sa inyo nga mag-tune in sa aton nga program, mag-engage, no, paagi sa text message, no, paagi sa inyong mga shout-out diri sa aton nga program. Kung may araw mo prayer concern, padala nyo lang, no? Sa mga nagapamati sa ila radyo, nag-tune in from sign on to sign off, you can text your message diri sa aton nga cellphone number 0963-180-1469. Yan, 0963-180-1469. Kag sa mga nag-tune in via Facebook, kay naka-Facebook live kita, pareho sang nasiling ko kahapon, no, nga espesyal ang edisyon sang aton nga program kay live kita diri sa aton nga waragwagan. Usually naka-remote broadcast kita, pero subong live broadcast kita diri sa istasyon kay kapihan sang mga Upper and Lower Valley Pastors, Southern Baptist Pastors, members sang Ulvas BC, no, nga nagahiwat sang ilang kapihan diri sa aton nga istasyon every 5th Wednesday of the month, no, kung may 5th Wednesday diri na sila magtipon sa DXKI. So July happens to have 5 Wednesdays. Ang sunod sini sa September na, no, kay 5 ka Miyerkules ang September. So ayan, nagatipon diri ang mga pastors, no? So good morning gid sa aton nga mga Ulvas BC pastors nga nagbiyahe aga pa. No, kag sa nagapadulong pa diri halong gid, no, sa pagbiyahe. Malamig ang panahon kag basi may mga areas nga nagaulan, so halong gid kita, no. I-apply tagid ang defensive driving nga ginatawag. Ang aton nga Facebook page, kung wala nyo pa na-like kag na-follow, search nyo lang sa Facebook, no, 1062DXKI-FEBC Radio. Kag like, follow, and share ang aton nga FB page. Yan. Good morning kay Sister Presi Bernardino. Siling niya, blessed Wednesday morning blessings. Stay blessed and stay safe everyone. God bless you all. Siling niya. Good morning man kay John D, no, John Michelle Ona. Blessed morning kay Sister Malu Floro. Good morning Pastor Alex Silenya. Kay Sis Lenny Fonticha Babas, good morning everyone. Yan, kag sa kaupod naton diri sa technical, no, kay Don Don, kay Sis Mina Clemente de la Cruz maing aga. Kay Sis Bevelyn Hilahos Fonticha, good morning. Kaga sa iban pa naton mga tagpalamati nga masako na sa oras ngini, especially mga ginikanan, mga empleyado, empleyada nga masako na, no, nagaluto na sang pamahaw, nagapainit-init sang ilang mga tiyan. Good morning gid kaga
sa mga negosyante naton nga aga pa nag-abri sa ila pwesto, no? Kay Sis Ameline ka kay Brad Banban may aga sa inyo dira, no? Sa inyong bakery nga nagaluto sa mga mainit nga tinapay aga pa. Good morning kay Budak, kay Kiera Ocean, may aga sa inyo dira, kay Gigi, kay Michael Boy Boy and the whole family, no? Kay Naimila, kay Nung Tony, mga tagpalamati naton dira sa Libas. Good morning man sa mga naga-celebrate sang ilang nga mga kaadlawan subong, no, July 29, naranahon ta sila kadali. Kay hindi basta-basta ni, no, makalampuwas naman tayo sa katuig sa aton nga kabuhi. So happy birthday, kag happy anniversary sa mga naga hiwat sang ilang mga anniversary subong adlaw. Yari ang aton nga pangarana sa inyo. Dearly beloved. And so, happy birthday gid sa inyo tanan.

Ang aton nga meditation subong aga is found in Psalm chapter 13, Salmo 13. Ang pulong sang Ginoo in Psalm chapter 13. This is a Psalm of David. Basahon ko alin sa verse 1. Ang kabilugan sang Psalm 13. Hasta san o pabala Ginoo nga hindi mo ako pagsapakon? Hasta bala sa wala sing katapusan? Hasta san o pabala nga magpanago ka sa akon? Hasta san o pabala nga magpalibog ako? Hasta san o pabala nga magpangasubo permi ang akon tagipusoon? Kag hasta san o pabala nga pierdihon ako sang akon mga kaaway? Talupang daman ako Ginoo nga akon Dios, sabta ang akon pangamuyo. Ibalik ang akon kusog agud indi ako mapatay. Kag agud indi makasiling ang akon mga kaaway nga napierde nila ako. Kay magakalipay gid sila kun malaglag ako. Ginoo nagasalig ako sa imo paghigugma sa akon kag magakalipay gid ako tungod kay luwason mo ako. Kantahan ko ikaw Ginoo tungod kay halin pasadto maayo ka sa akon. Amo ini ang pulong sang Ginoo in Psalm chapter 13 verses 1-6. Kag ang Ginoo maga pakamaayo sa aton sa iyang pulong. Ang background sini nga salmo is that ginsulat ini ni David, no, isa ka salmista sa Biblia. Kag ang superscription diri is it is a Psalm of David. Way takabalo kon anong okasyon nga ginsulat niya ini nga salmo, no, kun saan ugid kag kun ano ang purpose, and maybe intentional nga wala kita gin pabalo kon ano ang rason kung nga ginsulat niya ini nga salmo, kay para kada isa sa aton maka-identify sang iyang experience diri sa particular nga salmo nga ini. Kag kun basahon naton ang kabuhi ni David sa Biblia, perhaps pakaisip kita sang tatlo ka sitwasyon nga pwede nga ma-apply para sa salmo nga ini, no. Una, in the book of 1 Samuel chapter 19 to chapter 31 sang ginalagas siya ni King Saul, no, may shoot to kill order si David. Pulo ka tuig nga lagsanay ni, no, kakapoy man sini, no. Isipon mo, lagson ka sang hari nga may command sa iya nga mga special forces nga mga sundalo nga patyo niyo si David, ipulo ka tuig nga panaguay, lagsanay, makapoy ni, no. So pwede nga ini nga salmo ginsulat niya sa tion nga ini. Kaduha, pwede man nga ginsulat niya ni sa panahon nga nagrebuild ang iyang bata nga si Absalom. In 2 Samuel chapter 15 to chapter 18, the rebellion of Absalom. And thirdly, pwede nga ginsulat niya ini nga salmo during a period nga nagkamasakit siya, no, physically. Or maybe nagkaroon sang crisis during sa panahon nga siya nanginhari, no. So amo ni ang mga possible nga mga scenario kung ginsulat niya ining Psalm chapter 13, no. It is a psalm of lament, but silingon ng pangasubo. Yan. So ang punto diri is that hindi nga si David naga-experience ang inconvenience sa iyang kabuhi, kundi nga ang iyang pamangkot sa Ginoo, no. Kung madumduman ninyo kaina, as we read the psalm, siling niya, how long? Ano kadugay Ginoo? In other words, kinapakita sa aton sang salmo nga ang salmista nag-aantos siya sa madugay nga panahon. Dumduman ko sang Sabado, nagkaroon sang gathering ang mga Southern Baptist dito sa Southern Cathedral of Faith.
Kag isa sa mga speaker nila si Pastor Arnel Tan, kag ang title is Kumusta ka, Pastor, no? Very appropriate nga title kay maybe, no? Just maybe kag posible kayo nga madamo nga mga kapastoran kay pusipos lang pero may mga ginabatyag, no? Hindi lang physical, no, kundi nga they are experiencing stress and anxiety, and maybe it is emotional in nature, relational, or maybe spiritual. Pareho man kay David diri, no? Kag nagapamangkot kita sa Ginoo nga Lord, hasta sa opening akon nga pagantos, no? Kay madamo baya sang burden sang mga kabugaton when you do ministry. Kag ang iban nga mga problema sa ministry hindi ta masulbar sa isa lang ka semana or isa na kabulan nga sulbaran ay daw wala lang gapon, no? It seems nga the more nga ginasulbar mo do, the more pagid nga nagadugang ang problema. The more pagid nga nagalala, imbis nga masulbar. So, damo mo na, no? Kaglaban sa mga kapastoran, nag-experience ang amusina nga klase, ang burden, ang problema. Kag hindi lang na, hindi lang problema sa ministry, kundi nga may harap man sa mga concern mismo sa aton pamilya, di ba, Pastor Siong? Ari di si Pastor Siong Sierra, kaupod na kon. Ang iba naman ng mga pastor, may mga struggle sa ilang health. Sino ba laway ga struggle, especially kung ang pastor ga edad-edad na, ara na. Mga maintenance, no, kag mga bisita sa doctor. Health struggle. Or maybe, ang isa gid is nang ginatawag nato nga unanswered prayer, no? May mga bagay kita nga ginapangamuyo sa Ginoo, mga hando, may mga butang kita nga ginahutik sa Ginoo nga up to now nang it seems nga daw wala sang sabat. Kag pareho kay David nagapamangkot ta sa Ginoo nga Lord, nang asta sano pa, no? We are growing impatient, no? Da hindi na ta makahulat. Yan. So, ini nga salmo ning Salmo 13, nagatudlo sa aton nga pwede tayo maghulat bisan ano kadugay kag mamangkot kita sa Ginoo kung asa sano pa. Pwede kayo na siya nga in the process nang way bala nagakadula ang aton nga pagtuo. Yan. So, kaginan hambal naton nga this is a psalm of lament. One-third sang mga kabilugan sang salmo are psalms of lament. No? So, hindi tanan nagadayaw sa Ginoo, hindi tanan salmo sang kalipay. 30% or 35% sa mga salmo, mga salmo sang pagpangasubo. No? Especially kung madunduman ninyo ang pito ka penitential psalms nga ginsulat ni David, no? Sa panahon nga nagkasala siya sa Ginoo, when he committed adultery with Bathsheba. So he wrote 7 penitential psalms kag masubo, no, ini nga mga salmo. Ang tema sini nga mga salmo kasubo, paghinulsol, pagantos. Yan. So hindi tanan kanta sang selebrasyon kundi nga may ara sang ginatawag nga lament, no. Kung madumduman ninyo when Jeremiah saw the destruction when the Babylonians attacked Jerusalem, destroyed the temple, and damo nagkalamatay ang iban gin panguha para i-exile pakadto dito sa Babylon, no? When the Babylonians attacked, no, under King Nebuchadnezzar, nagsulat si Jeremiah sang 5 ka chapters ang lament, no. So after the book of Jeremiah are 5 chapters of lamentation. Nagahibi siya samtang nagalakat siya sa siyudad sang Jerusalem kag nakita niya ang kagubanan because of the attack of the Babylonians. Isa ka event nga gin prophesy ni Jeremiah for 40 years and nobody listened sa iyang propesiya. Kasubo, no? Subo. Pero ang biblical nga pagpangasubo iba kaysa sa kalibutanon nga pagpangasubo. Kaya kung kalibutanon daw ginaakusar lang nato ng Ginoo, no?
we accuse God. Pero ang biblical nga pagpangasubo or lament, we appeal to God, no? Pareho kay David, no? Siling niya, how long, O Lord? Kung ang isa katao gareklamo lang sa Ginoo, matalikod, after niya magreklamo, talikda niya na ang Ginoo. Pero iba ang biblical nga pagpangasubo, no? Ang or lament, because when we bring our complaints to God, mas lalo kita nga nagapalapit sa Ginoo. In fact, kung basahan mo ini nga salmo, wala nagauntat si David katawag sa Ginoo nga Ginoo, no? Or Lord. In Hebrew, it is the word Adonai, no? Which means master. Yahweh, no? The covenant name of God. So bisan ang pamatyagan ni David, he feels abandoned, no? Nang daw wala siya ginapamatian sang Ginoo, daw wala sa may nagkatabo sa iya pangamuyo. Gapati gihapon siya that the Lord is faithful to his covenant. In other words, nang hindi siya pagpabayaan sang Ginoo. Hindi niya lang balaan kung sano, no? That's why the repeated question nga, how long? Kag madamo nga mga Bible scholars ang nagkakaroon sang obserbasyon nga ini nga salmo in Psalm chapter 13, no, nag-umpisa sa complaint, no, in verse 1 to 2. Nagareklamo kun ilunggo pa again, no, there's nothing wrong nga magreklamo kita sa Ginoo. It is okay to present our complaints to God. Kung siling pagani ni Pastor Arnel, God can handle your complaints. Nang wala na yung problema sa Ginoo, no? Kung hambalan mong Ginoo nga, Lord, daw wala ka naging gasabat sa akon ba? Lord, nang sunggod naging ko sa imo, okay lang na iyan, no? Basta i-direct mo sa Ginoo. No? Diri, very honest si David nga nasakitan gid siya, no? Because God is seemingly silent. Though Lord, though ay mo ko ginasapak ba daw, di ba? Pastor Siong, dead ma mo nang aton nga kung do kinanto pa nga term. And then makita naton sa pulong ni David nga may anxiety siya, no? So hindi ta magsiling kung pastor ka, hindi ka mapiktuhan sang anxiety, no? Damo ng mga biblical character ang nag-agi sini, no? Depression, anxiety, kasubo, no? Hindi lang nang nasubuan ka lang, kundi nang dalom bala nga klase sang kasubo. Kag si David nakita niya nga do nagadaog ang akon kaaway, do permi ko yag lalon tong ginalagas siya ni Saul, no? Nagadagan-lagan siya, pinanago siya sa kuiba. Kundi din lang siya magabihan nga manago na siya nga nang dapat hindi siya dali-dali makita, no? And you have the feeling, Lord, ano man naman daw, daog man kontra ko, daw perdi ko. So he is complaining. But verses 3 to 4, nag-present si David sang iyang petition. Okay. Ginutatanan ni David ka reklamo, and then he starts talking to God. Manang nami, no? Nang may tao lang palapit sa imo, mareklamo, anay siya sa imo, and then may istorya na siya dayon sa imo. Hindi nga puro lang reklamo. Okay, and verse 5 to 6 is expression of confidence and praise. Siling ni David, I have trusted in your steadfast love. Ang Hebrew word sining steadfast love is the word kesed, or the Hebrew word kesed, or what in theology we call this the covenantal love of God. Ang term sini sa Salmo is the loving kindness, the tender mercies. Damo ginagamit nga term ang Salmo, no? The faithfulness of God, no? Or the covenantal love of God. In other words, ang Ginoo naghambal nga, I will show love and mercy to you because I am bounded by the covenant. I am faithful to the covenant nga pakitaan ta kasang gugma kag kaluoy in spite
of. Yan. So, muna ang background sining nga salmo, no? And quickly ang aton nga lesson nga makuha diri is number one, kung daw wala nagasabat ang Ginoo sa aton pangamuyo, then we bring our heart closer to God. How long, Lord, will you forget me forever? Ini nga statement daw, puno gidya sang kasakit, daw puno bala sang pagsunggod. Asa sano pa bala, Lord, nga hindi mo ko pag sapakon. My way is hidden from the Lord, no? Siling ni Prophet Isaiah. My cause is disregarded by my God. Duway na kong ginsapak sang Ginoo. Kadua, kung mayara kita doubt sa aton nga relationship sa Ginoo, sa nga basi wala na ta ginasapak sang Ginoo, kabay nga it will lead us to be more dependent on God. Hindi ta magpalayo sa Ginoo, no? Hindi ta magsunggod nga hindi na mag-ministry, ma-resign na lang, mapalayo na. Hindi, no? Kabay pa nga muna nga aton decision. And number three, kung ang aton nga pagdala sa aton nga mga complaints sa Ginoo, will end up in prayer, pareho ni David, no? In verses 5 to 6, siling niya, amuning conclusion niya, no? But I have trusted in your steadfast love. My heart shall rejoice in your salvation. I will sing to the Lord because He has dealt bountifully with me. So when we bring our complaints to God, when we pray, no, ang complaint, may islan sang prayer, naga, kung sa kalayo pa, naga kalayo liwat ang aton nga paglaom. Ayan. Okay, so muna ang aton nga lesson subong aga kag hindi nyo pag underestimate kung ang nagakatabo sa inyo kabuhi. Ma okay lang na nga may ara sang stress, may ara sa mga problema, pero kung once nga iluhod nyo na sa Ginoo, the Lord will do something. Hulata lang, hulata lang. Sometimes in the ordinary conduct of our life on a day-to-day basis, the Lord works in the background. Never gid nga isipon naton nga wala ta ginasapak sang Ginoo. Never gid kay hindi amo na ang character sang aton nga Ginoo. Okay, and I leave you with this verse in Hebrews 4:16. Let us then with confidence draw near to the throne of grace so that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Salamat gid sa Ginoo. Okay, wala na kita sang oras, no, na lipot lang gali aton oras kag it's already 5:31. Good morning gid sa inyong tanan kag special nga edition ini sang aton nga daybreak, no, kapehan edition. So, good morning sa inyo tanan and have a good and godly day sa inyo, and always remember that the Lord is near to all who call on him. Good morning sa inyo tanan. Sa liwat, ako si Pastor Alex, kag alas 5:32 na sang aga, magabulos ang aton nga tinapay sang kabuhi.

0: gid nga lantahon, no, ang mga parables ukon mga palanggiran daw katulad ini siya sa isa ka bintana kag sa isa ka espeho. Ang bintana, kun buksan mo, kag magtangla ka, langit ang imong makita. Ang espeho, kun magtanaw ka, ti ang imoy tsura makita mo eh. Kiti, amo na gani gintawag siyang espeho. No, anong ba't silingon sini? Ang mga palanggiran, parables, ginsaysay ina sang atong Ginoong Kristo agud matudluan niya kita kung sino ang aton nga amay nga yara sa langit. Ano sino siya? Kag kun ano ang iya nga mga patakaran, mga plano, mga tinutuyo, kag kabuton, hindi lamang sa mga katawan sa sinikalibutan, kundi sa bilog niya nga tinuga. Amo ini nga kun atong ilang taon, parables are like windows. Why? It helps us see who God is. On the other hand, parables are like also mirrors. Ano ya ang espiyo? Ti ang espiyo nag-repektar dra ang imo kag akon nga nawong. Ang aton kaugalingon, makita ta ang aton kaugalingon. Matuduan kita sa Ginoo kung ano gid kita sa tubangan sa Diyos. Kay man kita yung atawo, may panguna-una man kita nga aton. Kag masami ang aton panguna-una sa aton kaugalingon, tam-an kataas. Kag ang makahatag lamang sa aton sang matutuod nga bili naton, ang makapahayag sa matutuod nga kahimtangan naton, wala na sa iban pa kundi ang aton nga Ginoo. That's why kung aton nilang taon, ginatuluan kita diri sang aton nga mga matun-an sa mga parables. Nga paagi sini, makita naton ang aton kagulingon, kagsubong man kung ano ang Diyos sa aton nga kabuhi. So, ilang taon naton ay sa aton nga pagtuon sini. Kay background pa lang, ini kag introduction pa lang, ang aton nga pagtuon sa sini nga ginatawag naton diri parables, may tatlo sa ginambal na kon nga ginakabig ini most well-known parables. The parable of the Good Samaritan, the prodigal son, the sower. Amo ini ang mga tatlo ka mga parables. So magadto kita sa sower. Mark chapter 4 verse 1 to 20. Kag aton nga passage of the day, upod ra siya. Verse 11 to 12 ang aton nga ginabasa bag-o gid lamang. Kag naibaluan aton ang istorya dra sang sini na parable of the sower. Maisa dra ka manugsabog. Ayan, mangunguma ini siya kag nagsabog siya sang binhi sa mga nagakalainlain, mga apat ka nagakasari-sari nga mga duta. Suno sa sini nga istorya dri. Ang binhi nga nagtupa sa higad sang dalan, nagabot ang pispis kag nagtuka sini, kag nagkwa sang binhi. Ti, ano ya ang ikaduwadra sa batuhon? Tungod batuhon ini, nagtubo man, wala na kapanggamot, nalaya. Ti, ang ikatatlo diri sa mga talungon, damo tunok. So, anong tabo? Nagtubo man, apang tungod sang damo nga tunok na patay ini. Wala nakatibawas, nalumos ini. Amo inang ginambal sa pulong sa Ginoo sa aton. Kag ang ikaapat dira amo ang sa maayo nga duta. Ano natabo? Nakapanggamot, nagtubo, kag nagpatubas. Ang pamangkot, ano ang kahulugan sang sini nga pagpaanggid diri? Kung aton gili nga lang taon, ining mga binhi diri, amo ini ang pulong sa Diyos. Kag ang mga nagalinlain nga duta, amo ini ang tagipusoon sang tawo. Ti sa apat kasahi sang tagipusoon, tatlo gid ang wala nagbaton sa pulong niya. Isa lang ang nagbaton sini. Ano ang buot silingon? Ano ini ang ginatudlo sang sini nga dinalan sa kasulatan sa aton? ang kamaturan din nga makita naton sa ginabalaton katulad ini sa bintana nga makita naton ang Diyos kung paano niya ginadumalahan ang iya nga ginharian. Amo ini ang ginharian sa Diyos. Kang ginabalad rin sa aton, ang ginharian sa Diyos, yara sa duta nga maayo. So amo ini ang kamatuuran diri na ulang taon naton nila sa madason ni broadcast naton apang ang leksyon diri nga makita naton katulad sang sini nga palanggiran makita naton ang Dios makita taman naton kagulingon kun maayo ikaw nga duta ano ang pagpatubas nga yara subong sa imo amo ini ang leksyon diri nga makita naton now ikadua diri the parable of the good samaritan madunduman yung pang ini nga parable diri maisa ka tao nga naga panlugayaw. Isa ini siya kahudiyo. Sang hinali lang, may mga buyong nga nagbangga sa iya, gin saputi siya, kag bisan pagani, nga ang iya nga mga panapton, kag ang iya nga mga ginapanagiyahan, ginkawat sa iya. Kaginbilin siya nga daw patay na sa tunga sang dalan. Karon may nag-agi nga duwa ka mga tawo diri amo nang ginambal sa bilusaton isa diri amo ini ang saserdote kag ang ikadua diri Libyanhon Levite mga religious leaders ini mga maayo ini nga mga tawo nga ginatangla gid sang mga katawan sa unang panahon apang nunutabo sa ila ginlikawan nila ang ini nga tawo wala sing anuman nga butang nga na kahatag sa ila sing kaluoy nga magbulig sa sining tawo. Ikatatlo nga nag-agi, isa ka Samaritanhon. Sang unang panahon, kun ikaw isa ka Samaritanhon, ginakabig ikaw nga di matinlo, outcast. Ginapabayaan ka, wala ka ginasapak, kay hindi ikaw ya maayo nga tawo. Pero suno sa sining istorya, ginbuligan siya sang sininga Samaritanhon. Ano dra ang makita naton nga leksyon? Ang ining istorya na tabo ini tungod sa isa ka pamangkot. Who is my neighbor? Ang sabat diri, ang aton nangin isig ka tawo, amo ang tawo nga nagpahayag sang kaluoy. Ikaw kag ako, mangin maluluyon kita sa aton isig ka pareho. Amo ining pagtulunan nga makita naton kay ang aton nga Dios maluluyon dapat mangin maluluyon man kita. Again, window, mirror. And then ang katapusan diri, the parable of the prodigal son. Tinaybaluan nyo man ang ini nga palanggiran diri, ang ining amay, amo ining aton nga Dios, ining manghud nga bata nga ginkabig diri nga prodigal son, nagapayag ini sa isa ka makasasala nga nadula. Kag ining kamagulangan nga bata diri, amo iniya ang nagapakamatarong nga tawo, self-righteous man. So kung aton nga lang taon, diri naton makita nga ang inigali nga istorya nagatudlo ini. It is a window to see the unconditional love of God. And at the same time, it is a mirror allowing us to see our depravity. Ang aton pagkamakasasala, ang aton nga pagkabugalon. Amo ining makita naton. So again, the point is this. Parables are windows and at the same time, mirrors. Kagabay pa nga sa kada basa naton, tuon naton sa mga nagalain-lain nga mga palanggiran sa aton Ginoo. Magkapabilin ang ini kamatuoran. They are windows to help us see God and at the same time, mirrors to see ourselves. Palayuno naton ini. Sa madason na ito ni broadcast, iniyan niyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.
1: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world. until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ang mabuting balita.
2: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
3: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Tinalakay natin kamakailan ang unang dalawang larawan ng isang Kristiyanong kalugod-lugod sa Diyos. Siya ay namumunga ng mabubuting mga gawa at lumalago sa kaalaman ng Diyos. Sa ating pagpapatuloy, ilalarawan ang pangatlo, lumalakas ng buong kapangyarihan ayon sa kasalanan ng kaluwalhatian ng Diyos, at pang-apat, nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang mga ginawa. Narito pong muli si Brother Juran Ramos para sa pagtatapos ng mensaheng A Life Fully Pleasing to God.
4: Ikatlong karakteristik. Anong ikatlong karakteristik ng isang buhay na kalugod-lugod sa mata ng Panginoon? Sabi dito sa verse 11, being strengthened with all power according to His glorious might for all endurance and patience with joy. Sabi ko sa inyo kanina, ang ESV 2016, ni-revise na niya yung dating sa 2011. Kasi sa ESV 2011, may you be strengthened. Yung pa yung nakalagay eh. Pero dun sa 2016, being strengthened. Mas faithful yan sa original kasi ito ay participle. Yan yung Greek eh. Kaya maganda itong bagong translate, itong bagong edition na ito. Now, pansinin ninyo yung mga terms na ginamit ni Paul. Being strengthened, power, might. Alam niyo, pinapakita niya dyan na itong paglago sa pananampalataya, itong ability to withstand itong mga problema, mga bagyo sa buhay, hindi ito nagagawa sa sarili nating kalakasan. Kailangan natin ng lakas na galing sa Panginoon. Kailangan sa Kanya magaling yun. No? Kaya nga nakalagay dito. Tapos, very interesting itong ginamit. No? Being strengthened with all power, hindi sinabi dito ni Paul, by God. Ang dali-dali naman sabihin yan eh. Diba? Dalawang salita lang. Eh ito sabi, according to His glorious might. Ang haba pa. Parang sabihin mo, being strengthened by God. Okay, tapos na, by God na lang. Pero hindi. Sinadya ni Paul na gamitin according to His glorious might. Bakit? Ito ang napulot ko isang idea eh. Itong idea na, halimbawa ikaw ay isang multi-millionaire. Masyado ka mayaman. Nakita ka ng pulubi. Tinulungan mo siya. Oh, so anong nangyari? O yung pulubi niya, no, tinulungan ng bilyonaryo na yun o yung milyonaryo na yun. No? Pero hindi ibig sabihin malaki yung binigay niya. Pwedeng nagbigay lang siya ng 1,000 pesos. O siyempre, malaki na yun. Ano? Pero yun lang. Pero pag sinabi mong yung multi-millionaire na yon, he gave according to His glorious wealth. Aba, iba na yung pumapasok sa isipan mo. Pumapasok sa isipan mo, aba, binigyan siya ng 100,000. Yung pulubing nagpapalimos. Bakit ganon? Eh, sobrang yaman yung 100,000. Barya lang. Kaya yun yung maganda dito. Being strengthened with all power according to His glorious might. Yan yung ginamit ni Paul. Yung glorious, Itong sinasabi niyang glorious might, ito yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos that created the whole world out of nothing. Itong glorious might na ito, ito yung kapangyarihan ng Panginoon that holds all things together. Itong kapangyarihan nitong Panginoon, it is what raised Jesus Christ from the dead and placed him and seated him in the highest heavens above all rule and authority and power and dominion and above every name that is named, not only in this age but in the age to come. Itong power na to enables him to subject all things to himself. Itong power na to will transform this old earth and heaven into the new heavens and the new earth. Yan yung power na sinasabi na naggagamitin ng Panginoon. It is according to that power. Yan ang sinasabi rito. Anong purpose? Bakit niya ibibigay itong divine power na to? Sabi dito, for all endurance and patience with joy. For all. Ibig sabihin ng for all, para sa lahat. Lahat ng klaseng problema ang dinadaanan mo. Dalawang klase itong problema ang pinapakita dito, ini-imply rito. Una, nung sinabing endurance, for all endurance. Lahat ng klase ng endurance na kakailanganin mo dahil sa circumstansyang problematic. Yung salitang endurance may connection sa circumstances that are troublesome. Circumstances that are problematic. Circumstances that are difficult. Pero yung salitang patience, hindi na circumstansya ang problema. Ang problema dito, tao. Yung mga taong makukulit. Yung mga taong ayaw mong pakisamahan. Yung mga taong gusto mong i-block sa Facebook. Yung mga taong malisyoso. Yung mga taong ipipersecute ka, sisiraan ka, mumurahin ka, walang tigil. Ibigyan ka ng Panginoong Diyos ng all endurance and patience. Para kahit napalibutan ka ng ganitong mga problema, ng sakit, ng kahit na ano, ng mga tao, hindi ka tatalikod sa Panginoon. Hindi ka tatalikod sa Panginoon. Tapos sabi ka dito, for all endurance and patience with joy. Alam niyo, ang ganda na naman, no? Kung i-compare niyo yung mga translations, sa ESV, King James Version, New King James Version, yung joy ay nakadikit sa endurance and patience. Pero sa NASB, sa NIV, yung joy nakadikit sa giving thanks to the Father. Nakakonek sa verse 12. Ang tanong, alin dito? Saan ba talaga nakakonek yung joy na yan? Tinignan ko yung mga commentaries, dami kong tinignan. Pareho. Sabi ng ibang komentary, nakakonek yan sa endurance at patience. Sabi ng ibang komentary, nakakonek yan sa giving Him thanks. Kaya dapat, pag magpasalamat tayo sa Panginoon, with joy. Sabi ng ibang komentary, hindi. Pag ikaw mag-i-endure, ikaw ay magiging patient, hindi yung, nag-i-endure ka nga, pero ang bigat naman ng puso mo. Nag-i-endure ka nga, pero parang gusto mo magreklamo. Hindi. With joy. Diba? So, anong tama doon? Again, pareho, pwede. Gusto kong tutukan yung ESV natin. Nasabi, endurance and patience with joy. Bakit? Bakit yun? Kasi alam nyo, kung titingnan nyo yung mga writings ni Paul, titingnan nyo yung mga salita ni at turo ni Jesus Christ, yung joy, yung rejoicing, pwede mong ma-experience sa kalagitnaan ng suffering and persecution and problems. Ano sabi ni Jesus sa Matthew 5, 11 and 12? Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. Tingnan nyo paano in-apply ito ng mga apostles sa Acts chapter 5 verse 41 nung pinersecute sila Peter at yung mga kasamahan niya. Then they left the presence of the council rejoicing that they were counted worthy to suffer dishonor for the name. Kita nyo sabi ni Paul sa Colossians chapter 1 verse 24, Now I rejoice in my sufferings for your sake. Sabi niya sa Romans chapter 5 verse 3 and 4, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. Sabi niya sa 1 Thessalonians 1 verse 6, and you became imitators of us and of the Lord, for you received the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit. Sabi niya sa 1 Thessalonians 5 verse 16, rejoice always. And then sabi niya sa James chapter 1 verse 2, count it all joy, sabi ni James, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. At marami pa. Lagi natin makikita yon. Yung joy ay nakadikit kahit na suffering, persecution, difficulty. At itong joy na to na sinasabi, hindi tulad ng happiness. Yung happiness nakadepende sa magandang sirkumstansya at maayos na mga tao. Ang joy, hindi ito panlabas lang. Hindi ito yung pipilitin mo lang ngumiti. Ang joy, ito ay pagpapakita na si Jesus ay nasa ating puso at ito ay prutas ng banal na Espiritu. At ang joy, kadalasan, nagmamanifest ito in quiet confidence in God. Quiet confidence. Ano ibig sabihin nun? Well, siguro isipin natin ang joy yung patawa-tawa, pakanta-kanta lagi, na patungkol kay Lord, nagpapasalamat kay Lord. Meron nun. Pwede na joy talaga yun. Pero pwede, mas madalas pa nga, meron ka sakit na dinadaanan. Masakit na masakit. Pag tinignan ang mukha mo, nagsasalubong pa kilay mo. Talagang umaatungal ka pa. Ah, ang sakit. Pero sa puso mo, merong quiet confidence. Umaatungal ka. Ah, ang sakit talaga nito nararamdaman ko. Pero Lord, salamat po, mahal mo po. Salamat, Lord. Sabi mo, hindi mo ako pababayaan. Sabi mo, Lord, all things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. Lord, hindi ko ito naiintindihan, pero pinayagan mo mangyari ito. You're sovereign, O God. Yan yung joy. Quiet confidence. Maring tahimik ka lang sa isang tabi. Pero may kapayapaan sa iyong puso na hindi maintindihan ng iba. Yung iba, dumadaan din ng pain, pero galit na galit. Kung Diyos ko, kung buhay ka talaga, ba't ako dumadaan ng ganito? Tapos nagmumura na. Galit na lahat sa lahat ng tao. Mainit ang ulo. Sinisisi lahat. Enjoy. Okay, now, finally, pumunta tayo sa ika-apat na karakteristik. Ano itong ika-apat na karakteristik ng isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos? Sabi ng verse 12, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. So itong fourth characteristic na to is thanksgiving towards God the Father. Paulit-ulit na makikita natin sa Biblia itong pasasalamat sa Panginoon. Sabi ng 2 Corinthians 1:11, you also must help us by prayer so that many will give thanks on our behalf for the blessing granted us through the prayers of many. Sabi ng Ephesians 5:20, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 6, do not be anxious about anything but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. Sabi ng Colossians 3 verse 17, and whatever you do in word or deed, do everything in the name of our Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Sabi ng 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Tinan nyo, dahil dito sa spiritual insight na natanggap niya nung pinagpe-pray natin, dahil sa strength na binigay ng Panginoong Diyos dito sa mga taong pinagpe-pray natin, ano mangyayari? They are able, in the midst of tribulation, in the midst of suffering, in the midst of problematic people, kaya pa rin nila to give thanks to God. Natutuwa masyado ang Panginoon Diyos noon. Dumadaan na tayo ng bagyo. Pinupuri mo pa rin ang Panginoon. Kaya nga nirebuke ng Panginoon Diyos si Job eh. Kasi nung dumadaan na siya ng bagyo, puro na sa reklamo sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, kahit na dumadaan tayo, andun pa rin. Yes, minsan sinasabi natin, Lord, bakit? Pero hindi nagtatapos dun sa galit sa Panginoon or reklamo sa Panginoon. Hindi. Maaring ano lang yon, parang natukso lang siya dun. Pero paano siya nagtatapos? Sabi niya, Father, into thy hands I commit my spirit. And then, nagpapasalamat sa Panginoon. Tapos napansin niyo kung sino yung kanyang pinagpapasalamatan? Sabi dito, giving thanks to the Father. The Father. Pwede naman niyang tinawag na giving thanks to God. Pero hindi God ang ginamit niya. Yung general term na ginagamit para sa Diyos. Ang ginamit, Father. Para bang gustong i-highlight dito ni Paul, kahit ano pa dinadaanan niyo, nakikita ng tatay natin yan. Mahal kayo ng tatay niyo. Hindi sinabing, giving thanks to the judge. O, di ba pagka sinabi mong, God is the great judge, the righteous judge, parang distansya ang Panginoon eh. Pero pag sinabi mong, giving thanks to the Father, oh God, tatay namin sa langit, salamat po, tatay ka namin sa langit. Di ba? Iyon yung sinasabi rito. Tapos, anong description ng Panginoong Diyos? Merong tatlong description dito tungkol sa Panginoong Diyos. Dito sinasabi, sabi rito, who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. Yun ang unang description. Pangalawa, he rescued us from darkness. Dito sa unang bahagi ng verse 13. Pangatlo, he brought us into the kingdom of His Son. Alam niyo, ang ganda-ganda niyan. Kaya hindi ko muna tututukan yan ngayon. Next week, Lord willing, tututukan natin yung tatlong yon. Pero ang gusto ko lang bigyan ng diin ngayon, etong ikaapat na to, na characteristic, giving thanks to the Father. Giving thanks to the Father. Yan ang buhay na kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. Summarize muli, ito yung apat na characteristics of a walk or of a life that is worthy of the Lord, fully pleasing to Him. Number one, the God-pleasing life is one of bearing fruit in every good work. Second, it is a life of increasing knowledge of God. Thirdly, it is a life of being strengthened with all power according to His glorious might. And finally, it is a life of thanksgiving towards God the Father. Now, tapusin ko itong ating pag-aaral by looking at these four things again, pero gagamitin ko itong apat na to upang i-correct yung mga bagay na maling ginagawa natin in the Christian life. Itong ibig ko sabihin. Una, a God-pleasing life, itong buhay na kalugod-lugod sa Panginoon ay hindi lamang buhay na mabait. Mabait ka kung kasama mo, Christians, o kung ang gawain mo ay yung spiritual sa tingin nila. Hindi, itong good life, itong pleasing life na to, God-pleasing life na to, kasama rito yung bearing fruit even in the secular world. Diba? Ibig sabihin, hindi lang dito sa loob ng simbahan tayo mabait, kundi pati sa basketball court. Diba? Minsan mga pastor eh, pag nagbabasketball, nakalimutan nilang pastor sila eh. Mga swapang ba? Dapat lahat. No, yan ang ibig sabihin. Pangalawa, a God-pleasing life is not just abounding in good works, it is also increasing in the knowledge of God and His Word. No, hindi lang tayo masaya na, okay, nag-grow siya spiritually. Hindi, pati yung understanding niya sa salita ng Panginoon, lumalalim. Hindi siya contented na, tapos na ako dyan sa mga bagay na yan tungkol sa doktrina, okay na ako. Hindi, nag-grow ka pa rin doon. Alam niyo si Jesus Christ, sabi ng Luke chapter 2 verse 52, nung siya ay 12 years old, sabi doon, and Jesus increased in wisdom. Si Jesus Christ ito, the perfect man, lumago. Alam nyo, nangyari? 12 years old, no? Kailan siya nabautismohan? Around 30 years old si Jesus Christ. Nung binautismohan si Jesus Christ, ano sabi ni God sa langit? Sabi doon, "You are my beloved Son with whom I am well pleased." Alam niyo, pag pinagdikit niya yung idea na yun, 12 years old siya, nag-grow si Jesus Christ in wisdom. So from 12 years old hanggang 30 years old, nag-grow pa rin si Jesus Christ sa wisdom and knowledge of God. Natuwa ang Panginoon. Sabi ng Panginoon Diyos, "You are my beloved Son in whom I am well pleased." Ibig sabihin tayo, kung gusto nating matuwa ang Panginoon sa atin, mag-grow tayo in our understanding of God, in our understanding of God's will, in understanding of God's Word. Huwag tayong contented na, oh, okay na ako dyan, nakagraduate na ako sa TEA, tapos na ako, hindi na ako mag-aaral uli ng... Hindi, keep on growing. Ikatlo, ang isang buhay na kalugod-lugod sa mata ng Panginoon ay hindi lang yung tumatanggap ng kapangyarihan to do miracles. Hindi lang yun. Ito yung tumatanggap ng kapangyarihan mula sa Panginoon so that they will exercise great endurance and patience pagdating ng mga difficult situations and difficult people. Yan ang kasama doon. And then finally, a God-pleasing life, ang kalugod-lugod na buhay sa Panginoon, is a life of thankfulness. And again, hindi lang ito yung thankful ka na, "Lord, thank you. May nagbigay sa akin ng pera ngayong Father's Day." Or, "Lord, thank you na gumaling ako. Lord, thank you. Nagkatrabaho ko. Lord, thank you." Okay, of course, pasalamatan natin ang Panginoon Diyos doon. Pero si Pablo, ang pinagpapasalamat niya, "Lord, thank you for God's work of redemption. Lord, salamat dahil sa ginawa ninyo." Ano sabi niya? "Ako ngayon ay transferred." Ano sabi niya doon? "Giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son." Oh, giving thanks to the Father for this. No question. Tayo ba? Pinagpapasalamat ba natin ang Panginoon sa mga areas na to? Naisip pa ba natin yung kaligtasan natin at pinagpapasalamat sa Panginoon? Yan ang correction na sana'y lagay natin sa ating mga puso. At tayo ngayon ay manalangin at pag-pray natin ang awa at biyaya ng Diyos. Aming Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong mga salita. O God, patawarin niyo po ako dahil marami pang area sa buhay ko na ngayon inaaral namin ito, nakikita ko may mga bagay pang dapat maayos sa akin. Lord, I'm sorry. Patawarin niyo po ako at marami sa amin na ang daming pagkukulang. Ang prayer namin, pag nagpe-pray kami, it's not so much for those who are already doing well as believers. Most of the time, ang focus lang namin ay yung mga unbelievers o nag-struggle sa kanilang pananampalataya. Pero kung okay na sila, na Christians, nakalimutan na namin sila. Lord, ibang-iba kay Paul. Kay Paul, lagi pa niya silang pinagpapasalamat, lagi pa niya silang pinagpe-pray. Lord, tulungan niyo po kami to do the same thing. Help us to pray for one another, and Lord, help us to pray with others. Huwag lang namin isolo itong gawain ito. Tulungan niyong sumama kami ng mga prayer meetings and praying with other believers for these concerns. Now, Lord, ito nga pong prayer namin ngayon para sa aming sarili, para sa aming church, para sa mga churches ng CCM, para sa mga iglesia sa aming bansa, lalo na para sa kanila ng mga mananampalataya who are doing well. O Lord, we pray, may you fill these believers with the knowledge of your will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to you, bearing fruit in every good work, increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to your glorious might, for all endurance and patience with joy, and giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints. O Lord, please hear our prayers. For all this we ask, in Jesus' name, Amen.

0: Ang buhay na kalugod-lugod sa Diyos ay buhay na namumunga ng mabubuting gawa kahit sa gitna ng mga paghihirap, problema at pagdurusa. Namumunga ng may pagtatyaga at hindi tinatalikuran ang Panginoon. Hindi lang kontento sa paglagong spiritual, kundi lumalalim sa mga mahihirap na turo patungkol sa Panginoon at sa Kanyang salita. May kapangyarihan na tanggapin ang mga mahihirap na tao at sitwasyon na nanggagaling sa kalakasan ng kaluwalhatian ng Diyos at nagpapasalamat sa Panginoong Diyos, hindi lamang sa mga material na bagay, kundi sa Kanyang ginawang pagtubos sa mga makasalanan. Ito ba ang larawan ng iyong buhay, Kristiyano? Diyan po nagwawakas ang mensaheng A Life Fully Pleasing to God.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702DZAS.
1: Manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
2: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702-DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
2: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga, araw po tayo ng Miyerkules, 29 sa buwan ng Hulyo taong 2026 para sa bagong araw. Kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
5: At Shaira Gabornes.
2: Bagong araw, bagong balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, Senador Alan Peter Cayetano hiniling sa kontrasona na payagang dumalo sina Senador Estrada at Marcoleta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio.
5: House inquiry sa Paksilika Initiative isinusulong.
4: At sa kalakalan, mga panukala sa kuryente at income tax inihain sa Senado kasunod ng SONA. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Nanawagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na payagang makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta sa kanyang kontrasona, State of the Nation Address o kontrasona. Ayon kay Cayetano, dapat mabigyan ng pagkakataon ang dalawang nabanggit na senador na gampanan ang kanilang tungkulin bilang senator judges sa impeachment court. Iginiit din niya na mahalagang matiyak ang patas na pagpapatupad ng hustisya at tinanong kung umiiral ang tinatawag niyang selective justice. Matatandaan na binuksan ng Senado ang impeachment trial noong July 7 at wala sina Estrada, Marcoleta at Senador Ronald De La Rosa. Nakadetine sina Estrada at Marcoleta dahil sa magkahiwalay na kasong plunder, habang hindi nagpapakita sa publiko si De La Rosa matapos maglabas ng arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay ng mga aligasyon sa kampanya kontra illegal na droga ng nagdaang administrasyon. Bukod dito, tinalakay din ni Cayetano ang iba pang isyong kinakaharap ng bansa, kabilang ang lumalaking utang ng Pilipinas, mababang sahod, regulasyon sa vape, panawagang alisin ang K-12 program at ang pagpapatuloy ng investigasyon sa mga flood control scandal. Hinikayat din niya ang pamahalaan at ang iba't ibang sektor na magtulungan sa pagsulong ng iisang pambansang layunin sa kabila ng umiiral na pagkakaiba sa politika.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Samantala, naghain ng resolusyon sa Kamara ang apat na mambabatas upang imbestigahan ng US-led Paksilika Initiative at ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ekonomiya at lipunan. Kabilang sa mga naghain, sina Akbayan Party List Representatives Percival Sendanya, Chel Jokno, Dada Kiram Ismula at Dinagat Islands Representative Kaka Bagao. Ayon sa kanila, may mga lehitimong pangamba sa posibleng epekto ng proyekto sa kapaligiran, mga komunidad at pamamahala. Sa kanyang State of the Nation Address o SONA, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layunin ng Paksilika na magtayo ng isang Advanced Manufacturing and Logistics Center na inaasahang lilikha ng mga trabaho at magpapalakas sa ekonomiya ng bansa. Gayunman, nagbabala ang ilang environmental at scientific groups na maaaring maapektuhan ang supply ng tubig, local ecosystem at mga komunidad ng mga katutubong AITA sa planong pagtatayuan ng AI data centers sa Capas, Tarlac. Sa ilalim ng resolusyon, hinihiling na magsumite ng mga kaugnay na dokumento at kasunduan ang Bases Conversion and Development Authority, Board of Investments, Department of Foreign Affairs at iba pang ahensya. Layunin ng imbestigasyon na magsilbing batayan sa pagbuo ng mga batas upang matiyak na mapoprotektahan ng mga manggagawa, kababaihan, komunidad at kalikasan sa anumang partisipasyon ng bansa sa Paksilika Initiative.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Sa kaugnay na balita, nanawagan naman si Senador Robin Hood Padilla sa pamahalaan na unahin ang pagpapabuti ng supply ng kuryente at transportasyon bago isulong ang planong paglulunsad ng rocket sa Kalawakan. Sa kanyang kontra State of the Nation Address, iminungkahi ni Padilla na bigyan ng mas malaking kapangyarihan ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad at pagpapaunlad ng sektor ng enerhiya, lalo na sa malalayong lugar sa Bicol Region na nakararating anas ng pagkawala ng supply ng kuryente. Hiniling din niya na pabilisin ang mga proseso sa pagtatayo ng mga power plant upang mapalawak ang energy supply. Binigyang diin ni Padilla ang pangangailangang mapabuti ang transportasyon at sinabing umabot na rin sa halos 12 oras ang biyahe mula Metro Manila patungong Bicol. Iminungkahi rin niya ang pagtatayo ng bullet train upang mapabilis ang paglalakbay sa rehiyon. Bagamat suportado niya ang target ng pamahalaan na makapagpalipad ng rocket sa 2027, sinabi ni Padilla na dapat munang matugunan ang mga suliranin sa enerhiya at transportasyon. Ipinahayag din niya ang suporta sa Freedom of Information Bill at sa panukalang higpitan ang paggamit ng social media ng mga menor de edad.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
5: Naghain sina Senator Erwin Tulfo at Senator Vicente Soto III na magkahiwalay na panukala kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA na mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino. Inihain ni Senator Tulfo ang mga panukalang mag-aalis ng ilang buwis sa kuryente, magtatanggal ng value-added tax o VAT sa system loss charge at magsisiyasat sa patuloy na pagsingil nito sa mga consumer. Samantala, inihain naman ni Senator Soto ang panukalang itaas sa 350,000 pesos ang taunang income tax exemption simula Enero a 1 sa 2027 mula sa kasalukuyang 250,000 pesos. Ayon sa mga senador, layunin ng mga panukala na mapagaan ang gastos ng mga Pilipino at madagdagan ang kanilang take-home pay.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
5: Nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa publiko laban sa pakikipagtransaksyon sa Bangko Maharlika Limited na kilala rin bilang The Bank of Humanity. Ayon sa BSP, walang lisensya, hindi rehistrado at hindi ito otorisado o pinangangasiwaan ng BSP at ng Securities and Exchange Commission. Pinayuhan ng BSP ang publiko na tiyaking lehitimo at rehistrado ang anumang institusyong nag-aalok ng financial services o investment bago makipagtransaksyon. Hinikayat din ng BSP ang publiko na maging mapagmatiyag at iulat sa mga kinaukulang otoridad ang anumang impormasyon o reklamo kaugnay ng Bangko Maharlika Limited o The Bank of Humanity. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 71 centavos. Sa Canadian dollar, 43 pesos at 69 centavos. Sa Singapore dollar, 47 pesos at 81 centavos. At sa Saudi riyal, 16 pesos at 44 centavos.
2: Bagong araw, ulan, panahon.
4: Huling namataan ang pag-asa kaninang alas 3 ng madaling araw ang low pressure area sa karagatang sakop ng Rapu-Rapu, Albay. Ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng LPA. Ang Cagayan at Isabela ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot naman ng easterlies. Ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at ang natitirang bahagi ng Cagayan Valley ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o thunderstorms dulot pa rin ng easterlies. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.7 hanggang 31.9 degrees Celsius. Sumikat ang araw karin ng 5:39 at lulubog dakong 6:26 ng gabi. Abangan sa ating pagbabalik dito sa bagong araw, formal na tugon ng defense team ni Vice President Duterte Carpio hinggil sa revised presentation sequence inaasahan ng Senate Impeachment Court.
5: Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Michael Defensor at dalawang kapwa akusado, dumalo sa itinakdang preliminary conference sa Sandigan Bayan.
4: At sa palakasan, Alex Ayala nagwagi sa come from behind the 3-set victory kontra kay Zheng Qinwen ng China sa DC Open.
2: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
4: Hinihintay ng Senate Impeachment Court ang formal na tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio sa panukala na baguhin ang pagkakasunod ng presentasyon ng ebidensya sa impeachment trial. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol, pumayag na ang prosecution panel sa mungkahing salit-salitang iharap ng magkabilang panig ang ebidensya sa bawat article of impeachment. Sa ilalim ng panukala, mauunang magpresenta ang prosecution, susundan ng depensa bago lumipat sa susunod na article. Nauna nang napagkasunduan na ilalahad muna ng prosecution ang lahat ng ebidensya at mga testigo para sa lahat ng articles bago magsimula ang presentasyon ng depensa. Gayunman, sinabi ni Tongol na wala pa silang natatanggap na formal na tugon mula sa kampo ng Vice Presidente. Aniya, maaring makaapekto ang magiging pasya ng depensa sa pagdinig ngayong araw. Kung maaprubahan ang bagong format, hindi na muna magpapatuloy ang prosecution sa presentation ng Article 1 patungkol sa di umano'y confidential funds. Sa halip, bibigyan muna ng pagkakataon ang depensa na iharap ang panig kaugnay ng Article 4 o ang kasong may kaugnayan sa aligasyong grave threats na natapos ng ilahad ng prosecution.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Samantala, suportado ng House Prosecution Panel ang panukalang salit-salitang presentasyon ng ebidensya ng prosecution at depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sa manifestation na inihain noong Lunes, sinabi ng 11 House Prosecutors na mas magiging organisado at malinaw ang presentasyon ng ebidensya kung tatalakayin ang bawat article of impeachment bago lumipat sa susunod. Ayon sa kanila, makatutulong ito upang mas madaling maunawaan ang mga isyung legal at mga ebidensyang kaugnay ng bawat sakdal. Iginiit din ng prosecution panel na ang ganitong sistema ay magbibigay ng agarang pagkakataon sa depensa na tumugon sa mga ebidensyang iniharap sa bawat article, habang mas magiging maayos ang pagsusuri ng impeachment court sa bawat aligasyon. Bilang batayan, binanggit din ang prosecution ng impeachment trial noon ni dating Chief Justice Renato Corona, kung saan ipinakita na nasa kapangyarihan ng impeachment court ang pagpapasya sa magiging pagkakasunod ng presentasyon ng ebidensya.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Sa ibang tampok na ulat, dumalo sina Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Michael Defensor at dalawa pa nilang kapwa akusado sa preliminary conference ng kanilang kasong plunder sa Sandigan Bayan. Ito'y kaugnay ng hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donations. Sa preliminary conference, tinatalakay ng prosecution at depensa ang mga ebidensya at mga testigong ihaharap sa paglilitis. Sa panaya matapos ang pagdinig, muling iginiit ni Marcoleta na may motibong politikal ang isinampang kaso laban sa kanya. Ayon sa senador, layunin itong pigilan siyang maipagpatuloy ang paglalantad ng mga sinasabi niyang nasa likod ng issue ng flood control at ang paglahok niya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sinabi rin ni Marcoleta na naghain na siya ng manifestation sa Senado para payagan silang makadalo ni Senador Jinggoy Estrada sa impeachment trial sa kabila ng kanilang pagkakadetine. Samantala, kinuwestiyon naman ni Marcoleta at Defensor ang ilang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA kabilang ang usapin ng kampanya laban sa korupsyon. Ayon kay Defensor, ang mga naaresto sa ngayon ay pawang mga kalaban lamang umano ng administrasyon.
2: Bagong araw, balitang bayan.
5: Nawawalang crew ng Vietnamese cargo vessel na lumubog malapit sa Kagitingan Reef, patuloy na hinahanap ng PCG. Ito at iba pang balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
6: Nagpapatuloy ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard para mahanap ang 14 na nawawalang tripulante ng Vietnamese cargo vessel na lumubog malapit sa Kagitingan Reef sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, patuloy ang paghahanap ng BRP Malapascua at nakikipag-ugnayan ito sa iba pang sasakyang pandagat sa lugar. Lumubog ang Koy Nguyen 18 noong July 25 habang sakay ang 62 tripulante. Samantala, nasa gip naman ng Philippine Coast Guard ang 62 katao matapos magkaroon ng problema sa makina sa sinasakyang motorboat sa karagatan ng Bongao, Tawi-Tawi noong July 27. Ayon sa PCG, nagsagawa ng search and rescue operation ang Coast Guard Substation Bongao, Marine Environmental Protection Unit at Special Operations Group matapos makatanggap ng ulat tungkol sa insidente.

0: Aligasyon, ngunit iginiit na ginagampanan lang ni Lieutenant Colonel Owen Avenida ang tungkulin nito upang protektahan ang pasilidad at publiko. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Umabante sa second round ng Mubadala DC Open si Filipina tennis star Alex Iala. Ito'y matapos niyang talunin si Chinese player Zheng Qinwen na sa score na 4-6, 6-4, 6-1. Bumawi si Iala matapos matalo sa opening set at kontrolin ang third set para makuha ang panalo. Makakaharap naman niya sa susunod na round ang defending champion na si Leila Fernandez ng Canada.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Nabigo ang Philippine Men's National Football Team kontra Myanmar sa score na 4-1 sa unang laro nito sa ASEAN Championship sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas, Tarlac. Bumawi ang Pilipinas sa goal ni Jarvie Gayoso sa 68th minute para gawing 2-1 ang laban, pero naka-score pa ng 2 beses ang Myanmar sa huling bahagi ng laro. Susunod na makakaharap ng Pilipinas ang Laos sa Agosto 1.
2: Sa pagbabalik ng ating balitaan, Sandigan Bayan, tinanggihan ang hiling ni Senador Jinggoy Estrada na magtakda ng piyansa sa kasong plunder.
3: DILG nagbabala sa mga empleyado laban sa panghihingi ng pera at regalo.
2: At sa ibang bansa, Japan, niyanig ng magnitude 7.1 na lindol.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Balik, balitaan tayo. Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ang mosyon ni Senador Jinggoy Estrada na agad na magtakda ng halaga ng piyansa para sa kinakaharap niyang kasong plunder kaugnay ng umano'y flood control kickback scheme. Sa resolusyong inilabas nitong Hulyo 24, sinabi ng Anti-Graft Court na hindi pa maaaring magtakda ng piyansa hanggat hindi nagsasagawa ng bail hearing upang matukoy kung malakas ang ebidensya ng prosecution laban sa senador. Ipaliliwanag ng korte na sa ilalim ng Rules of Court, hindi otomatikong karapatan ang pagpiyansa sa kasong plunder dahil ito ay may katumbas na parusang reklusyon perpetua. Sa mosyong inihain nitong Hunyo 29, giniit ni Estrada na hindi siya flight risk dahil nanunungkulan pa siyang senador hanggang 2028. Matagal na umano siyang nasa serbisyo publiko at dati na siyang nakasunod sa mga kautusan ng korte kaugnay ng kanyang mga biyahe sa ibang bansa. Gayunman, sinabi ng Sandigan Bayan na hindi maaaring laktawan ang itinakdang proseso ng batas. Binigyang diin ito na wala pang naiyahaing petisyon para sa piyansa ni Estrada, kaya wala pang bail hearing at wala pang sapat na batayan para suriin ang lakas ng ebidensya ng prosecution at magtakda ng halaga ng piyansa.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Naglabas ng panibagong babala ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga opisyal at empleyado nito laban sa panghihingi o pagtanggap ng pera, regalo, pabor o anumang benepisyong may kaugnayan sa paggamit ng kanilang posisyon sa pamahalaan. Inilabas ang memorandum matapos makatanggap ang departamento ng mga ulat na may ilang tauhan na umano'y humihingi ng pera at iba pang konsiderasyon mula sa mga pribadong individual, mga pambansang ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan. Binigyan diin ng DILG na sa ilalim ng Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, mahigpit na ipinagbabawal sa makawani ng gobyerno ang direkta o hindi direktang pagtanggap ng regalo, pabor, pautang o anumang may halagang salapi na may kaugnayan sa kanilang opisyal na tungkulin.

0: Nagbabala rin ng DILG na ang mga mapatutunayang lumalabag ay maaaring maharap sa kasong administratibo, kabilang ang pagtanggal sa serbisyo kahit wala pang kasong kriminal. Maaari rin silang mapatawan ng pagkakakulong, multa at diskwalipikasyon sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan, alinsunod sa umiiral na mga batas, kabilang ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayon sa DILG, bahagi ng direktibang ito ang pagpapatibay ng integridad, propesyonalismo, pananagutan at paglilingkod na malaya sa katiwalian sa hanay ng mga opisyal at empleyado ng departamento.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita naman, nakapagtala ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ng pagtaas sa mga kaso ng developmental disabilities sa mga bata kabilang ang autism, cerebral palsy at iba pang developmental disabilities. Ayon kay PhilHealth President at Chief Executive Officer Dr. Edwin Mercado, posibleng may kaugnayan ang pagtaas ng mga kaso sa mga pagbabago sa kapaligiran. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng maagang pagtukoy at intervention para matulungan ang mga batang may developmental disabilities na mapabuti ang kanilang kalagayan at magkaroon ng mas malayang pamumuhay. Sa kanyang ikalimang SONA, inihayag ng Pangulo na dodoblihin ang PhilHealth Benefit Package para sa mga batang may developmental disabilities upang mapalawak ang suporta para sa konsultasyon at therapy sessions. Itataas din mula 90 hanggang 150 kada taon ang bilang ng therapy sessions na sasagutin ng PhilHealth. Sakop nito ang occupational therapy, physical therapy, konsultasyon sa developmental pediatricians o child psychologists at iba pang kaugnay na serbisyo. Ayon sa PhilHealth, malaking tulong ang pinalawak na benepisyo para sa mga pamilya ng mga batang nangangailangan ng tuloy-tuloy na therapy, lalo na sa mga tagapag-alaga na kailangang maglaan ng oras at minsan ay lumiban sa trabaho para madala ang anak sa rehabilitation centers. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang National Council on Disability Affairs sa pagpapalawak ng PhilHealth coverage at pagdagdag ng bilang ng therapy sessions para sa mga batang may kapansanan.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Niyanig ng magnitude 7.1 na lindol ang Kumamoto Prefecture sa Southern Japan na nagdulot ng pagkawala ng kuryente, pinsala sa mga gusali at pagguho ng ilang kalsada. Ayon sa mga otoridad, may mga taong natrap sa isang shopping mall matapos ang pagsabog na kasunod ng lindol habang may mga pinangangambahang nasawi. Itinaas ang tsunami warning matapos ang pagyanig ngunit kalaunan ay inalis din. Patuloy pang tinataya ang lawak ng pinsala at bilang ng mga nasugatan.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Patuloy din ang firefighting operations sa malalawak na wildfires sa France at Spain habang naghahanda ang Western Europe sa panibagong heatwave. Na-contain na ang sunog sa Bordeaux region ng France habang pinayagan na makauwi na ang mga residente sa Toledo province sa Spain. Gayunman, nagpapatuloy pa rin ang ilang pagliyab sa Madrid region.
1: Bagong araw, bagong diwa.
2: Mula po ito sa mga kawikaan, 28, talatang 28. Kapag masama ang pinuno, lahat ay nagkukubli. Ngunit kapag sila ay wala na, ang mabubuti dumadami.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga, 29 sa buwan ng Hulyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: At Shaira Gabornes.
2: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:57.
3: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
4: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
5: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang atong takna abyan alas 7:17 sang aga.

Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subunga adlaw sang Miyerkules, Hulyo 29, tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Sa balita lokal, LGU Coronadal ginpabakod ang waste management paagi sa basura barter program. Mga tricycle drivers sa Coronadal ginaawhag sa pagsumiter sang valid nga driver's license para sa LTFRB fuel subsidy. Kapin 1 million pesos nga balor sang ginapatihan Shabu na kumpiskar sa ginarentahan nga salakyan sa Surala. Isa ka lalaki arestado. Polomolok General Hospital nagrekomendar sang mas malaparon nga PhilHealth benefits para sa mga pasyente. Care College of Tantangan naghimo sang pre-orientation para sa una nga batch sang mga estudyante. 7 anyos nga bata pilason matapos mabanggaan sang motorsiklo nga may sidecar sa Santo Niño. Kapin 1,200 ka-individual nagtambong sa NRN Tinalak Job Fair 2026. Pagkaios ang dike sa Lambayong, ginapabakod agud malikawan ang pagbaha. Top 2 most wanted provincial o top 2 provincial most wanted sa Sultan Kudarat arestado sa Esperanza. 4.1 million pesos nga balor sang sigarilyo na kumpiskar sa Rehiyon 12.

0: duha ka shabu dealers na arrestar sa Cotabato City. 9.5 million pesos nga kagamitan sa suno pa illegal nga pagmina na kumpiskar sang CIDG, apat arestado sa Surigao City. Para sa aton balita nasyonal, kapin 370,000 ka individual padayon nga apektado sang bagyong Quiapo suno sa NDRRMC. DOE suportado ang panawagan ni Presidente Marcos Jr. nga amyandahan ang ipira para sa kon para makakas ang system loss charges. Ginaduso ni Presidente Marcos Jr. nga pagbuhi isang nuclear energy production sa Pilipinas, ginkontra ni Senator Honti Veros. Para sa aton balita international, duha kalinog nag-igo sa remote nga probinsya sang China sa sulod lang sang 20 minutos. 7.1 magnitude nga linog nag-igo sa Kumamoto, Japan. France kag Spain ginapadasig ang pagpugong sang wildfires antes ang pag-abot sang bag-o nga heat wave. Ginbawian sang kabuhi bangod sa monsoon sa Pakistan naglabot na sa masobra isa kagatos. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
0: Padayon nga ginapalig-on sang lokal nga gobyerno sang Coronadal ang kampanya sini sa husto nga pagdumala sang basura paagi sa pagpatuman sang basura barter program, isa ka inisyatibo nga nagatinguha sa pag-awhag sa mga residente nga maghimo sang husto nga segregasyon kag pagresiklo sang basura. Sa sulod sang tatlo kaadlaw nga pilot implementation nga ginpatigayon sang City Environment and Natural Resources Office o Consenro Coronadal, naglabot sa kapin 300 ka kilos sang recyclable materials ang nakolekta halin sa mga pumuluyo nga ginbayluhan sang bugas sa idalom sang inisyatibo nga maibigas sa basura. Lakip sa mga nakolekta ang masobra 280 ka kilos sang PET bottles, kag masobra 27 ka kilos sang flexible plastic packaging nga ginseparar, gintipon kag ginpreparar sa mga residente para sa redemption process. Suno sa Senro ang programa nagatinguha nga mapanubo ang kadamon sang basura nga ginadala sa mga disposal facilities samtang ginahatagan sang insentibo ang ang publiko agod mangin aktibo nga kabahin sa pagpanalipod sang kinaiyahan. Gindayo naman ni City Mayor Erlinda Araquil ang aktibo nga partisipasyon sang mga residente kag ang dedikasyon sang Senro sa pagpatuman sang programa nga kabahin sang mas malaparon nga tikang sang syudad para sa mas matinlo kag responsable nga komunidad. Ginalauman nga padayon nga ipatuman ang basura barter program paagi sa masunod nga redemption schedules kag sa pagpalapnag sini sa iban pa nga mga lugar sa syudad. Ginauhag man ang publiko nga magpadayon sa pagtipon sang limpyo malakag na separar nga recyclable materials para sa mas epektibo nga implementasyon sang nasambit nga programa. Nagapanawagan ang City Franchising Office sa tanan nga lehitimo nga tricycle for hire drivers sa syudad sang Coronadal nga wala pa nakasumiter sang ila valid nga driver's license nga himuon ini sa gilayon. Iniisip isa sa mga kinahanglanon sa pagproseso sang 2025 LTFRB fuel subsidy. Suno sa abiso, kinahanglan magsumiter sang klarong photocopy o kon kopya sang valid nga driver's license paagi sa tagsa nila katoda president nga amo ang mag-turnover sa mga dokumento sa City Franchising Office. Tugtob lamang subong nga adlaw alas 2 ang hapon ang deadline sa pagsumiter sang tanan nga kinahanglanon nga mga dokumento. Ginapahanumduman ang mga driver nga usisaon ang naunang nga anunsyo sang City Franchising Office. Agad mahibaluan kung lakip sila sa mga ginakinahanglan nga magsumiter. Kung nakasumiter na sa sang dokumento hindi na kinahanglan nga mag-submitter liwat. Alas 7.25 ang ato niyang atak na sa dugang pangabalita lokal. Arestado ang isa ka 43 anyos nga lalaki matapos makumpiskaran sang kapin isa ka milyones ka pesos nga balor sang ginasuspetsahan nga shabu sa sulod sang isa ka ginarintahan nga salakyan sa Banwa sang Surala hapon sang Lunes. Suno sa Surala Municipal Police Station mga alas 4:00 sang hapon sang gindala sa istasyon sang pulis ang isa ka blue nga Suzuki Zaire o Desire matapos magpangayo sang bulig ang tag-iya sang isa ka rent a car business naging kilala kay alias Kent. Pagi sa GPS natukiban nga ang salakyan nagapadulong sa Cotabato City imbis sa destination sini nga General Santos City. Sa istasyon sang pulis naghilisugot ang tag-iya kag ag nagrenta sang salakyan nga ginkilala kay alias Jose nga magbayad sang dugang nga 1,500 pesos isip dugang nga balayran. Antes ibalik ang salakyan naghimo sang inspeksyon ang tag-iya suno sa pagsulundan sang ila kumpanya. Sang ginbuksan ang glove compartment, iya na diskubrihan ang tatlo kadako nga heat sealed transparent sachet nga may sulod nga puti nga substance nga ginapatihan nga shabu. Gindulong dayon ini sa duty police officer nga naghimo sang verifikasyon kag nakumpirmar nga ang mga na-recover nga pakete ginapatihan nga illegal nga droga. Bangod sini gilayon nga ginarestar ang suspect. Nga residente sang Barangay Edwards, Banwa sang Tiboli. Suno sa kapulisan, ginabulubanta may kabugaton nga masobra isa kagato 50 kagramo ang nakumpiskar nga ginasuspitsahan nga shabu kag may standard drug price nga masobra 1 million pesos. Ang suspect mga tubang sa kaso pagbayular sa Republic Act 9165 o kung ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagrekomendar ang Pulomulok General Hospital o kung PGH sang mas malaparon nga implementasyon sang mga PhilHealth benefit packages matapos ang ginpatigayon nga consultative meeting sang local health board sang Webes. Sa ginhiwat nga pagsinapol, gintalakay sa mga opisyal ang mga pagsulundan sa refund sang mga PhilHealth packages kag ang mga tikang agud mapauswag ang paghatag sang benepisyo sa mga pasyente sang ospital. Bangod sini, nagpasa ang PGH sang isa ka resolusyon nga ginrekomendar o nga nagarekomendar kay Mayor Bernie Palencia nga magpagwa sang executive orders para sa implementasyon sang outpatient emergency care benefit o OECB package kag konsulta benefit package. Ginpatod man sa konsultasyon ang importansya sang maayong nga koordinasyon sang nagkalain-lain nga mga opisina sang lokal nga gobyerno agud masiguro ang epektibo nga implementasyon sa mga programa para sa panglawas.

Naghimo ang CARE College of Tantangan Incorporated nga nahamtang sa Purok Aurora, Barangay Poblacion, Banwasang Tantangan, sang AgKita 2026 Pre-Orientation Program. Adlaw sang Lunes para sa unang batch sang mga estudyante kag ilang mga ginikanan isip preparasyon sa pagbukas sang klase o klase. Sa programa, ginpakilala sang administrasyon sang kolehiyo ang mga pagsulundan sang bulutuan, mga akademiko nga programa kag iban pa nga mga importante nga impormasyon nga kinahanglan mahibaluan sang mga bag-ong estudyante antes mag-umpisa ang academic year 2026-2027. Naghatag man sang mensahe si College President RC Sustiger na hanungod sa mga mga katungdanan sa mga estudyante sa ila pagsugod sa kolehiyo. Ang pre-orientation kabahin sang preparasyon sang institusyon para sa pagsugod sang academic year kag nagaserbe man nga kahigayunan agud mas mahibaluan sa mga bag-ong estudyante ang ila kag ilang mga ginikanan ang mga programa kag pagsulundan sa nasambit nga bulutuan. Sa adugang pangabalita lokal, Pilason ang isa ka pito nga tuig nga lalaki matapos mabanggaan sang isa ka motorsiklo nga may sidecar samtang nagatabok sa Public Market Road, Purok San Vicente, Barangay Poblacion, Banwasang Santo Niño, adlaw sang Lunes. Sunod sa report sang Santo Niño Municipal Police Station, mga alas 3:50 sang hapon, sang nakabaton sila sang tawag halin sa isa ka concerned citizen, may kaangtanan sa naglungtad nga insidente. Gilayon ini nga o gilayon nga nagresponde ang duty traffic investigator agud magpatigayon sang investigasyon. Sa inisyal nga pag-usisa, natalupangdan nga natabo ang insidente mga alas 3:38 sang hapon. Kung sa diin imbolbado sa insidente ang isa ka pula kag blue nga Skygo motorcycle nga may sidecar nga ginamaneho sang isa ka 69 anyos nga senior citizen nga residente sang Jensen. Sunod sa investigasyon, nag-aagi ang motorsiklo sa Public Market Road halin sa direksyon sang DIY store padulong sa public terminal sang nabanggaan sini ang pito katuig nga bata nga nagatabok sa dalan. Ginapatihan nga wala natalupangdan sang driver ang bata samtang nagatabok ini. Upod sang biktima ang iya magulang nga babae sang naglungtad ang insidente. Kaangkon sang minor nga mga pila sang bata kagilayon nga gindala sang Santo Niño Rescue Team sa Klinika Luntaw. Gindala naman ang motorsiklo sa Santo Niño Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon samtang padayon ang investigasyon sang kapulisan agud mahibaluan ang kabugusan nga detalye kag responsibilidad sa naglungtad nga insidente.

sa dugang pang balita lokal. Naglabot sa masobra 1,230 ang kabugusan nga nagtambong. Lakip ang mga job seekers, representante sa mga talatapan sa gobyerno, kag iban pa nga mga stakeholders sa NRM Tinalak Job Fair 2026 nga ginpatigayon adlaw sang Lunes sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center. Kabahin sang pagsaulog sang ika-60 foundation anniversary sang South Cotabato kag ika-27 nga Tinalak Festival, anom kalisensyado kag Department of Migrant Workers Accredited Local o DMW Accredited Local Recruitment Agencies ang nagtanyag sang kapina 3,000 ka overseas job vacancies sa Germany, Japan, Croatia kag iban pa nga mga pungsod. Suno sa DMW 12, may 11 ka overseas Filipino workers kag mga miyembro sang ila pamilya ang na-hire on the spot sa nasambit nga job fair. Kabahin man ini sang National Recreation Network sang DMW 12 nga nagatinguha nga mapabakod ang koordinasyon sang mga ahensya sang gobyerno kag iban pa nga mga stakeholders agod suportahan ang mga OFW kag ila mga pamilya paagi sa employment facilitation reintegration programs kag iban pa nga importante nga mga serbisyo. Naghatag man sang frontline services ang nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno, lakip ang CHED, DA, DOST, DSWD, DTI, National Housing Authority, OWA, Pag-ibig, TESDA, nga nagsurvey nga one-stop venue para sa mga employment assistance kag iban pa nga mga serbisyo sang gobyerno. Alas 7:35 ang ato niyang atak na. Ginpabakod sang Provincial Engineering Office, Department of Public Works and Highways o kon DPWH kag Municipal Engineering Office sang Lambayong ang pagkayo sang dike sa Barangay Madanding, Banwas sang Lambayong Sultan Kudarat paagi sa ginpatigayon nga joint operation. Ang tikang may tinguha nga mapabakod ang proteksyon sang komunidad batok sa posible nga pagbaha kag mapanubo ang peligro nga dala sang padayon nga pag-ulan. Suno sa mga otoridad, padayon ang koordinasyon sang nagkalain-lain nga ahensya kag lokal nga gobyerno agud masiguro ang madasig nga pagpatuman sang mga kinahanglanon nga tikang sa mga lugar nga yara sa peligro nga maapektuhan sang pagbaha. Ginauhag naman ang publiko nga magpabilin nga alerto kag magkooperar sa mga pangabay kag abiso sa mga otoridad samtang nagapadayon ang hindi maayo nga kahimtangan sang panahon. Balikap!

arestado ang top two provincial most wanted persons sang Sultan Kudarat nga ginatudlo man nga top one municipal most wanted person sang Esperanza Municipal Police Station sa ginpatigayon nga operasyon sa barangay Salumping, Banwa sang Esperanza adlaw sang Domingo. Ginkilala ang naarestar kay alias Ayan, 18 anyos kag residente sang nasambit nga barangay. So no sa kapulisan ginarestar ang suspect base sa warrant of arrest. May kangtanan sa duha ka kaso sang rape kag tatlo ka kaso sang sexual assault. Pagkatapos ang operasyon, gindala ang akusado sa Esperanza Municipal Police Station para sa nagakaigo nga dokumentasyon kag husto nga disposisyon. Padayon naman nga ginapabakod sang Philippine National Police ang ila kampanya batok sa mga wanted persons. Agod masiguro nga ang mga akusado mga tubang kag manabat suno sa nagakaigo nga proseso sang layi. Nakumpiskar sang kapulisan ang kabugusan nga 4.1 million pesos nga balor sang ginpadihot nga sigarilyo sa separar nga operasyon batok sa smuggling sa probinsya sang Cotabato kag Sarangani sa Rehiyon 12 sa sulod lang sang duha ka adlaw. Una naharang sang mga operatiba sang kapulisan batok sa smuggling sang Webes sa barangay sa daan na Midsayap Cotabato ang duha ka van nga may karga nga dalaguan nga kahon sang sigarilyo nga hinimo sa Indonesia nga nagabalor sang 2.8 million pesos. Ginako sang apat ka couriers sang nakumpiskar nga sigarilyo nga idulong kontanin nila ang kontrabando sa mga retailers sa Midsayap kag Kaiping nga Banwa. Kinhatag suno pa ang ini nga mga sigarilyo sang isa ka smuggler nga nakabase sa probinsya sang Zamboanga Peninsula. Yara subong sa kustodiya sang kapulisan ang mga suspect. Ginpahayag naman sang mga opisyales sang Cotabato Provincial Police Office kag Police Regional Office 12 sang Domingo nga napaslawan ang hana nga pagpalusot sang mga kontrabando bangod sa gilayon nga aksyon sang katapo sang Midsayap Municipal Police Station kag iban pa nga unit sang PRO 12 base sa impormasyon nga ginhatag sang mga lokal nga opisyal kag lehitimo nga mga negosyante sang sigarilyo sa probinsya. Samtang isa pa ka grupo sang mga sa mga pulis ang nakakumpiskar sang Biyernes sang 1.3 million pesos nga balor sang ginpadihot nga sigarilyo sa mga kontak nga smuggler sa baybayon nga lugar sang Maasim. Naharang sang operatiba nga nagapatrolya sa dagat ang duha ka gagmay nga dimotor nga bangkang kahoy nga may karga nga mga kontrabando nga sigarilyo samtang nagapalapit sa baybay sang Maasim. Ginreport nga naghalin ini sa Tawi-Tawi. Ginkumpirmar ni PRO 12 Director Police Brigadier General Alan Manibog nga 22 kadalaguan nga kahon sang mga sigarilyo nga may tatak nga Indonesian ang nakabutang sa plastic nga sako nga nakumpiskar sa ginhiwat nga operasyon batok sa smuggling. Sa dugang pang balita lokal, naarestar sang mga pulis ang duha ka ginapatihan dealer sang shabu sa entrapment operation sa Cotabato City. Una nga naarestar udto sang Lunes ang isa ka dealer sa Poroxize, Barangay Tamuntaka 3, Cotabato City sa separar nga report sang Martes ni Colonel Jibin Bungkayaw sang CC o sang Cotabato City Police Station kag Captain Norar Abdullah sang Cotabato City Police Precinct 1. Ginarestar ang suspect sa mga pulis sang nabaligyaan ang mga poster buyers sang 3,400 pesos nga balor sang shabu sa Purok 6, Barangay Tamuntaka.
Isa ka construction worker ang suspect nga ginkilala kay Adam, residente sang Dalican, dato din sinsuat Maguindanao del Norte. Wala na nagpalag ang suspect sang namatikdan nga pulis ang iya na baligyaan. Makaligad ang anom ka oras, isa ka 41 anyos nga shabu dealer naman ang naarestar sa barangay Dalumangkob, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa initial nga report, ginkumpirmar ni Sultan Kudarat Police Chief Lieutenant Colonel Bashir Alindo ang pagka-arestar sa entrapment operations ang nasambit nga suspect nga ginkilala kay Dats. Ginahibalo pa kung sino ang kakunsabo sini sa illegal nga aktibidad. Si Dats, residente sang barangay Bulalo, Sultan Kudarat, nga nakuhaan sang isa ka sa shay sang shabu sa entrapment operation. Nakadetener ng suspects sa Sultan Kudarat Municipal Police Station. Para sa ulihing balita lokal,

Nag-lobot sa 9.5 million pesos ang valor sa mga kagamitan ang gingamit suno pa sa illegal nga pagmina sang Bulawan ang nakumpiskar sang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG. Samtang apat kalalaki ang naarestar sa ginhiwat ng operasyon sa Sitio Bedrock, Barangay Mabini, Surigao City. Suno sa CIDG na paslawan sa mga suspect na magpakita sang mga valid nga permit para sa pagmina kag pagproseso sang mineral. Bangod sini, mga tubang sila sa kaso pagbayular sa Philippine Mining Act of 1995. Pinpahayag sang mga otoridad nga ginhiwat ang operasyon sa idalom sang Oplan Kalikasan nga isa ka kampanya nga may tinutuyo tapnaon ang illegal nga pagmina hunggan ang guba sa kinaiyahan kag ang mga natural nga manggad sini kag maproteheran ang kinaiyahan batok sa grabe kag malungtaron nga damyos. Padayo naman nga ginapatigayon ang investigasyon sang CIDG agud matumod kun may iban pa nga nalambigit sa operasyon kag masiguro nga mapanabat ang tanan nga responsable sa suno pa illegal nga pagmina.

0: Balita Nasyonal.
1: Padayon nga apektado ang kapin 370,000 ka individual o kon masobra 80,000 ka pamilya bangod sa epekto sang pag-igo sang bagyong Quiapo sa pungsod. Nahibaloan nga tatlo ka adlaw na ang nagligad halin sang nagwa ang bagyo sa teritoryo sang Pilipinas kagahon sang Sabado. Nagdala ini sang mabaskog nga pagbaha kag pagkatiphag sang duta sa pila ka bahin sang aminhan nga bahin sang Luzon. So na sa pinakaulihi nga situational reports ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC, kapin 6,000 ka individual o kon masobra 1,500 ka pamilya ang yara pa sa mga evacuation center. Nagapabili naman sa tatlo ang na-record nga nautasan sang kabuhi bangod sa bagyo kag inihalin sa Davao kag Sarangani, samtang isa pa ka individual ang gin-report nga missing sa Sarangani. Nagtugas ang damyo sang bagyo sa masobra 670 ka kabalayan sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod. Isip sabat sang gobyerno, nakapanagtag na ini sang kapin 20 milyones ka pesos nga ayuda para sa mga residente nga naapektuhan sang kalamidad. Suportado sang Department of Energy ang panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos nga amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o kon EPIRA para makakas ang system loss charges halin sa mga galastuhanan sa kuryente sang mga konsumidor. Ginpasiguro sang DOE nga makigangot sila sa Kongreso, Energy Regulatory Commission, industry stakeholders kag consumer groups para sa id-id nga pagkonsidera sa mga pagbag-o sa EPIRA nga makapaayo sa kinamatarong sang mga konsumidor, magduso sang seguridad sa enerhiya, magpabakod sang kumpiyansa sa mga investors kag maka tukod sang makabag-o kag future ready nga power sector sang pungsod.

0: sa ang posibleng pagbuhi ni Presidente Marcos Jr. sa nuclear energy production. Punto ni Hontiveros, ang nuclear energy ang unang naging rason kung nga ang naging aktivista ini sang high school pa siya kag tubtub subong padayon sa gihapon nga nagapamatok diri. Hayag sang senador nga tubtub sa karon wala man sang raw materials ang pungsod para sa pag-generate kun pag-produce sang nuclear energy kun gina-import pa inihalin sa iban nga pungsod. Magluwas ini ginpunto man ni Hontiveros nga tuman kabugat nga issue man ang husto kag safe nga disposal kun paghaboy sang radioactive waste. Dugang pa ni Hontiveros mas luwas kag mas ang paggamit sang renewable energy magluwas sa libre nga makuha ini. Kinahanglan lang nga kay uhon ang pag-upload sang enerhiya nga ma-crear sa grid kag mapasulod sang maayo sang mga energy distributors kag power generators. Nalakip sa posible nga risgo sang radioactive waste ang pagtugas sang balatian sa katawhan, pag-contaminate sang palibot kag vulnerabilities sa kalamidad.
1: Balita sa luwas sang pungso.
0: Ginigo sang duha ka linog ang isa ka malayo nga probinsya sang Qinghai sa China sa sulod lamang sang 18 ka minutos. Suno sa United States Geological Survey nga unang linog o nga ang unang linog nagtala sang magnitude 5.7 sang alas 11:16 aga samtang ang ikaduha may magnitude 5.8 sang alas 11:34 pareho nga may kadalumon nga napulo ka kilometro. Wala pa sang na-report nga nautasan sang kabuhi o kon napilason bangod sa duha kalinog. Ang probinsya sang Qinghai sa northwestern China kilala nga masami ginatay og sang mga linog bangod sa lokasyon sini. Makitaan sa mga video sang state broadcaster CCTV nga napuno sa panganod o kunyabok ang lugar matapos ang pagtayog sang duta. Naka-experience man ang syudad sang Langzhou sang pagtayog kung sa diin nakita sa mga video ang mga suga nga nag-uyog sa sulod sang mga balay. Padayon nga ginabantayan sang mga otoridad ang sitwasyon agud masiguro nga luwas ang mga residente. Naglabot na sa masobra isa kagatos ang ginbawian sang kabuhi bangod sa mabaskog nga pag-ulan kag pagbaha nga gintugas sang monsoon sa Pakistan sa sulod sang nagligad nga isa ka bulan. Suno sa National Disaster Management Authority, nueve na katao ang napatay halin pa sang Hunyo 26 kagkadamaan sa ila ang nabiktima sang nagkalaguba ng mga balay kag atop. Halos katunga sang mga kaso naghalin sa probinsya sang Khyber Pakhtunkhwa nga malapit sa boundary sang Afghanistan. Nagpaandam ang mga weather forecasters nga may mas mabaskog pa nga ulan nga ginalauman sa bugos nga pungsod sa subong nga semana. Ginaripaso man sang mga opisyal ang mga plano sa paghatag sang mas dasig nga flood warning sagod makabakwit ang mga residente antes ang pagbaha. Sang nagdigad nga semana ginbaha ang madamo nga bahin sang Lahore nga nagresulta sa pag-experiensyar sa mga tao sang malawig nga pagbaha kaga nagbaton sang kritisismo ang gobyerno bangod sa kakulangan sang preparasyon. Nagakahadlok ang mga otoridad

0: Kapanatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi,
2: kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
1: sa bansa.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawarag wag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas!

Isa ka maayad-ayad nga adlaw sang Miyerkules dira sa imo abiyan. Hulyo 29, 2026. Welcome gidri sa programa Oras na Pilipinas sa Jessice 2 DXKI. Kaupod ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier, pag-aupdan ka hasta alas 9. Hello sa mga nagapamahaw. Enjoy lang sa inyo breakfast samtang kami ang background. Good Wednesday morning. Blessings to you all. Greetings halin kay Mommy Presi sa Bernardino.